0: Favorite Vibe!
1: Favorite Vibe!
2: Ang lupet!
3: Ka-vibes!
4: Ang lupit mo talaga dahil umabot ka ngayong araw ng Martes, July 7, 2026! Isang feel-good morning sa lahat ng ating mga ka-vibes na gising na at gising pa!
3: Gising na kasi papasok pa sa trabaho, mag-atid pa ng bata, at gising pa kasi trabaho pa kagabi, tapos ganyan ka pa rin. Bakit? Ikaw pa rin bang pinagluluto pagdating mo sa bahay ng almusal? Na dapat ay ano mo na yan?
4: Pahinga mo na.
3: Oo, diba? Mm. May mga ganyan ah. Mm-mm. Yung sinasagad talaga.
4: Oo. Oh.
3: Ang mga asawa nila, hindi lang sa ibang bagay, sinasagad sa gawain mo. Mat, Walia. Pa.
4: Yung aabutin na lang, iuutos pa.
3: Oo. May medyas.
4: Para may ganyan tayong caller, kumbaga na pa, ano siya, yung asawa niya rin, yung babae, di ba? Na, nasagad din siya.
3: Oo.
4: Na burn out.
3: May pagod din.
4: Pero syempre, at the end of the day, asawa niya pa rin yon, mahal niya pa rin, kaya iniintindi niya pa rin. Pero yung frustration niya, sinabi niya. Diba?
3: Actually, alam mo, nagiging debate nga yan eh. Whether or not, ano ba talaga ang form ng pagmamahal sa asawa o sa mister? Yung daw paglingkuran, pagsilbihan. Sa totoo lang, kapag napoprovide mo rin ang needs ng babae, they will willingly and gladly do all those things for you. Paglingkuran ka, pag ganito ang ka. Pero yung 50-50 or minsan asawa mo na lahat tapos nambababae ka pa.
4: Hoy.
3: Tapos pagsisilmihan.
4: Oo.
3: Be!
4: Ang kapal ha!
3: Don't expect too much ha. Baka nag-expect ka masyado.
4: Huwag ganon.
3: May mga ganyan talaga. Si kuya, lilipat, ipipihit na yung radyo na saktan.
4: Inamaan.
3: Inamaan.
4: Mag-guilty. Yeah!
3: Ouch, ba?
4: Hindi ka
3: naman
4: Gen Z,
3: ha? Ba't ka
4: na Gen Z pa ako, eh? Ay, ka vibes, ha? Dapat good vibes lang tayo araw-araw. Single ka man, may asawa, may jowa, o hiwalay. Ano man ang buhay mo ngayon, dapat masaya ka dahil kasama mo kami hanggang alas 12 na tanghali. Siyempre na maririnig mo ang nag-iisang PG ng bayan, Pretty Girl Alex!
3: And DJ Kiko Kalikot.
4: Magpapatuloy tayo dito lang sa 92.3 FMR, Favorite Music Radio.
3: Ka-vibes!
4: Ang lupet!
0: 92.3 FMR, Favorite Music Radio. Ka-vibes!
2: Ang lupet!
0: 92.3 FMR,
4: FMR,
0: Favorite Music Radio. Ka-vibes!
2: Ang lupet!
3: Ka-vibes ang oras natin, 8:20 in the morning.
5: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
2: Bagong cellphone niya, oh. Ang lupet!
3: Ang buhay parang roller coaster. Minsan mainit at minsan malamig. Ang panahong El Nino ay ang tagtuyot at pagtaas ng heat index. At ang panahon naman ng La Nina ay walang tigil na pag-ulan. Kaya sa kahit anong sitwasyon, dapat ready ka. Ka-vibes!
2: Mismo!
3: Magbaon palagi ng payong, panyo at tubig. At huwag kalimutang mag-weather vibe check bago umalis ng bahay. Paalala ng 92.3 FMR. Ka-vibes!
2: Ang lupet!
4: Daytoy, iti 92.3 FMR. Ka-vibes, iti soundtrip.
2: Ang lupet!

0: Favorite Vibe! Favorite Vibe!
1: Ang lupet!
2: Happy na birthday pa ngayong araw ng Martes, July 7, 2026 sa lahat ng ating mga kabibes na nagdiwang, nagdiriwang at magdiriwang pa lamang na kanilang araw na kapanganakan. Ito ang para sa mga palag nyo.
3: Happy birthday!
2: Ganon! Tara, kantahan na!
4: Happy, happy, happy birthday
2: sa'yo ang inumin, sa'yo ang pagkain.
4: Happy, happy, happy birthday. Sana'y mabusog nyo kami.
2: Sino-sino ba ang may mga nangyong mga araw birthday ngayon?
3: Ayun na nga, ang daming beauty queen ha. Simulan na natin kay Venus Ra.
2: Uy, Venus Ra, happy birthday!
3: At gayon din kay Ilana Aduana.
2: Wow, Ilana, ang ganda niya. Happy birthday!
3: Ang lingit ng baywang.
2: Uh-huh.
3: At saka ang galing sumagot sa Q&A. Yung wow. Mga salitang mga mahihirap intindihin. Meron yan siya. At birthday din ni John Clifford, isang child actor.
2: Hoy, happy birthday!
3: At gayon din, ang member ng SB19 na si Justin.
2: Si Justin, wow, yummy-yummy niya. Ha?
3: Alam mo, si Justin madalas din niya natambay sa Bulacan. Kaya nakakatawa kasi marami yung tropa sa Bulacan eh.
2: What?
3: Justin, happy we
2: birthday.
3: Love you!
2: Oh, happy birthday!
3: At gayon din, si Ding Dong. Hindi yung boss
2: Ding
3: natin. Ding Dong, Dong Avanzado.
2: Hoy, happy birthday, Ding Dong Avanzado!
3: At si John Lapos.
2: Oh, you're sweet. Happy birthday.
3: Eh, ikaw ba kailan ang birthday mo? Sabay ka naman.
2: July 26.
3: Ah, ako naman 20. Matagal pa tayo. Moment muna nila.
2: Kayo muna.
3: Kayo muna. Bigay na namin sa inyo. Minsan lang eh.
2: Correct.
3: Baka na huli na. Hindi pa.
2: Uy! Ay, shoutout kay ano ha? Kay Marie. Sabi niya, shoutout po. At ganun din kay Zach Barzolana Riveral at sa kanyang tatay ay nanay mo ba to? Si Tess Riveral. Happy birthday daloy. Happy watching. At sa lahat ng mga may kaarawan ngayon, nawa ang inyong mga kahilingan at panalangin ay magkaroon ng katuparan. Kaya naman, ang awitin nito ay para sa mga bumbunan nyo!
3: Happy birthday!
2: Ganon! Tara, bantan na!
4: Happy, happy, happy birthday!
2: Sa'yo ang inumin! Sa'yo ang pagkain!
4: Happy, happy, happy birthday! Sana'y mabusog nyo kami!
2: At sa lahat ng ating mga kabibes, i-jot down nyo na to! Jot down nyo na to! 0954-4061-967. Again, 0954-4061-967. Para kayo ay makapag... Sino yan? Para kayo ay makabati on air maya-maya sa aming pagbabalik. At kung merong kayong gustong ikwento, aba, i-share nyo na sa ating SKL.
3: Share ko lang
2: ang kwentong may kwenta mamayang alas 10 ng umaga. At pagbati pala pahabol kay Mercy and Pops. Pabati rin, sorry na, sabi ni Zach Barzolana Riveral.
3: Pabati lang ang pabate, libre yan ha. Text ka.
2: Si Teresa Palak, binabati ko nanay ko sa Kanumay. Oh, saan man yun? Oo na lang. Si Jeff Tazoliveros, magandang umaga. Si Lia at si, ni Adrian. Aha, at ito pa si Janet Magsino, si Donald Dapeharon. Jeff Tazoliveros, si Bebe Panaligan. At si Jen, ganun din si Ising. Magandang umaga Ising. Si Atin 27, Alan Sablay. Si Love Story 1954, ngumiti ka naman sabi niya. Bye! Oo. At sa aming pagbabalik, tuloy-tuloy pa rin ang kwentuhan, dugdugan at gulitan kasama ang malupit na duo, DJ Alex!
3: And DJ Kiko Kalito.
2: At magandang umaga pala, ito na, sorry na. DJ Kiko, 35 years na, mamaya na yan, mamaya. At magandang umaga sa mga pasahero ni Arms Espina sa BGC. Ito ba rin, ang 92.3 FMR, Favorite Music Radio.
3: Ka-vibes.
2: Ang Gapet! 92.3 FMR, Favorite Music Radio. Ka-vibes.
1: Ang Lupet!

0: Malupit sa kamay mo, mabait. Try Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS 92.3 FMR.
2: Favorite music radio.
1: Good vibes.
3: Ang lupit!
4: Buntis ka na naman.
3: Ang lupit!
5: Ang buhay parang roller coaster. Minsan mainit at minsan malamig. Ang panahong El Nino ay ang tagtuyot at pagtaas ng heat index. At ang panahon naman ng La Nina ay walang tigil na pag-ulan. Kaya sa kahit anong sitwasyon, dapat ready ka. Ka-vibes!
6: Mismo!
5: Magbaon palagi ng payong, panyo at tubig. At huwag kalimutang mag-weather vibe check bago umalis ng bahay. Paalala ng 92.3 FMR. Ka-vibes!
3: Ang lupet!

0: MR Favorite Music Radio.
1: Ang lupit!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR Favorite Music Radio. Good vibes!
1: Ang lupit!
3: 92.3 FMR 7th Vivi Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupit!
4: Ang mamahalin mong duo sa umaga.
2: Kasama ang ultimate flirty DJ Alex
4: at ang makulit mong tito
2: DJ Kiko Kalina.

niya sa akin. Mahal kong Ernesto, alam kong tulog mo'y malalim. Di na ako nagpaalam, di na kita ginising. Salamat nga pala sa pasalubong mong halamay at sa pinakamasayang gabi ng aking buhay.

0: Favorite vibe.
1: Ang lupet.
2: Isang feel good morning sa lahat ng mga mag-aasawa.
3: Bakit? Anong meron sa mag-aasawa?
2: Amay, congratulations kung kayo'y nagiging matatag pa rin magpahanggang ngayon. Kayo pa rin ang magkasama after all these years.
3: Tama, sa dami ng mga ano daw ngayon, di ba, temptation. Dati, kapitbahay nyo lang. Ngayon, lahat na ng babae sa social media, di ba?
2: Babae niya na, Charles.
3: Dati, di ba, bintana lang ang problema? Dito, pag nasa labas ng bahay.
2: Ngayon, ano?
3: Nasa CR, katabi mo. Nasa restaurant kayo, nag-scroll, nagla-like ng iba, hinahangad na ano mo may chance, sana siya na lang kasama.
2: Kaya naman sa mga matatag pa rin ng relasyon na mag-asawa, congratulations po. Dapat natalihin nyo kung paano ang inyong sistema at proseso para sa isa't isa. Para mapanatili, syempre, yung mainit at malagkit na pagmamahalan yung dalawa. At eto pa nga, para sa mga mag-aasawa, ito po ang aming mga pasalita para sa inyo. Tips para sa financial budget ng mag-asawa.
3: Ano nga ba? Ano bang mga tips na ibibigay natin?
2: Di ba?
3: Alam mo, tayo mayayaman eh, no? Financial budget talaga ba?
2: Kasi alam mo, di ba, DJ Alex, yung mga mag-asawa, hindi lang naman yan puro pagmamahalan, puro I love you, puro labas tayo, di ba? Eh, kakibad din kasi ng pag-aasawa, yung pagbabudget.
3: Totoo. Hindi lang labas tayo, labas pera din.
2: Oo.
3: Hindi lang ibang labas,
2: pag
3: hiningang ka ni Mrs. Akin ah, ano mga pangangailangan ko?
2: Correct.
3: Ikaw sasabi mo sa kanya, bakit pinupunan mo rin ba mga pangangailangan ko?
2: Bakit? Kasi away na sila. Di ba? Dapat, kalkulado din natin kung paano papasok at lalabas ang ating kinikita. Di ba? Di ba? So, ito na nga. Unang-una, dapat sa mag-asawa ay magtapatang kayong mag-asawa. Magsabihan kayo ng sahod, gasto, savings, at iba pa. Pati na rin mga utang. Siyempre para, ano siya, transparent.
3: Totoo yan.
2: Di ba? Nawala kayong tinatago sa isa't isa, lalo pag usaping pera. Kasi dyan nasisira ang mag-asawa eh.
3: May mga ganyan nangyayari, tinatago nila na nalubukan sila sa utang dahil naipangsugal, online, tapos hindi na nila mabawi. Saka lang sasabihin pag baon na baon na.
2: Di ba? Dapat ibang baon lang. Baon sa pagmamahal. Huwag sa baon sa utang.
3: Mahirap yung mga baon-baon na yun.
2: Pangalawa, sino? Kung sino ang taong bahay, siya ang dapat na mag-budget.
3: Okay.
2: Kalimitan yan, surely, babae. Di ba?
3: Madalas.
2: Pero kung ikaw naman lalaki ang nasa bahay, okay lang din naman. Basta marunong ka. Basta kung sino nasa bahay, yung magbabudget para hindi na pinuproblema nung nasa labas na naghahanap buhay.
3: Totoo yan. Di ba? Para yun na lang ang iyong priority. Tapos siya, ito yung kanya, di ba? Magagawa ninyo ng mas efficient.
2: Oo. At ito, pangatlo. Mag-set kayo ng date kung kailan kayo mag-check at mag-o-audit sa isa't isa. Ayan!
3: Kaso yung mga audit na nangyayari. Ako na yung cellphone mo. Anong password?
2: Naku po, dapat ang priority nyo, ganito. Huwag yung mag-aanap kayo ng mali sa isa't isa. At huwag na kayo gumawa ng mali para walang wala kayong pagtatalunan, di ba?
3: Kasi pag gumawa rin ng mali, nako, yung mga binabudget nyo na yan, promise, mauubusan kayo.
2: Talaga, tatapon yan. Tataob talaga yan.
3: Ang mahal ko lamang babae o may lalaki these days, aminin mo. Gasolina lang, tataasan naman next week.
2: Gagasos ka pa, parehas lang naman yun, di ba? Ano ba gusto mo? Pahalang, patalikot, patayo?
3: Ano lang, transport.
2: Ano ba? Pang-abot.
3: Ano?
2: Kung may ayos ninyo ang budget,

0: kukuwanan kayo, mahalaga sa panahon ngayon, may emergency.
1: Correct.
0: Dahil ang trabaho, hindi natin alam ngayon kung hanggang saan ka kayang ipaglaban. Halimbawa na lang dahil sa ekonomiya ngayon. Diba? So, correct. Dapat laging handa.
1: At ano ba? Pang-anim. Kung magbubuo kayo ng emergency...
0: Siguro milyonaryo ka.
1: Kung magbubuo kayo ng emergency fund, make sure na mabuo ninyo within 6 months worth of expenses ninyo sa bahay.
0: Ah. Ito, nakadepende na to sa bawat couple, sa bawat mag-asawa. Kung kayo ay medyo talagang alam mo yun, magastos, diba? Magastos sa pagkain. Mas malaki rin ang dapat ninyo itabi.
1: Oo, tama. At ano ba? Napakarami pa pala nito. Ayoko na!
0: Tama na yan!
1: Tama na!
0: Kasi hindi na rin naman natin yan sinusunod. Sinusunod mo yan?
1: Ayoko na!
0: Sinusunod mo yan?
1: Hindi.
0: Ah, talaga?
1: Basta importante, magtabi kayo, maging transparent kayo sa isa't isa. Kung may konting problema, sabihan nyo na kagad sa partner o asawa ninyo para hindi na siya ganun lumaki. At kung magkaroon man ng problema, para syempre magawan ninyo kagad ng solusyon.
0: Sa akin talaga, simple lang. Huwag ka talaga mababae o manlalaki. Tama. Kasi pumapasok ang malas kapag gumagawa tayo ng masama.
1: Tama, that's the exact word. Malas!
0: Malas!
1: Malas!
0: Sabi nga doon sa pelikula ni Chris Aquino dating Punisher, di ba?
1: Oo.
0: Yun lang. Saan ka bibili ngayon ng bagwa?
1: Bagwa! At sa aming pagbabalik, tuloy-tuloy pa rin ang kwento at dugdugan at gulitan kasama ang malupit na duo, DJ Alex!
0: And together with DJ Kiko Kaliko.
1: At mamaya pwede kayo tumawag 0954-406-1967 para sa ating SKL.
0: Share ko lang.
1: Ang kwento may kwenta sa pagbabalik dito lang sa 92.3 FMR, Favorite Music Radio.
0: Ka-vibes!
1: Ang lupit! 92.3 FMR, Favorite Music Radio. Ka-vibes!
2: Ang lupit!
1: 92.3 FMR. FMR. Favorite Music Radio. Ka-vibes!
2: Ang lupit!
0: Ang oras natin is 9:25.
3: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
4: ACS. Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
5: Ang galing-galing mo. Smart Dishwashing Paste ko. Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday.
4: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
5: Pahit para walang pahit, linis fantastic sa metal and plastic. Number one ko to. Tanggaling galing mo, Smart Dishwashing Paste.
4: Heavy duty linis bawat pahit.
6: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
7: ACS 92.3 FMR.
8: Favorite music radio.
7: Good vibes.
2: Ang lupit.

0: Favorite Vibe! Favorite Vibe!
1: Ang lupet!
2: The Vibes!
3: Ang lupit mo naman talaga! Dahil walang bitawan simula kaninang alas 8 hanggang sa oras na ito para sa paborito mong bitamino sa umaga, Favorite Vibe!
4: Oh, ano? Tara?
2: Ano, bate?
4: Bate?
3: Tawag na kayo, 0954-4061-967. Pwede kayo bumati on air. Kung sinong gusto nyong marig ang mga pangalan on air sa 92.3 FMR, aba, edi, wow.
2: Oo, batiin mo yung ano, may utang sa'yo, malay mo, di ba, naka-tune in.
3: Correct. Malay mo naman. Yung matagal mo nang hinahanap na the one that got away. Totga, yun. Totga. Oh, malay mo, ngayon yung pagkakataon para sa inyong dalawa. Oh.
2: Totga yung pera mo, estafa pala.
3: Hindi mo yun.
2: Totga is the new estafa.
3: Totga, estafa.
2: Wala nang lumalablat ngayon. Lahat ang usapan, pera-pera na, ekonomiya, di ba? Mm-hmm. So, ang totga mo ngayon, hindi na yung nagkahiwalay kayo ni Dominse. Wala na yun.
3: Oh, boy.
2: Yung pera mo na naitinakbo at hindi na ibinalik.
3: Uy, kahapon. Ito, chismis to pala. Naalala ko. Kahapon. Nagpanotaryo ko kahapon. Mm. Pero mamaya na natin tutuloy yan. Kukwento ko mamaya. Paalala mo ha, nagpanotaryo ko kahapon. Tapos may narinig ako. May tumatawag. Sa telepono, may tumatawag. Sagutin natin. Hello?
5: Hello!
3: Ay, sino to? Kabibes, pangalan, taga saan?
5: Yung kapwa. Ama.
3: Yung Kabibes, hinaan mo yung ano mo dyan, monitor mo. Hinaan mo, ikaw hihinaan namin. Oo, pangalan mo, taga saan ka?
5: Yung tala.
2: Yung kahapon niya. Yung kahapon niya, yung taga Batangas.
3: Ay, taga Batangas. O, anong pangalan mo?
5: Elma
3: Santana.
2: Oh, yung galit. Yung parang galit na naman.
3: Elma, wag na sumigaw, ha?
2: Naalala mo na siya, naalala mo. Yung bumati ng taga Bulacan, yung mga kamag-anak niya.
3: Elma, anong atin? Bati ka na.
5: Request ko lang. Request lang ako ng
3: kanta. Sige, anong request mo?
5: Bakit pa?
3: Bakit pa, Nino?
2: Bakit?
3: Sinong kamanta? Magre-request ka, di mo alam kung sino kumanta.
2: Kantahin mo. Sige, kantahin mo, chorus.
3: Madali, kantahin mo. Go. Alam.
2: Kantahin mo.
5: Wala lang, ho?
2: Kantahin mo yung chorus. Kantahin mo yung chorus para malaman natin, bilihulaan namin sino yung kumanta, tsaka title.
3: Mm-mm. Madali, Elma.
5: Oo, madali si...
3: Ay, sos, ginoo nga ni.
2: So, paatay pa voice lessons natin to kay Regine Velasquez.
3: Ang galing-galing mo talaga, Elma. O, sige, Elma, yun lang.
5: O, sige, yun lang.
3: O, sige. Dahil hindi ka namin maintindihan, di namin pe-play yung request mo.
2: Ako kasi ayaw mo kantayin eh.
3: Ayaw kantayin eh. Salamat, Elma. Mag-ingat ka, ha?
5: Araw-araw mo nakikinig sa inyo.
3: Ay, salamat. Huwag kang galit.
2: Salamat, ha.
3: Kikinig ka lang, galit ka.
2: Salamat,
3: Elma. Bye! Grabe yun.
2: Grabe na may energy ni Elma. Parang nagngangalit na
3: sige
2: ano.
3: Sige na, magbigyan natin ito para di siya galit.
2: Ano bang bakit pa? Bakit pa pa o bakit pa ba?
3: Bakit pa ba siguro? Yung kay...
2: GR.
3: GR, oo.
2: Oo, si GR.
3: Asan pa si GR? Ayan. Sige,
2: bakit pa ba? Kuha mo naman pala.
3: Diba?
2: Ikaw kasi Elma eh. Yung sinalang namin sa'yo, hindi mo kinanta yan tol eh. Kinanta ng iba sa video ko eh.
3: Uy, sa aming bababalik! Tawag kayo ha, 0954-4061-967 para sa ating SKL!
2: Share ko lang.
3: Ang kwentong may kwenta! Kasama mo rin ang malubid na duo, DJ Alex!
2: And DJ Kiko Kaliko.
3: Dito lang sa 92.3 FMR, Favorite Music Radio.
2: Ka-vibes.
3: Ang lupet! 92.3 FMR, Favorite Music Radio. Ka-vibes.
1: Ang lupet!

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS 92.3 FMR.
3: Favorite music radio.
2: Ka-vibes.
4: Ang lupet.
2: 92.3 FMR. Favorite music radio. Ka-vibes.
4: Ang lupet.
5: Heto ang mga maiinit na balita na dapat niyong tutukan. Ito ang FMR Newsbreak. FMR Newsbreak.
6: Magandang umaga mga ka-vibes, narito na ang mga maiinit na balita para sa ating FMR Newsbreak. Itinuring na House Prosecution Panel na isang mahalagang hakbang ang pagbubukas ng impeachment trial sa Senado. Ayon kay Lead Prosecutor Jovil Luistro, nagsisilbi itong tagumpay para sa publiko dahil na ipapatupad na ang proseso ng pananagutan na itinakda ng saligang batas. Sa unang araw ng paglilitis na ipresenta na na magkabilang panig ang kanilang opening statements at natalakay ang mga isyong napagkasunduan sa pre-trial. Inaasahang sisimula na ang prosecution ang paglalahad ng mga ebidensya sa mga susunod namang pagdinig.
2: FMR Newsbreak.
6: Samantala sa iba pa mga balita, pangungunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang unang semester 2026 AFP Command Conference ngayong araw sa Camp Aguinaldo. Gaganapin ang pagpupulong sa Tejeros Hall at inaasahang ito na ang huling command conference ni AFP Chief General Romeo Bronner bago ang kanyang pagre-retiro sa July 21. Sa ngayon, wala pa umunong anunsyo ang palasyo kung sino ang papalit sa kanya. Ayon yan kay Palace Press Officer Claire Castro, sinabi rin ng palasyo na kasalukuyang pinag-aaralan ng Pangulo ang mga posibleng kandidato na magmumula sa hanay ng mga three-star general. Tatalakayin sa command conference ang mahalagang isyong pangseguridad kasama ng mga matataas na opisyal ng sandatahang lakas ng Pilipinas.
2: FMR Newsbreak.
6: At sa ating panghuling balita, inaasahang papasok sa Philippine Area of Responsibility o PAR ang super typhoon na Bavi ngayong araw o madaling araw ng Miyerkules at tatawaging Inday. Ayon kay Pag-asa Chief Nathaniel Servando, huling namataan ng bagyo sa layong 2,010 kilometers silangan ng gitnang Luzon. Taglay ang hanging umaabot sa 195 kilometers kada oras at bugsong umaabot naman sa 240 kilometers kada oras. Habang kumikilos pahilagang kanluran sa bilis na 30 kilometers kada oras, posibleng itaas agad ang mga wind signal sa Northern Luzon sa pagpasok nito na maaaring umabot naman sa signal number 2 or 3 sa kabila ng mababang tsansa ng landfall. Hindi rin iniisasantabi ang posibilidad na makaranas ng malalakas na hangin ang ilang bahagi ng Southern Luzon at Visayas. Maiigtingin din ng bagyo ang habagat, ang malalakas na pag-ulan sa hilaga at kanlurang bahagi ng bansa.
2: FMR Newsbreak.
6: At yan mga ka-vibes, ang buong kalipunan ng ating pagbabalita para sa ating FMR Newsbreak. Ako po si Cherubim Ganaden. Magandang umaga.
2: Inyong narinig ang FMR Newsbreak. FMR Newsbreak.
4: Good mood siya. Ang lupet.
7: Ang buhay parang roller coaster. Minsan mainit at minsan malamig. Ang panahong El Nino ay ang tagtuyot at pagtaas ng heat index. At ang panahon naman ng La Nina ay walang tigil na pag-ulan. Kaya sa kahit anong sitwasyon, dapat ready ka. Ka-vibes!
4: Mismo!
7: Magbaon palagi ng payong, panyo at tubig. At huwag kalimutang mag-weather vibe check bago umalis ng bahay. Paalala ng 92.3 FMR. Ka-vibes!
4: Ang lupet!
5: Ito ang 92.3
8: Isang feel good morning sa lahat ng ating mga ka-vibes na ngayon pa lamang nakakaramdam ng kilig. Ses! Ang oras, 3 minuto na makalipas ang alas 10 ng umaga. Tawag na sa 0954-4061-967 para sa ating SKL. Share ko lang ang kwento may kwenta.
9: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. AC.

0: Favorite Vibe!
1: Favorite Vibe!
2: Ang lupet!
3: Kavibes!
4: Ang lupit mo talaga! Kaya tawag ka na sa 0954-406-1967 para sa ating...
3: Share ko na.
4: Ang kwentong may kwenta! Ano man ang kwento mo, ano man ang istorya mo, pakikinggan namin yan, tumawag ka lang. Inspirasyon, konsumisyon, tungkol sa asawa, kapatid, anak, at kung sino-sino pa, pakikinggan nga namin. Ngaw-ngaw ka lang. Kami na ang bahalang makinig. Baka sakaling kami ang maging tulay para mabago ang POV mo. Di ba?
3: Oo nga. I-share mo na yan sa amin. Di namin patapos.
4: Correct. Kasama mo rin, syempre, ang nag-iisang pretty girl, DJ Alex.
3: At DJ Kiko Kalikot.
4: At sa lahat ng ating mga kabibes, live po tayo sa ating Facebook page, 92.3 FM Radio Manila Facebook page. Oh yeah!
3: Napapanood tayo ngayon. Mm-mm. Share nyo na rin to para mas marami tayong kasama.
4: Correct. Mas marami, mas masaya. Pero pag nagkwento ka, parang ikaw lang ang nagkukwento. Tatlohan tayo.
3: Oy, tumawag ka na ha sa 0954-406-1967.
4: Yeah. Hintay namin ang tawag mo. At ito nga, yung kanina, yung naputol yung kwento ko. Yung tukol sa pera.
3: Sa ano, notaryo.
4: Oo, hapon kasi nagpanotaryo ko. Hindi ko nasasabihin kung saan. Aba, narinig ko. May ikakasal sana yung dalawa. Sabi nung babae, nasan po si ganito ganyan? Kasi po, siya po yung nagsabi pong tutulong sa amin. Dating empleyado doon, na reassign pala lately. Sabi niya kasi, bakit dito mo hinahanap? Kasi po pinangakuan niya po kami na ibabalik niya po yung pera na sabi niya, pang-asikaso sa kasal namin. May kasulatan po kami. Kaso sabi niya, nag-aastos na daw yung perang binigay namin sa kanya. Naku po! Grabe.
3: Minsan
4: ka na lang ikakasal, magkakaroon pa ng purnada.
3: Alam mo, kaya mas maayos talaga na kung ikakasal ka. Makipag-coordinate ka talaga sa mga bihasana. At may rehistrado ng mga event organizer, mga catering services na package. Kesa yung, sino ba yan? Saan ba galing yan? Sumulpot bigla.
4: Actually, empleyado daw dun sa...
3: Notaryuhan.
4: Notaryuhan. Ang problema, ayun, pinitik yung pera.
3: Ayun lang. Empleyado pa ba siya hanggang ngayon doon sa notaryuhan o totga na rin?
4: Na-reassign. Nalipat ng ibang department.
3: Ay kung ganun, pwede pa nilang habulin.
4: Pwede.
3: Pwedeng-pwede
4: naman. Ang catch lang dito kasi, imbis na wala ka ng ibang inaasikaso, pinoproblema yung kasal mo na lang, uunahin mo pa to para habulin yung nasa 7,000 ata na itakbo.
3: Mapapaisip ka tuloy. Meant to be ba kami o tadhana na to?
4: Oo. Diba? Ngayon pala nagkakaroon ng problema, pera pa.
3: Bakit kaya? Pinipigilan ba ng tadhana na ikasal kami?
4: Ayaw
3: ka na mag-overthink ka. O baka mamaya nakikinig ka, sabi mo, di kayo meant to be. Baka unang pagsubok lang bilang couple.
4: Tama. Pagsubok lang. Huwag kang mag-alala. Lahat naman tayo dumadaan sa pagsubok.
3: Tama.
4: Nasa sayo yan kung paano mo siya i-cater, kung paano mo siya susolusyonan. Pero magiging maayos din ang lahat, di ba? At kung sino ka man tumakbo ng pera niya, ibalik mo na, Ben. Ako po, delikado. Para sa 7,000, mawawala ka pa ng trabaho.
3: Sisirain mo ang di ba? Credibilidad mo. Tsaka nakarating na dun sa notaryuhan. Malamang sa malamang.
4: Kalat na yan.
3: Mawawalan ka ng trabaho kung di mo maisoli yan. At yung kahihiyan, hindi na mabubura. Maski isoli mo yung 7,000, nakakahiya, di ba?
4: Di ba? Nandali sa 7,000, nagpakilala.
3: Pero alam mo, hindi natin masisi. Ang hirap talaga ng buhay ngayon. Ang hirap talaga. Kaya kailangan marunong tayo mag-manage ng pera. Kasi kung halimbawa, ganyan na magkaka-mix up ang pera, magkakalituhan na talaga.
4: Correct.
3: Itago mo, pag hindi sa'yo, huwag mong gastusin. Maglakad ka na, wala kang pamasahe, huwag mong gastusin.
4: Basta hindi sa'yo, huwag mong pakilaman. Basta...
3: Yan ang problema di ba? Akala natin minsan porke may ipon ng kamag-anak, may pera ang iba. Pera mo?
4: Oo nga.
3: Patago mo?
4: Huwag ganun. Huwag pipitikin ang hindi iyo.
3: Yun lang.
4: Magandang umaga kay George Michon ng William Mortel. Sabi niya magandang umaga daw sa ating dalawa. Ganun din si Coach Everyday. Good morning sa lahat ng FMR members, FMR squad members. More power, 92.3 FMR. Sa ating TikTok live, magandang umaga kay Sir Stephen Lorenales 758 Bubbles. Si Christian BM, Glenn Laron, magandang umaga. At kay Kenji Yu, si Irvin Kibate, Michi Keikai, John Rich, at si Mary Hana, magandang umaga. Tawag na kayo sa ating Viber number 0954-406-1967 at solusyon na natin at bigyan natin ng ibang POV ang inyong kwento, ang inyong SKL.
3: Share ko lang.
4: Ang kwento may kwenta. Magandang umaga din kay Darlene at sa iba pa nating mga ka-vibes na nakikinig ngayon sa kanilang mga tahanan, sa mga sasakyan. At ito na! Saglit. Saglit lang. Mahina kalaban. Hello!
0: Yes, maganda pagod ang umaga, DJ Kiko. Okay, DJ Alex, ha? Good morning. Maupay na aga, mga kasalbos at mga vibes.
5: Sino to?
0: Kilala na ako ng mga taga-FMR Talk.
5: Sino ka ba? ano pangalan mo?
0: Si Job.
5: Si Job na.
0: Kay Tarisal.
5: O Job, anong ate? Matapatawag ka? Gusto mo ba ng Krabby Patty?
6: Agawin yung recipe.
0: Bali, ito. Ready na ako mag-share ng ating SKL.
4: Wow! Sige ha. Job ha, kailangan maganda yan ha. Interesado dapat dyan ha.
0: Huwag interesado lahat. Pero tungkol lang naman ito sa buhay ko.
5: Sige, so, Job! I-share mo na!
0: So, dahil siyempre ang nature ng work ay nasa construction. Kapag ka nasa construction ka or
4: Jeff, dahan-dahan lang. Easy, dahan-dahan lang. Kalma.
0: Sige, ito.
6: Ano ka ba nagle-labor? Ano yung ano mo? Trabaho mo sa construction?
0: Bali, sa construction kasi, electrician na parang laborer din naman.
4: So, electrician, okay. Okay.
0: So, eto nga, so...
4: Ayan.
0: So, namuha kasi ako eh. So, eto kasi yun, isa na rin siyempre na nasabihan rin ng mga engineer na keso wala daw pinag-aralan, basta construction site. So, minsan rin siyempre masakit rin naman na mapakinggan ng gano'n na walang pinag-aralan eh. Siyempre, di mo rin siyempre alam ang pinagdaanan ng buhay ko, no? So, eto rin, isa rin kasi ako sa lumalaban na gusto rin siyempre makapagtaposin ng pag-aaral. Actually, nakapag-college nga rin ako eh, hindi rin natapos eh. Siyempre, sa malalim na dahilan na yun nga na...
4: Job, tumabi ka, mahagip ka.
0: Eto, nasa gilid na ako. So, ayun. So,
5: ito
0: nga, dahil nga di nga ako nakapag-tapos or di ko na ituloy nga yung pagka-college ko.
4: Mm-hmm.
0: Siyempre, dahil sa family problem, dahil ang reason rin kasi di naman na kayamanan rin ng pamilya ko. Tsaka rin, siyempre, may in-expect din sana ako nga ay magpapaaral din sa akin. Mm-hmm. So, wala eh. Dahil nakapag-asawa na maaga eh.
4: Mm-hmm.
0: So, ayun eh.
4: Ah, nakapag-asawa parang, ka ba?
6: Ilagay na yan.
4: Ilagay na yan.
0: Yung in-expect ko na magpaparal rin kasi sa akin eh, nakapag-asawa rin kasi ng maaga. So, ayun.
4: Hello, boy. Go.
0: Dahil siyempre, gusto ko rin siyempre maranasan rin na umakyat sa tayo tablado na nakatoga rin eh. So, isa rin yan sa dream ko, kaya ako nag-iipon.
4: Mm-hmm.
0: So, ayun eh, minsan rin pagka limbawang nasa trabaho din eh, totoong-totoong nga na di talaga sapat ang kinikita ng isang nasa construction na worker o sa construction site. Dahil siyempre,
4: gusto mo ba, Jeff? Jeff, gusto mo ba maranasan na graduate?
6: May pag-aaral.
0: Oo naman, siyempre. Actually, marami sanang opportunity kung sakaling ako ay nakapag-tapos. So, wala. Ganito talaga buhay. So, kailangan rin talagang lumaban ng patas. So,
4: our valedictorian, Joff, mula sa Kaintarizal. Ayan, kanyari graduation.
0: So, ayun.
4: Kanyari graduation.
6: O, marcha na muna.
4: O, marcha ka na muna.

0: sana naman eh, alam niyo muna yung pinagdadaanan ng tao bago kayo magsabi. So, totoo rin naman, may makakasaman rin ako na kahit di nakapagtaupos, may iba nakapag-asawa ng maaga, may iba yung sabihin natin eh, yung mahina yung sabihin natin yung IQ, mga ganun. Eh, di rin natin siya.
1: Ikaw rin pala, ginadyo mo rin. Mahina na yung IQ nung kasama.
2: Ang daldal mo! Pagsalitain mo naman kami! Oh, may tanong kasi si... May tanong kasi dito yung ka-vibes natin.
1: Pwede si Jop mag-DJ, no?
2: Daldal eh.
1: Kaya mag-construction worker, apply ka kaya sa radio station, no?
2: Jeff! Ay, ano, yeah, Jof? Ito pa ako. Ano daw yung ano? Ano daw yung ginawa mong cope-up mechanism para, syempre, eh, minamaliit ka ng mga taong nakakakilala sa'yo o nakakakita sa'yo o nakasama mo sa buhay mo, eh, paano ka daw tumindig sa kabila ng mga panlalait sa'yo?
0: May isang beses, sir, nasubukan ko na rin yung, syempre, sagutin rin, syempre. Oh. Tapos yung parang minsan, eh, naging violent rin ako pagka ako yung sumagot, eh. So, napansin ko rin na parang wala rin nangyayari, imbis na tawag ito, yung panika, parang walang papanik sa'yo, no? So, parang mas better siguro, pakita ko na lang kung paano ako katitikado sa trabaho or mag-trabaho ng maayos. So, yun lang naman ang... pinapakita ko sa buhay ko na nagkakabaho ng ayos.
1: Grabe, Joff. Oo. Okay. Tapos na ba? Sabay ang pagbigkas.
0: Okay na daw.
1: Grabe, parang ala na kaming maitanong kasi naikwento mo na lahat in one go.
2: Sabi niya na lang.
1: Pinapadali mo yung trabaho namin eh, Joff.
0: So ayan, dinatali ko na rin para baka mamaya magtanong na naman ulit eh.
2: Kwento niya, tanong niya, sagot niya lahat.
1: Alam mo, feeling ko, maski hindi ko pa nakikita yung finished product nito na bahay, magaling to manrabaw sa isang araw. Hindi ito yung tatamad-tamad. Yung Yusef, magkano na ba ang bayad sa inyo ngayon sa isang araw?
0: Metro Manila, minimum wait.
1: 700? 600 plus 700. Oo, yung 700 mo dito, sulit, no?
2: Oo.
1: Parang 1,000 TF nito.
2: Ang daldal mo ba naman?
1: Sa dami na magagawa,
2: eh?
1: Naghahalo na simento. Diba? At the same time, nagbubuhat.
2: Inunahan niya na tayo magkwento kaysa daw magtanong pa.
1: Sa construction niyo, ano pinaka-paborito mong ginagawa?
0: Ah, sa electrical lang ang ginagawa ko eh. So, kaya eh...
1: Hindi ka pa nag-ground?
2: Pero hindi ka pwede sa iba. Halimbawa, maghalo ng semento o mag-assist kay foreman, ganun.
0: Naranasan ko na rin. So, syempre, eh, dahil naranasan ko rin na napakapagod rin na maghalo ka rin ng semento. Tapos, eh, yung pagdating ng gabi, parang kasakit katawan mo dahil nga siyempre, nag-work ka na mabibigat.
2: Oo, oh, so, nadami na sabi. Isa lang tinanong ko, dami sinagot. marami ka rin, kaya mo rin ba magluto, Joff?
0: Abay, marunong rin siyempre ako magluto.
2: Oo. Oh. Kaya mo magluto ng Krabby Patty?
0: Krabby Patty. Ay, wala narinig yan nga.
1: Then, ano, alam mo, yung boses mo kasi medyo may recall eh. Sikat yan eh. Search mo na lang sa Google, ano yung Krabby Patty.
2: Oo, yan.
1: Ayun o, di ba?
0: Try natin.
2: May awa ka bang spatula? Kilala mo ba si Patrick, si Sandy?
1: Oo.
2: Si...
0: Wala akong idea.
2: Sabi mo nga, Job, sabi mo nga, handa na ako.
0: Handa na ako.
2: Siya talaga yun?
1: Oo, kaboses na kaboses niya yung sa Krabby Patty. Search mo mamaya, no? Yun ang assignment mo.
2: Oo, yan ha.
1: May data ka ba?
0: Pwede na ba ako mag-audition ng voice-over?
2: Diyos ko. Gusto.
1: Pero parang pwede.
0: Ayun eh, pangyako na audition piece.
1: Ayun, pwede daw. Sige nga, bigyan mo nga anong linya.
2: Okay, ganyan. Halimbawa, Job ha. Halimbawa, ikaw ay nasa sitwasyon na qualified ka naman. Pero hindi ka trip nung pinagpasamo ng resume. Okay, ganun ang isena ha. Eh, halimbawa, si Alex yung pinagpasamo ng resume mo. Alam mong pasok ka, narinig mo rin naman sa ibang mga aplikante na ikaw yung qualified. Pero itong ano mo, si Alex, ano?
1: Ano ako? Sige.
2: Siya yung magbabasa ng resume, pero ayaw niya sa'yo. Ano gagawin mo? Ito ha. Okay, ready ka?

0: sa mga dugdugan. Kaya naman, tuloy-tuloy na natin at huwag na natin patagalin ang ating SKL. Share ko lang ang kwentong may kwenta.
1: Ang mamahalin mong duo sa umaga.
2: Kasama ang ultimate flirty DJ Alex.
3: At ang makulit mong tito, DJ Kiko Kalina.

0: inyong favorite vibe.
1: Favorite vibe.
2: Ang lupet.
3: Tawag na 0954-406-1967 para may oras pa tayong mapakinggan ang iyong kwentong may kwenta sa ating SKL. Share Kulang! Kasama pa rin ang malabida duo, DJ Alex!
4: Together with DJ Kiko Kalipo.
3: Tawag na 0954-406-1967 at pakikinggan namin ang iyong kwentong may kwenta. Sa lahat ng ating mga kabayan sa nanonood ngayon sa ating Facebook Live, John Vincent Sagrado, si Coach Everyday, Simeon Joseph Junjun, William Mortel, si Alteza Herrera Sino Cruz, ang haba ng pangalan mo. Magandang umaga sa inyo.
4: Yung pangalan na
3: yun. Oo.
4: Alam mo may transaction sa bank. Kidnature na lang kulang mo, te.
3: Oo. Ayun na. Hello! Hello!
5: Good morning.
3: Hello, good morning, ka-vibes. Anong pangalan mo? Taga saan ka?
5: King Dexter ng Dasma.
3: Taga Dasma ka. Sorry ah, pakiulit mo yung pangalan mo. Ikaw ay si?
5: Yeah, si Dexter po ng Dasma.
3: Sige. Ano na lang atin? Ba't na patawag ka, ka-vibes?
5: Ano? Ako na ba?
3: Anong ate, napatawag ka?
5: Ako po si King Jester ng Dasma.
3: Ah, King Jester!
4: Ito pala ulit, di ba magkakilala na tayo?
5: Hello.
3: Sige, King Jester, anong ate?
5: Gusto ko mag-greet dito sa idol sa crush ng DJ, kay DJ Alex. Good morning, idol.
4: Good morning. Ba't parang nasa CR ka?
3: Mm-mm.
4: Ginawa mo dyan. Ano? Sumakitang?
5: Ba't sumaparamdam ko?
4: Ay.
3: King Jester, paki-ano mo? Pakihinaan mo yung monitor mo dyan.
5: Wala akong monitor.
4: Tsaka layo mo yung buka nga mo sa mic. Konti. Try mo nga. Sige nga. Layo mo na konti.
5: Ito. Okay.
4: Layo mo pa. Huwag mo masyado itutok kasi.
3: Anong atin? Babati ka?
5: Okay na?
4: Okay na?
3: Babati ka ba, King Jester?
5: Hindi pa rin may ano eh. Tropa ka ang tumawag kagabi.
4: Tumawag ka kagabi? Sa programang?
5: Hindi. May tropa tumawag ka kagabi na tatanong. Eh, ngayon, hindi ko masagot. Siyempre, hindi ko naman. Wala akong jowa eh. Hindi ko alam eh. Kung anong gagawin eh.
4: Eh, ano ba? Ano bang si tinawag sa'yo?
5: Kasi, hindi din natin. Kasi kumakas kasi yung babae eh.
4: Ano daw?
5: Meron daw siyang LDR. Pero, hindi meron nag-ano sa kanya. Wala akong laging, wala akong doon yung babae. Hindi niya maano. Hindi kayo na-update kung anong ginagawa.
4: Ano daw?
3: May tropa ka tumawag sa'yo kagabi. Nagtatanong tungkol sa babae. Tama ba?
5: Oo, tama.
4: O, yung tibay ng tenga mo.
3: At yung tropa mo, ang concern niya, nagtatanong siya sa'yo, pero ikaw, hindi mo siya mabigyan ng payo kasi wala ka namang jowa. Tama ba?
5: Wala.
3: Ayun, ang punto doon.
4: Special talent yan. Ayaw maintindihan mo yung sinasabi.
3: Di ba? Kaya kung
5: yung babae daw,
3: nung
5: una daw, ang concern niya, yung una, yung babae sweet pa sa kanya, nag-update kung nasaan, anong ginagawa. Tapos nire-remind lang yun ka na, kumain ka na, ingat ka sa ganito ganyan, ganon.
3: Okay.
5: Hindi, pero yung babae hindi na nag-detect, tapos dinawagan ng daw ba yung babae. Yung daw babae, ilan daw? Kasi daw, yung pinagpapalo na daw ng babae, lagi kinakain yung load niya. So, parang negative yun eh. Di ba, Kik?
4: Tapos?
5: Eh, tinatanong ako kung itutuloy pa raw ba? Eh, sabi ko, hindi ko alam sa'yo. Sabi ko, hindi ko alam. Wala akong ano. Eh, kung ako, red flag na sa akin yan. Pero wala akong sarlasin eh. Wala akong sa ano niya. Hindi ko alam.
4: Tama naman. Para sa akin din red flag na yun.
3: Ano, parang love bomb eh, no?
4: Oo.
3: Sa una, magpapasabog ng ano, kilig eh. Pero eventually, parang bula na mawawala. Nako, oo nga, red flag yan.
5: Tapos sabi niya, sabi niya naman kayo sa kanya, sabi raw, ano, wait muna, mag-load naman ako eh. Kasi yung pinapaloadan ko lang kasi is lagi yung kinakain ng load ko. Oh, pwede ba yun? Sabi ko, hindi, pwede yun. Okay. Eh, kaso yun naman dahil lang. Kaya sabi ko, yan ang bukas, pag nag-oras ako eh, tama ako ko doon sa ano, malibig kong mga ano, advisor.
4: Ano daw sabi? Interpret mo nga ulit.
3: Gusto daw niyang ano, sabi na, ano, kausap niya yung tropa niya. Ah, sige, dahil dyan, itatawag ko doon sa mga malulupit kong advisor.
4: Ah, wow.
3: Na, yung problema kaya, nung tropa niya. So, ganito na lang gawin mo, King Jester. Kasi syempre, kitang-kita naman na parang red flag naman talaga eh, di ba? Sa una pa lang, parang wala pa nga atang official na ligawan stage eh, ganyan na kagad pinapakita ng babae. Na,
5: actually, pa- sa ito ah, alam mo sa pinagkakitaan na? Sa FMR.
4: Nako.
3: Dinamay niyo pa kami.
5: Hindi,
3: oo.
5: Kasi nakakilala yung ano, yung...
3: Wala kami dyan, ha?
4: Baka si Sari yung yan. Sino ba yan?
5: Yung segment ni Lili Alex paggabi.
4: Ah, yung sa gabi. Oo, yun. Oo. Doon mo nakilala.
5: Yung mag-ano ba yun? Masa ganun eh.
3: Oo, sa ano... Secret Files, ganun.
4: Ay, iba yun.
3: Ay, iba yun, sorry.
4: Ano?
3: Oh, ano? Oh, sige, basta sa gabi! Oh. Doon sila nagkakilala.
5: Hindi pa sila nagkikita.
3: Eh, doon bang babae na nanghihingi ng kahit ano, doon sa tropa mo lalaki?
5: Wala naman. Wala naman, pero pag tinatawagan doon yung babae, sumasagot niya. Kaso minsan hindi gawa naman sa trabaho.
3: Pero nakita niya na sa Facebook to o sa saang social media account?
5: Sabi ko nga sa kanya, wala raw, wala sabi doon ng babae sa kanya, wala raw Facebook.
3: Pwede ba yun?
4: Pwede yun.
5: Wala ano raw. Eh, sabi ko, bigay mo sa akin. Ako mag-text din natin kung ano nga. Baka mamaya eh. Na, ano, baka AI yan.
3: Alam mo, sa ganitong sitwasyon ng tropa mo, mukhang ano to? Mukhang tunog scam to. Diba? Walang Facebook. Love bombing ang ginagawa niya doon sa tropa mo.
5: Binigay naman daw niya yung ano niya, yung full, ano, full name sa Facebook. Pero nga lang.
3: Hindi makita.
5: Hindi ano. Hindi niya ma-search.
3: Ayun na nga yun, di ba?
5: Tapos ano pa? Meron pa na ano niya, nung ano raw...
3: Saglit lang, King Jester, ilan taon na itong tropa mo?
5: Ilan taon na ba itong kamoting ito?
3: Mga nasa 40-something.
5: Yung babae, tinanong ko sa kanya kung ilan taon yung 46 daw.
3: 46 yung babae. Itong tropa mo...
5: Yung tropa ko nasa ano ito eh, 44 yata.
3: 44? Eh Diyos ko mga nasa awastong edad na pala. Nagpapaloko pa sa mga ganito. Alam mo, King Jester, para hindi, kasi may kukulang na tayo ng oras, ano, siguro dapat ang gawin na lang itong ano mo, itong tropa mo, paabot mo sa kanya to, ha, kamo, galing kay DJ Alex, kaya Tito Kiko mo, na, iwas to na lang natin yung edad natin sa ginagawa natin sa buhay, be. Huwag tayo masadong sabik na sabik sa mga isda, be.
5: Eh, kasi pa yung tropa, parang nahulog yung loob niya. Oh! Mga sabi niya sa
3: hindi pa kasi na nagkikita, nahulog na yung loob.
5: Eh, pati yung babae daw, sweet eh.
3: Sweet? Eh, kung lagyan ko ng asukal yung palad ng tropa mo, mainlove din sa akin yan. Hindi pa nga nakikita, ano? Hindi niya nga alam kung ano yung tsura niya, baka may tenga yan sa noo. Di ba? In love na. Kalukuhan yon. Ito rin tropa mo.
5: Ito. Uli bukas. Pag may ano. Basta malaga lang naman ngayon eh. Hindi yan. Kaya makakausap ko.
3: Yan ang sabihin mo sa kanya. Huwag masyado bing ano. Huwag masyado papaniwala sa mga fantasy. Harapin niya yung reality. Mahirap yan. Maloloko siya. Eventually niyan. Manghihingi na sa kanya pautay-utay. Di ba? Mas lalo siyang mas mahihirapan siya kapag nagpahulog siya sa bitag.
4: Kaya na ba sila katagal nag-uusap at parang in love na to si Kuya?
3: Oo nga, usap
4: ba ano nakikita?
5: Eh, inanong ko kasi, sabi ko ilang, ano, hindi na pa na buwan daw to, eh sabi na arang taong pa. Eh? Puro ganun lang, text-usap lang daw.
3: Pero wala talagang kita, personally?
5: Wala, pero sabi daw, ang promise daw ng babae sa kanya, pupunta raw dito.
3: Yes. Ano, 44 na yung tropa mo, parang pinanganak pa kahapon kung mapaniwala sa mga pangakong wala namang katotohanan. Hoy, ng mga nasa wastong edad na kayo ha, ilugar nyo, 46 yung kausap niyang babae, tapos tropa mo, 44. Ano to?
5: Eh ako hindi ko masyadong maano ang kakagabi, mahabigyan na. Kasi hindi ko alam mong ganun. Nagtaka lang ako. May kinakain ka pa ng load ngayon?
3: King Jester, idadamay na kita. Nandiyan ka na rin naman, ikaw na yung tropa. Ba't di mo pa dinagukan?
5: Hindi, ano eh.
3: Hintay mo ba mapaka mag-tropa mo?
5: Kinikinig lang ako.
3: Di ba? Eh, pakisabi mo sa tropa mo, Be, matanda ka na, 44 ka na, iwas to mo yung edad mo sa ginagawa mo. Huwag ka masyado nagpapaniwala sa mga sabi-sabi lang. Sabi lang naman yun, hindi pa naman niya nakikita ng personal tong babae, tapos in love na, di ba? Ano ka?
5: Yun.
3: Hmm.
5: Okay, sige, basta okay, mahalaga.
3: Dapat ganun.
5: Pakausap ko kayo.
3: Yan, importante doon. Oh, sige, baka may gusto kang batiin, Jeff. Ay, Jeff tuloy, Jester.
5: Eh, wala na. Baka si mamaya hindi ko mabati lahat. Eh, magtampo pa yun.
3: Oo. Oo, sige.
5: Basta mahalaga makusap si DJ Alex. Ay, doon natin ito eh.
3: Ses!
4: Ikaw talaga?
3: Oo.
4: Ayusin mo na, ah. Pag-breakin mo na yan.
3: Oo, pag-breakin mo.
4: Yun ang mission mo, ah.
3: Yan ang assignment.
4: Kesa maanohan pa kayo niyan. Magatasan pa.
3: Tama.
5: Okay lang.
3: Okay lang.
4: Alam mo, feel ko ano yung pinag-uusapan yan. Haling na haling yung tropa nito eh.
3: Mm-hmm.
4: Baka may ibang usap yan na ginagawa.
3: Oo.
4: Ayan, di mabitawan.
3: Tama.
4: Sabi mo, kumuha siya yung totoong tao.
3: Mm-hmm.
4: Huwag yung pa-cellphone. Mas masaya yung totoo. Yung nakikita, nahahawakan.
3: Kung ayaw niya naman ng totoong tao, ayaw niya nahahawakan, pero hindi siya luloko. Ay, marami akong alam na website.
4: Ay, talaga?
3: Oo.
4: AI na lang.
3: PM ko sa'yo. Huwag ganun.
5: Ano mo sa akin? Kulang pa nang ano sa akin eh. Hindi ko pa nakukuha lahat.
3: Oo, sige.
4: Oo, sige.
5: Kulang pa.
3: Jester, maraming salamat sa pagtawag ha. Pakisabihan ng yung tropa para sa ikabubuti niya ha. Salamat.
5: Thank you
3: si Jester ng Ediba. Mga kabayes, maraming salamat po sa lahat ng mga tumawag para sa ating SKL ha. Tandaan nyo po itong ating number 0954-4061-967. At bukas ulit, magkakarinig ang para sa ating SKL. Samantala, more music muna tayo mga kabayes. Dahil alam namin gustong-gusto ninyo makarinig ng mga tugtugang good vibes. Kasama ang malupit na duo, DJ DJ
4: and DJ Kiko Kalikon.
3: Dito lang sa 92.3 FMR Favorite Music Radio.
4: The Vibes on the Pet.
1: 92.3 FMR Favorite Music Radio. The Vibes
2: on the Pet.

0: favorite music radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. FMR. Favorite music radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
2: 92.3 FMR. Seventh VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupet!
3: Ang mamahalin mong duo sa umaga.
2: Kasama ang ultimate flirty DJ Alex.
3: At ang makulit mong tito,
2: DJ Kiko Calico.

0: Malupit. Sa kamay mo, mabait. Try Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
1: ACS. Ang lupit!
2: Ako si Luther na Laguna. Mahirap pag acidic. Sinisigpura ako kahit ating gabi. I keep healthy with proper diet and exercise. And Santon Plus Gold na may mangustin at malunggay. Ruby na distant. Nakatulong sa akin.
3: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mahal kang paalala. Ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagnamot. Sana makuli na skin.
4: 92.3 FMR.
5: Favorite music radio.
4: Ka-vibes.
1: Ang lupet! Magbabayad ka na? Ang lupet!
4: Ang buhay parang roller coaster. Minsan mainit at minsan malamig. Ang panahong El Nino ay ang tagtuyot at pagtaas ng heat index. At ang panahon naman ng La Nina ay walang tigil na pag-ulan. Kaya sa kahit anong sitwasyon, dapat ready ka. Ka-vibes!
1: Mismo!
4: Magbaon palagi ng payong, panyo at tubig. At huwag kalimutang mag-weather vibe check bago umalis ng bahay. Paalala ng 92.3 FMR. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
6: Daytoy, iti 92.3 FMR. Ka-vibes, iti soundtrip.
1: Ang lupet!

Favorite Vibe. Favorite Vibe. Lord A, 17, 18.

0: Favorite Vibe!
1: Favorite Vibe!
2: Ang lupet!
3: The Vibes!
4: Ang lupit mo talaga ka vibes. Kaya naman, hindi kami nagsasawang magbigay ng good vibe music at kwentuhan sa inyo simula alas 8 hanggang sa oras na ito kasama malupit na duo, DJ Alex!
3: Together with DJ Kiko Kalipot.
4: At sa lahat ng ating mga ka-vibes, para tuloy-tuloy ang inyong panonood ng radyo, mag-like, share, follow, subscribe na kayo sa lahat ng aming social media accounts, Facebook, YouTube, TikTok, at Instagram. Ano ba na?
3: Hanapin nyo lang, 92.3 FM
4: Manila. Yan, at idamay nyo na kami, DJ Alex, Alex for a Change, at DJ Kiko Kalikot sa lahat ng social media accounts. Dahil ang hindi mag-like, share, follow, subscribe, unang kukunin ni Lord.
3: Kung si Lord.
4: Alam! At ayun na, susunod na ang magbabatuloy ng good vibe music at kwentuhan, ang pagsasalaysay ng totoong kwento ng buhay. Walang iba ang programang Love Me, Candy G!
3: From 12 to 3 in the afternoon at yan ay
4: susunod! Kasama ang majuicy at mamiti, Candy G is the place to be! Grabe naman yan, juicy. Sabihan natin mga magagandang compliment kasi nandiyan na siya. Narinig niya tayo. At bukas ulit, alas 8 hanggang alas 12 ng tanghali, maririnig mo muli ang paborito mong vitamina sa umaga, Favorite Vibe! Kasama ang malamig na duo, DJ Alex!
3: And DJ Kiko Kalito!
4: Dito lang sa 92.3 FMR, Favorite Music Radio!
3: Kabay!
4: Ang gapit! Ang oras, uy, 11:47 naman!
5: This is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World-Class Quality.
6: ACS
4: 92.3 FMR, Favorite Music Radio. Good vibes!
2: Ang lupet!

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
2: Heto ang mga maiinit na balita na dapat niyong tutukan. Ito ang FMR Newsbreak. FMR Newsbreak.
3: Nakakarang ba kami, sir?
4: Magandang tahali mga kabayos, narito na ang mga maiinit na balita para sa ating FMR Newsbreak. Kinumpirma ng Korte Suprema na hindi labag sa saligang batas ang batas na nagpapahintulot ng tax refund o VAT refund para sa mga dayuhang turista. Sa desisyong isinulat ni Associate Justice Amy Lazaro Javier, ibinasura ng Court and Bank ang petisyon na question sa Republic Act 12079. Ayon sa Korte, may makatwirang batayan ang pagbibigay ng insentibo sa mga dayuhang bisita upang mapalakas ang turismo at mapanatiling kompetitibo ang Pilipinas. Binigyang diin din na hindi ito diskriminasyon laban sa mga Pilipino, kundi isang paraan upang hikayatin ang pagbili ng mga lokal na produkto. Idinagdag na karaniwan na ang ganitong sistema sa ibang bansa.
0: FMR Newsbreak.
4: Samantala, sa iba pa mga balita, sisimulan sa ikalawang araw na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ang pagharap ng mga testigo ng prosekusyon. Unang iharap ang mga ahente ng NBI na magpapatotoo sa mga video ng kanyang live stream na iniuugnay sa kasong grave threats. Ayon naman kay Attorney Reggie Tongol, patutunayan ng mga testigo ang pagiging tunay ng mga video at ang pagkakakuha nito. Isang testigo lamang ang ihaharap bawat araw at sasailalim ito sa cross-examinations ng depensa. May 2 minuto naman ang mga senator judges para magtanong habang pinapayagan ang magkabilang panig na maghain naman ng objection. Samantala, sa ating panghuling balita, sinabi ni Quezon City Health Office na kontrolado pa rin ang sitwasyon na kaugnay ng pagdami ng COVID-19 cases sa lungsod. Batay sa datos ng City Epidemiology and Surveillance Division, tumaas mula 23 hanggang 84 ang mga kaso sa loob ng 2 linggo, katumbas na mahigit 200% na pag-angat. Umaabot naman sa 146 ang kabuuan na italang inspeksyon sa Quezon City ngayong 2026. Ayon sa mga opisyal, hindi ito dapat ikabahala ng publiko kundi magsilbing paalala na nananatiling aktibo ang virus.
0: FMR Newsbreak.
4: At yan mga ka-vibes ang buong kalipunan ng ating pagbabalita para sa ating FMR Newsbreak. Ako po si Cherubim Ganaden. Magandang tanghali.
0: Inyong narinig ang FMR Newsbreak. FMR Newsbreak.
1: Uy, nakangiti siya. Ang lupet!
5: Ang buhay parang roller coaster. Minsan mainit at minsan malamig. Ang panahong El Nino ay ang tagtuyot at pagtaas ng heat index. At ang panahon naman ng La Nina ay walang tigil na pag-ulan. Kaya sa kahit anong sitwasyon, dapat ready ka. Ka-vibes!
1: Mismo!
5: Magbaon palagi ng payong, panyo at tubig. At huwag kalimutang mag-weather vibe check bago umalis ng bahay. Paalala ng 92.3 FMR. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
0: Ito

0: 92.3 FMR, favorite music radio, Ka-Vibes. Ang lupet, Endless Love. Nako, di ba? Ibang klase talaga kapag ganyang mga awitin. Anyways, Ka-Vibes, hello and happy Tuesday everyone. Kamusta ka naman dyan? How are you today? Kamusta po ang Martes mo, Ka-Vibes? Enjoy na enjoy ba ang pananghalian mo? Aya, may extra bang ibinigay na rice si ating? Aww. Hello po sa inyong lahat and welcome to Love Me, Kathy G. Kasama nyo na naman po ako, ang gabay nyo sa usaping pag-ibig, Kathy G. All the way hanggang alas 3 po tayo ulit. Siyempre, problema ng may problema, problemahin po natin yan. Oo. Hindi lang naman sila ang mamomroblema niyan, pati tayo. Ayan, Ka-Vibes. Nako, alam nyo po ba? Siyempre, di ba, lahat naman tayo, eh, hinahangad natin yung pagkakaroon ng sabi nga, endless love, ba? Diba? Lahat tayo pangarap na makahanap ng taong iintindi sa atin sa ating mga topak, sa ating mga, ba? Diba? Yung mga pinagdaraanan, kapag tayo in good mood or bad mood, ba? Diba? Naging nandyan. Ayan, pero alam naman din natin na mahirap nang ibalik kapag nasira na ang tiwala, ba? Diba? Sa isang relasyon. Oo, ba, diba, Michelle? Kaya nga dapat iniingatan natin ito sa bawat relasyon, ba? Diba? Pero may mga pagkakataon talaga sa buhay na hindi ang tiwala ang natin ng iba ang nawawala eh. Kung hindi ang tiwala natin sa ating sarili, 'di ba? And paano nga ba natin ibabalik yung tiwala sa sarili? Minsan kahit gaano kakamahal ng isang tao, kung ikaw mismo ay nahihirapang tanggapin ang sarili mo, eh nagiging mabigat rin yan sa bawat araw, Ka-Vibes. Nangyari na ba sa'yo yan, Michelle? Nangyari na ba? Yung bang sarili mo mismo na nawalan ka na ng tiwala pagdating sa pakikipagrelasyon? Parang hindi. Siyempre may rason kung bakit, diba? Kagaya na lang po ng mga niloko. O kaya naman yung biglang nagbabago ang buhay dahil sa isang sakit, isang aksidente, or isang pagsubok na hindi nila inaasahan. Alam niyo yun, dahil sa pagbabagong yon, nagkakataon o nagkakaroon tayo ng mga tanong na mamahalin pa rin ba kaya ako ng taong mahal ko? Hindi ba ako magiging pabigat? Hanggang kailan siya magtitiis sa tabi ko? Alam mo yung ganun? Siyempre nagkakaroon tayo ng fear eh. Nagkakaroon tayo ng takot lalo na kapag hindi na yung tayo yung unang nakilala. Diba? Marami sa atin ang posibleng nakakaranas ng ganyang pakiramdam. Hindi man pareho ng situation, pero pwedeng dumaan tayo sa panahong pakiramdam natin, hindi tayo kagaya ng dati. Yung bang, kumbaga, dahil sa pagbabago ng buhay natin, nawala na ng confidence, nawala na tayo ng kumpiyansa, natakot na baka iwan or nag-aalin lang kung karapat dapat pa ba tayong mahalin, Ka-Vibes. And pero papaano kung may isang taong paulit-ulit na pipili sa'yo? Kahit nasa mga panahon na hindi mo kayang piliin yung sarili mo, kaya ba nitong pagalingin ang sugat, Ka-Vibes, na hindi nakikita or may mga laban sa buhay na ikaw ang mismong nagtatapos, Ka-Vibes. Samahan niyo po ako, syempre, sa panibago na namang kwento na magpapaalala na ang tunay ng pagmamahal ay hindi lamang masusukat sa pananatili, kung hindi pati sa pagtulong na maibalik yung pag-asa at paniniwala sa sarili. Abangan nyo na po, Ka-Vibes, ang ating story for today na maya-maya lamang po ay maririnig nyo dito sa Love Me, Kathy G. Meanwhile, hello muna sa lahat dahil eto na po. Kapit ka na dahil ang roll call natin ay eto na. Sa mga Ka-Vibes po natin na mga nasa lansangan, unahin po natin ang mga driver and rider. Kamusta naman po? Akyat baba ang presyo ng gasolina? Sa mga Ka-Vibes po natin nasa tindahan, ukay-ukay, palengke, nasa opisina, nasa tahanan, nasa ibang bansa, at kung nasaan ka man, Ka-Vibes, ito po ang Love Me, Kathy G sa 92.3 FMR. Favorite music radio, Ka-Vibes. Ang lupet.
1: Love Me, Kathy G.
0: Ang lupet.

0: 92.3 FMR, ang iyong ka-vibe sa sound trip.
1: Ang lupet!

0: 92.3 FM, our favorite music radio, Ka-Vibes, Ang Lupet, Nothing's Gonna Change My Love For You, version of Eric Santos and Julianne San Jose. Ayan, ako, Ka-Vibes ha. And ito nga ba, Ka-Vibes, totoo nga ba, paano ka makakasiguro na totoo ang pagmamahal sa'yo ng isang tao? Ramdam mo ba yung pagmamahal niya sa'yo, Ka-Vibes? Yan bang taong mahal mo? Yan bang partner mo? Yan bang asawa mo, boyfriend or girlfriend mo? Ramdam mo ba yung pagmamahal niya sa'yo? Masasabi mo ba na totoo na yan? Masasabi mo ba na legit yung pinapakita niya sa'yo? Kasi diba, yun nga, katulad nga na sinabi ko kanina, marami sa atin yung naiisip na baka mamaya itong pagmamahal niya na to, ngayon lang to. Pero after na mag-fade yung ganda ko, after na mawala yung mga nagustuhan niya sa akin, eh baka mamaya iwan niya na ako, diba? So how sure you are na mahal ka ng taong mahal mo? Papaano mo nga ba, may basihan ba yan? May basis ba kung saan na, ay, mahal talaga ako nito kasi ganito? Abangan niyo po ang ating story na in just a short while, nababasahin ko na po yan. Siyempre, ang story po natin ngayon na ishinare sa atin ni Jethro. Ayan, alam niyo, nakaka-inspire ng ating story na babasahin today. Kaya abangan niyo po yan. Siyempre, alam niyo, hindi naman mawawala ang mga doubts, hindi naman mawawala yung mga insecurities pagdating sa relasyon. Pero papaano nga ba mapapatunayan ng isang tao na wala kang dapat ikaalala, wala kang dapat ika-worry dahil nandito ko para sa'yo? Paano ka makakasiguro na totoo ang pagmamahal sa'yo ng isang tao? Yan po inyong abangan na, Ka-Vibes. Meanwhile, saying hello muna syempre sa mga Ka-Vibes po nating nakatutok lagi, nakikinig sa kanila mga radyo. Diyan po sa 101.9 Davao City, ganun din sa 89.5 Davao del Norte, sa 102.3 Bacolod, 102.3 Baguio, Spillover La Union, and 97.5 Jansan. Ito po ang Love Me, Kathy G, sa 92.3 FMR, favorite music radio, Ka-Vibes, Ang Lupet. Oras po natin, 12:54 na.
1: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, world-class quality.
2: ACS 92.3 FMR, favorite music radio, Ka-Vibes!
0: Ang Lupet!

0: MR Favorite Music Radio.
1: Ang lupit!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR Favorite Music Radio. Good vibes!
1: Ang lupit!
3: Ano mang pinagdadaanan mo sa buhay? Sasamahan ka ni Cathy G. Love Me, Cathy G. 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!

Stop questioning kung mahal kita or hindi. Because you need to take a look inside my heart and you will see kung gaano kita kamahal. Wow. Take a look inside my heart. Makikita mo sobra-sobra akong in love sa'yo. Sobra-sobrang pagmamahal ang kaya kong ibigay sa'yo. Just take a look inside my heart at makikita mo na hindi ako nagsisinungaling sa nararamdaman ko. Mga ganyang linyahan, diba? Ka-vibes. Ayan po ang gusto nating marinig mula sa mga taong mahal natin, diba? Kung minsan mas maganda yung naririnig talaga natin eh. Pero, paano ka nga ba makakasiguro na totoong pagmamahal sa'yo ng isang tao? Yan na po ang inyong abangan, ka-vibes. Ang atin pong story for today, a story coming from Jethro. But, sabi nga eh, alam niyo nakaka-believe kasi minsan hindi natin alam kung sino yung magiging partner natin sa buhay. Minsan hindi natin alam na nandyan lang pala siya. Ang tagal-tagal na hindi mo napapansin. Talagang pagdating sa pag-ibig, pagdating sa pagmamahal, there is magic. So you got to believe in magic, ka-vibes. Story of Jethro. After this beautiful song coming from David Pomeranz. Got to believe in magic, ka-vibes. Dito lang sa Love Me, Kathy G.

This love letter is from Jethro. Dear Kathy G, magandang tanghali po sa inyo at sa lahat ng solid listeners ng inyong programa. Ako nga pala si Jethro, I'm 35 years old from Makati. Hindi po talaga ako mahilig magsulat or magbahagi ng kwento. Mas gusto kong tahimik lang at makinig sa mga karanasan ng iba. Pero simula nang maging bahagi ng araw-araw ko ang inyong programa, naisip kong baka panahon na rin para ibahagi ang sarili kong kwento. Makasakaling may makapulot ng pag-asa o may makaalala kung gaano kahalaga ang tunay na pagmamahal. Kathy, 14 gulang pa lang ako nang makilala ko si Kiana. Magkaklase kami noong high school. At sa una, simpleng pagkakaibigan lang ang namagitan sa amin. Sabay kaming tumawa, nag-aral, nagkwentuhan at sabay ding nangarap para sa kinabukasan. Habang tumatagal, hindi ko namalaya na unti-unti na pala akong nahuhulog sa kanya. Hindi lang dahil maganda siya, Kathy, mas lalo akong humanga sa kabaitan niya, sa pagiging matatag at sa paraan ng pakikitungo niya sa ibang tao. Siya yung babaeng kayang magbigay ng saya kahit sa simpleng pasensya lang. O simpleng presensya, Kathy. Inipon ko ang lakas ng loob ko para sabihin ang tunay kong nararamdaman at sa hindi ko inaasahan. Inamin din niyang may nararamdaman siya para sa akin. At doon na nagsimula ang lahat. 10 naming iningatan ang relasyon namin, Kathy, at hindi madali ang lahat. Dumaan din kami sa mga pagsubok, tampuhan, kakulangan sa pera at mga problemang akala namin noon ay hindi na namin malalampasan. Pero sa bawat pagsubok, mas lalo kaming natutong kumapit sa isa't isa. Hanggang sa dumating kami sa tamang edad, ang araw na pinakasalan ko ang babaeng matagal ko nang ipinagdarasal. Ngayon, biniyayaan kami ng 2 anak, Kathy. Sila ang pinakamalaking biyaya ng buhay ko. Akala ko noon, yun na ang simula ng mas masayang kabanata ng buhay namin. Pero isang araw, bigla na lang nagbago ang lahat. Nagkasakit ang asawa ko. Habang lumalala ang kanyang kondisyon, naapektuhan pati ang kanyang paningin. Hanggang sa dumating ang araw na halos tuluyan na siyang mawala ng kakayahang makakita, Kathy. 5 na ang nakalipas mula na nangyari yon, Kathy. Pero hanggang ngayon, anino't liwanag na lang ang halos na aaninag niya. Mas masakit para sa akin ang makita siyang nawalan ng pag-asa kesa sa sakit na dinadala niya, Kathy. Madalas niyang sabihin sa akin na wala na raw siyang silbi dahil hindi niya na daw ako maaasikaso at maaalagaan. Kapag may family gathering or simpleng lakad lang, ayaw na niyang sumama. Kahit pilitin ko, lagi niyang sinasabi na baka ako lang ang mahirapan sa pag-alalay sa kanya. Mas mabuti raw na kaming mga anak na lang ang umalis at mag-enjoy. Unti-unti niyang ikinulong ang sarili niya sa 4 na sulok ng bahay, Kathy, na alam kong hindi siya yon. Alam kong matapang ang aking asawa. Pero mas lalong nadurog ang puso ko nang marinig ko siyang minsang nagsabing, hindi na ako maganda. Noon kasi marami talagang humahanga kay Kiana, Kathy. Maganda siya, eleganteng manamit, at kahit saan kami magpunta, hindi maiiwasang mapansin siya. Pero para sa akin, hindi kailanman

Handa akong saluhin siya sakaling matapa siya. Kapag nararamdaman kong nalulungkot siya, kahit hindi siya nagsasalita, Kathy, sinusubukan kong damayan siya sa simpleng paghawak ng kamay or pagyakap. Hindi ko man kayang ibalik ang kanyang paningin, sisiguraduhin kong hindi niya mararamdamang nag-iisa siya. Pinaparamdam ko sa kanya araw-araw na ligtas siya sa piling ko, Kathy. Na hindi ko siya sasaktan, na hindi ko siya iiwan, at kahit anong mangyari, siya pa rin ang pipiliin ko. Pinakasalan ko ang buong pagkatao niya at habang tumatagal, mas lalo ko lang siyang minamahal. Alam ko may mga araw na mahirap siyang intindihin, may mga pagkakataong tinatanggihan niya ang tulong ko dahil ayaw niyang maging papigat. Naiintindihan ko ang pinakamabigat niyang kalaban ngayon, Kathy, ay hindi lang pagkawala ng kanyang paningin, kundi ang takot na baka balang araw ay mapagod din ako. Pero hindi ako mapapagod na piliin siya. Dahil nung nangako ako sa harap ng altar na mamahalin ko siya sa hirap at ginhawa, sa kalusugan man o karamdaman, pinanindigan ko yun. Hindi ko kailanman iiwan ang aking pinakamamahal. Pero aaminin ko, Kathy, hindi ako palaging matatag at malakas. Minsan napapaisip rin ako sa mundong puno ng negatibo. Ano ba ang maari kong gawin para mas maramdaman ng asawa kong si Kiana na hindi ko siya iiwan? Paano ko pa maipapakita na kahit mahirap ang pinagdaraanan namin ngayon, siya pa rin ang babaeng pipiliin at mamahalin ko habang buhay? Kathy, bilang isang babae, paano ko ba mas mapapaunawa sa asawa ko na siya lang ang pipiliin ko araw-araw? Alam ko, mahirap sabihin. Pero sana po ay matulungan niyo ako. Dahil hanggang ngayon, nandito lang ako para sa kanya. Maraming salamat sa pagbasa ng aking sulat. And more power to your station, Kathy. Lubos na gumagalang Jethro. Ilang

Masarap sa pakiramdam ng meron taong nagmamahal sa atin. Yung ramdam na ramdam natin yung pagmamahal, 'di ba? Yung pakiramdam natin ay nasa langit apal alapaap tayo dahil sa pagmamahal na ipinaparamdam sa atin ng isang tao. Pero kung minsan talagang hindi rin natin maalis na hindi tayo magduda, 'di ba? Hindi rin natin maalis sa sarili natin na kahit na alam mong mahal ka na nung tao, napapaisip ka pa rin, na-insecure ka pa rin, 'di ba? Na parang mahal ba talaga ako nito or ang dami lang nating iniisip na kanegatibuhan, 'di ba? Instead na tingnan natin yung maganda, yung pinaparamdam sa atin, kung minsan ang dami pa nating hinahanap. Kaya ang tendency, himpis na 100% na mapakita sa atin yung pagmamahal na gusto nating makita, hindi, nabubulagan na tayo, nabablock na yon dahil nga doon sa mga negative na iniisip natin. Well, sa situation ng ating letter sender na si Jethro, may katulad mo pa ba, Jethro? Chos, diba? Parang ang hirap, no? Ang hirap maghanap ng katulad ng isang Jethro na andyan lagi, nakasuport ako, Cathy G, dahil yun ang sinumpaan ko sa altar. Napakasarap marinig na may isang lalaki na nagsasabing ganyan na nandito lang ako, nasa likuran niya at hindi ako magsasawang gabayan siya dahil yun ang isinumpa ko sa may kapal. Diba? Meron pa bang ganyan? Oo. Nasaan ka na daw, Jethro? Sana daw ay mag-multiply ka. Kasi, oo, napakadalang na ng mga taong willing ialay ang kanilang buhay, yung kanilang pinanghawak o panghawakan yung kanilang ipinangako sa kanilang mahal. Diba? Well, dito nga sa situation natin ngayon na si Kiana, napilit niya pa rin, syempre, hindi siya sanay na ngayon na hindi niya na nakikita yung taong mahal niya, hindi niya na nakikita kung tama pa ba yung mga ginagawa niya dahil nawala na siya ng confidence sa sarili niya dahil mula nung siya'y nagkasakit. Pero sa situation ni Jethro, patuloy niya pa rin itong minamahal. Diba? Napakasarap sa pakiramdam. Pero alam niyo, ka-vibes, hindi maaalis. Talagang meron at meron pagdududa. Talagang meron pa rin iisipin tayo na pakiramdam natin, hindi pa enough yung love na pinapakita sa atin ng taong mahal natin. Kasi sabi nga eh, huwag mo lang basta iparamdam. Mas maganda rin minsan sinasabi natin eh. Diba? Na sabi nga, action speaks louder than words. Yes. Pero kung yung pinaparamdam mo na, sinasabi mo pa, mas malaki ang impact, mas masarap sa pakiramdam, mas ramdam na ramdam ng taong mahal mo na talagang wala ka nang dapat ikabahala. Wala na siyang dapat ikabahala dahil dalawa na yung binibigay mo sa kanya. Diba? Kung minsan yun lang din ang nakukulangan sa atin kapag tayo nagmamali, kaya hinahanapan pa tayo. Pero once na naparamdam mo yung parehas na yan sa taong mahal mo, I think wala nang rason pa para maghanap. Wala nang rason pa para magtanong. Wala nang rason pa para mag-isip na hindi mo siya minamahal. And yung lagi mong masasabi sa kanya, sa situation mo, Jethro, sa situation ng inyong asawa, hindi niya na nakikita na maganda siya eh. Ikaw mismo ang magpakita at magparamdam na walang nagbago at maganda pa rin siya mula noon hanggang ngayon, 'di ba? Yun lang naman ang kailangan natin, 'di ba? Yung assurance na nararamdaman natin na ay, mahal pa rin ako ng taong 'to no matter what. You will always be beautiful in my eyes, Kiana. Payuhan po natin si Kiana Ka-Vibe, 0927-384-8639 or sa aming pong Facebook page, 92.3 FM Radio or my FB page, DJ Cathy G. Diba? Yung sasabihin sa'yo na, you will always be beautiful in my eyes. Eh, sino ka ba para hindi pa maantig doon? Payuhan po natin si Kiana.

0: Malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS.
2: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
3: Tanggaling galing mo.
4: Smart 2.
3: Smart Dishwashing Paste ko.
4: Smart 2.
3: Pritong ulam na masebo, plato o kaldero.
4: Smart.
3: Tanggaling for everyday.
2: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
4: Pahit para walang bahid, linis fantastic sa metal and plastic. Number 1 ko to.
3: Tanggaling galing mo.
4: Smart Dishwashing Paste.
2: Heavy duty linis bawat pahid.
0: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS
5: 92.3 FMR.
6: Favorite music radio.
5: Ka-vibes.
7: Ang lupet.
5: Ang buhay parang roller coaster. Minsan mainit at minsan malamig. Ang panahong El Nino ay ang tagtuyot at pagtaas ng heat index. At ang panahon naman ng La Nina ay walang tigil na pag-ulan. Kaya sa kahit anong sitwasyon, dapat ready ka. Ka-vibes!
7: Mismo!
5: Magbaon palagi ng payong, panyo at tubig. At huwag kalimutang mag-weather vibe check bago umalis ng bahay. Paalala ng 92.3 FMR. Ka-vibes!
7: Ang

0: favorite music radio.
1: Ang Lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR! FMR! Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang Lupet!
3: 92.3 FMR Seventh VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang Lupet!
4: Anumang pinagdadaanan mo sa buhay, sasamahan ka.

0: 92.3 FMR, Favorite Music Radio, Ka-Vibes, ang lupet, Southern Sons with Hold Me In Your Arms. Sabi naman ni Jethro, I'm holding your arms. Hindi mo lang tinitignan at niraramdam maigi na mahal kita at nandito ako sa'yo no matter what. Ang story po natin na binasa coming from Jethro, ibinahagi niya po yung kanyang pagmamahal na walang katumbas dito sa kanyang asawa, na ang asawa naman niya ay full of doubts after ng maaksidente, after ng mawala ang kanyang paningin. So pakiramdam niya hindi na siya maganda, pakiramdam niya baka mamaya pabigat na siya dito sa kanyang asawa. But yung assurance na ibinigay ni Jethro sa kanyang asawa hindi pa maramdaman 100% nitong si Kiana. Paano ba makakasiguro na totoo ang pagmamahal sa iyo ng isang tao? Alam niyo, Ka-Vibes, yung reassurance mula sa partner, nakakatulong sa emotional healing yan. Kapag yung isang tao dumaraan sa matinding pagbabago, according to triangular theory of love, pagbabago sa buhay niya, yung paulit-ulit na pagpaparamdam ng pagmamahal at security mula sa partner, nakakabawas yun ng anxiety at takot sa abandonment. Diba? Kapag ramdam natin na love tayo ng tao, and alam nyo din ba na hindi nakabatay ang long-lasting love sa physical appearance, ha? According po sa psychology, mas sumitibay ang relasyon kapag nakabatay ito sa emotional intimacy, sa trust, commitment at mutual support kesa sa physical na anyo. And yung simpleng paghawak ng kamay, nakakabawas ng stress yun na hold me in your arms, sabakan mo yung kamay ko. Diba kapag alam mo yung hinahawakan ka ng kamay, kaya nga alam nyo, diba, yung kamay natin, kaya merong mga spaces yan, it's because yung tao na mag-fill in yan ay yun yung magiging kahawak kamay mo. Subukan mo yung partner mo, diba? Minsan may kita natin na magkarelasyon, magpartner, mag-asawa, mag-jowa, diba, na magka-holding hand sila, yun yung kamay na mag-fill in dun sa kamay mo. Oh, diba? And ang sarap sa pakiramdam, diba, na according sa pag-aaral din ng physical touch, mula doon sa taong pinagkakatiwalaan, pwedeng magpababa ng stress response at magbigay ng pakiramdam ng security. Siyempre, kapag hinahawakan yung kamay mo, you feel secured. You feel like you're, alam mo yun, love. Ayan. And sa atin pong sender, yun nga po, paano nga ba makakasiguro ang totoo yung pagmamahal sa'yo ng isang tao? Kasi parang, Kathy G, binibigay ko naman na yung lahat ng love, pero parang may question pa rin. Hindi pa rin niya maramdaman. Maria Sarmiento says, Retina Sarmiento, yung tanggap ka maski may kapansanan ka pa at kung ano kaya niya ibigay sa'yo na walang kapalit. Hindi ko kailangan ng mamahalin na date or mamahaling date o regalo, basta totoo lang sa akin. Oh, totoo naman, diba? And thank you, Maria Retina Sarmiento. This one is a new namer also with Lorna Paclibar. Napakaswerte naman ng asawa mo na kahit sa sobrang hirap ng sitwasyon, nandyan siya lagi sa tabi niya. Sana lahat ng asawa ganyan di lang sa ginhawa. Salute sa'yo, Jethro, pagpatuloy mo lang yan, sigurado panalo ka lagi sa taas. Oo, pogi points ka dyan, sigurado yan. Thank you, Lorna Paclibar. And to answer again the question, paano ka makasiguro na totoo ang pagmamahal sa'yo? The best ka, sender. Kahit magkaroon ng kapansanan partner mo, hindi mo sinukuan, mas malalo mo pa siyang inalagaan para mas maramdaman niya kahit ano man ang mangyari, nandyan ka lang sa hirap man o ginhawa. Ang galing, masasabi ko, till death do us part ang love mo sa kanya. Ay, oo, ang daming sabi, Kathy G, aw, sana lahat ganyan. Thanks, coach, every day. William, sabi niya, umahal ka talaga, ikaw lang talaga maging loyal, tapat at honest sa kanya kahit kayo ay hindi naging magjowa. Ayan. Sige, thank you, William. Hi, Kathy G. Shoutout naman po kay Ate Tess Beltran at kay Ma'am Jean Mendoza Olivares o Oliveros at kay Ma'am V. Balunsay, sabi ni Nix Kiamco. Ayan. Hello po sa inyo. Thank you so much for listening. And hello din, Wella, Juan Miguel Gamotia, Gerald King Mishano, Kathy G, nakikinig po. Ayan. Barangay Santa Lucia, Pasig. And si Jebby Chong de la Cruz also and Randy Santisas and Clarence Pagtalunans from Bulacan. Ka-Vibes, ikaw, meron ka ba masasabi, mapapayo para sa ating sender na si Jethro? Kulang pa ba, Kathy G? Kulang pa ba yung love na binibigay ko dito sa partner ko, dito sa asawa ko, dahil para sa kanya, pakiramdam niya, kulang pa at ang dami niya pang question. Dahil nawala yung kanyang self-confidence mula nang siya ay mawalan ng paningin. 0927-384-8639. Ka-Vibes, dyan ka lang. Huwag kang bibitiw. Tuloy pa rin po ang tugtugan dito lang sa Love Me, Kathy G sa 92.3 FMR. Favorite music radio, Ka-Vibes, ang lupet. Oras po natin, 2:25 na.
1: This time check was brought to you by Santom Plus.
2: Love Me, Kathy G.
3: Ang lupet!

0: 92.3 FM or favorite music radio, Ka-Vibes, ang lupet! Hiling, ikaw Ka-Vibes, ano bang hiling mo? Ang hiling ko, Kathy G, sabi ni Jethro, maramdaman at hindi na mag-isip ng kung ano-ano pa ang aking asawa dahil lahat naman ibinibigay ko para sa kanya. Ayan. Ikaw ba, ano bang hiling mo? Hiling ko na sana, alam mo yun, ang pagmamahal ay magpatuloy panghabang buhay. Oh, diba? Anyways, Ka-Vibes, ito na po ang final hour ng programang Love Me, Kathy G. Paano ka makakasiguro na totoo ang pagmamahal sa'yo ng isang tao? Alam niyo yung mas tumitibay ang relasyon daw kapag nararamdaman ng partner na safe siya. Yung tinatawag na emotional safety, ang pakiramdam na maaari ka maging mahina, umiyak, or humingi ng tulong nang hindi hinusgahan or iniiwan. And alam niyo yung mga salitang may malaking effect po yan na emotionally or emotional security. Tulad nga na sinabi ko kanina, hindi mo lang basta pinaparamdam, dapat sinasabi mo rin eh. Yung paulit-ulit na pagpapahayag ng commitment at pagmamahal, nakakatulong yan para mabawasan yung fear of abandonment at mapalakas yung tiwala doon sa relasyon. Ayan. Maraming salamat po ha sa lahat po ng mga nakinig at nagbigay ng reaksyon at payo sa ating sender po na si Jethro na eto at nagmamahal ng todo-todo sa kanyang asawa na pakiramdam ay hindi na sapat para kay Jethro dahil nga mula nang nawala ito ng paningin bilang isang babae, pakiramdam niya may kulang na sa kanya. But for Jethro, andito lang ako, nasa likuran mo. Ayan. Alam niyo Ka-Vibes, walang perpektong relasyon. Pero hangga't pinipili niyo ang isa't isa na mahalin at maghawak kamay sa gitna ng mga pagsubok, lahat kayang malampasan eh. And for you Jethro, patuloy mo lang ipakita yung pagmamahal mo sa kanya hanggang sa mawala sa isip niya yung mga worries at mapalitan ng pagmamahal. Pero make sure mo din na yung ginagawa mo na yan para sa asawa mo ay hindi nawawala yung pagbibigay din ng halaga sa sarili mo. Siyempre, kaakibat ng pagpapahalaga mo at pagbibigay ng suporta at pagmamahal sa asawa mo, dapat ganun din ang ginagawa mo sa sarili mo. Dahil lahat ng pwede mong ibigay sa kanya, inuuna mo muna dapat ang iyong sarili. And you know what? Continue loving. Not because you have all the answers, but because love is strongest when it endures uncertainty. Thank you so much for sharing your story with us. At sa mga gusto po mag-share ng story nila, ha, email lang po kayo, lmcgcathy@gmail.com. Or PM po kayo sa 92.3 FMR or my FB page DJ Kathy G. Grabe, 77! Oh, ba? Diba? Anyways, Ka-Vibes, salamat po ha. Ako po si Kathy G, ang tabayanan ng susunod na programang Banana Crew. Siyempre, makakasama nyo na po ang tambalang
1: Jai Clown!
0: Oh, you're there!
1: Hello!
0: 77!
1: Happy, happy 77 mga Ka-Vibes! Nako, diba? Alam nyo na kung anong gagawin mamaya.
0: Oo nga, parang alam na nga eh.
1: Nako, pero ayoko talagang gumastos. Every 7-7 talaga dati, nai-excite ako. Lalo na sa mga app na, alam mo na yan, yung Blue app, Orange app.
0: Correct. Yung mga nanghihikayat na gumastos ka, yun. Oh,
1: but siyempre, uguliin natin Ka-Vibes. Yung mga kailangan lang natin, binibili dapat natin.
0: Oo,
1: mas maganda talagang naglilista tayo no, ng mga needs natin every time na may sale.
0: Pero aminin naman natin na kapag ikaw ay bigla nang napunta ron, talagang kahit hindi mo kailangan, ay sige na, add to cart na yan.
1: Kaya nga. Nako, pag-usapan pa natin yan mamaya mga Ka-Vibes. Walang lilipat, siyempre. Banana Crew mamaya, 3 p.m. hanggang 5:30 p.m.
0: May makakasama ba kayo for today?
1: Solo flight po ako ngayon.
0: Oh, you're solo flight.
1: At wala po tayong mga kasama, kaya mag-chikana tayo at magkulitan mga Ka-Vibes.
0: Ayun, ako, kaya huwag kang bibitim Ka-Vibes, sasamahan ka ni Darling DJ Chloe.
1: Oh, yes.
0: Siyempre, dito lamang po yan sa 92.3 FMR.
1: Favorite music radio,
0: Ka-Vibes ang lupet. Oras po natin, 2:52 na.
2: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
3: ACS. Love me, Kathy G.
0: Ang lupet!

0: Naglalambing siya, oh. Ang lupet!
1: Heto ang mga maiinit na balita na dapat niyong tutukan. Ito ang FMR Newsbreak. FMR Newsbreak.
2: Magandang hapon mga ka-vibes, narito na ang mga maiinit na balita para sa ating FMR Newsbreak. Sentro ng ikalawang araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ang issue ng umano'y grave threats laban kila Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at dating Speaker Martin Romualdez. Unang tatalakayin sa paglilitis ang Article 4 na tumutukoy sa kanyang pahayag ukol sa sinasabing plot sa pagpatay sa tatlo. Inaasahang ihaharap ng prosekusyon bilang mga testigo ang dalawang opisyal ng NBI, si Regional Director Jeremy Lotok at Senior Agent John Mark Kalilong na pinatawag ng impeachment court para sa Martes at Miyerkules. Nauna nang inihayag ng depensa na tututol ito sa pagtatanghal ng manasabing testigo. Nagsimula ang issue matapos ang pahayag ni Duterte sa isang online briefing noong November 23, 2024 kung saan binanggit niya ang umano'y kontrata para sa pagpatay sa tatlong opisyal sakaling may mangyari sa kanya. Dahil dito nagsagawa ng investigasyon ng NBI kung saan inatasan si Kalilong na suriin at patunayan ang mga video ng nasabing pahayag.
1: FMR Newsbreak.
2: At sa iba pa mga balita, bumagal sa 6.4% ang inflation noong June 2026. Ikalawang sunod na buwan ng pagluwaga mula 6.8% noong Mayo, ayon yan kay PSA Chief Clear Dennis Mapa. Dahil dito, nasa 4.8% na ang year-to-date rate, lampas pa rin sa target na 2-4%. Pangunahing dahilan ang paghina ng presyo ng langis na nagpabagal sa pagtaas ng pamasahe at transport cost sa 12.8% kasabay ng pagbaba ng presyo ng gasolina at diesel. Bumagal din ang pagtaas ng presyo ng pagkain at inumin sa 5.2% dahil sa mas murang karne, isda at butil. Ayon naman sa Department of Economy, Planning and Development,
3: this sound is processed by Stereo Tool.
2: Mas murang langis at mga bagayong pamahalaan tulad ng suporta sa agri at transport sector upang mapigil ang pagtaas ng presyo.
1: FMR Newsbreak.
2: At sa ating panghuling balita, nagbabala ang State Weather Bureau na huwag magpakampante sa Super Typhoon Bavi sa kabila ng bagyang paghina nito. Huling namataan ang mata ng bagyo sa layong 1,845 kilometers, silangan naman ng Central Luzon at kumikilos pa kanluran, hilagang kanluran sa bilis na 20 kilometers kada oras. Taglay pa rin ito ang malakas na hangin na umaabot sa 185 kilometers kada oras, malapit sa sentro at bugso na hanggang 230 kilometers kada oras. Malawak din ang saklaw ng malalakas na hangin na umaabot ng hanggang 800 kilometers mula sa sentro ng bagyo. Dahil dito, pinapaalalahanan ng publiko na manatiling alerto at maghanda sa posibleng epekto ng bagyo at sumunod sa mga abiso ng mga otoridad upang maiwasan ang peligro.
1: FMR Newsbreak.
2: At yan mga ka-vibes ang buong kalipunan ng ating pagbabalita para sa ating FMR Newsbreak. Ako po si Cherubim Ganaden. Magandang hapon.
1: Inyong narinig ang FMR Newsbreak. FMR Newsbreak. 92.3 FMR. Favorite Music Radio. Ka-vibes.
0: Ang lupet.
4: Ang buhay parang roller coaster. Minsan mainit at minsan malamig. Ang panahong El Nino ay ang tagtuyot at pagtaas ng heat index. At ang panahon naman ng La Nina ay walang tigil na pag-ulan. Kaya sa kahit anong sitwasyon, dapat ready ka. Ka-vibes!
0: Mismo!
4: Magbaon palagi ng payong, panyo at tubig. At huwag kalimutang mag-weather vibe check bago umalis ng bahay. Paalala ng 92.3 FMR. Ka-vibes!
0: Ang

0: Music Radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. FMR. Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
3: 92.3 FMR. Seventh VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupet!
3: Banana Crew kasama si DJ Jaiho.
4: Magandang afternoon.
3: At DJ Chloe.
5: At ako naman ang pambansang darling mo sa radyo, DJ Chloe.
3: Banana Crew.
4: Tambalang Jaiho.
3: Banana Crew.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS. Ang istasyon sa radyo na pasok sa trip mo. 92.3 FMR. The Vibes Sound Trip.
4: Ang lupet!
3: Nominado na naman ang 92.3 FMR.
4: Ang lupet!
3: Nominado tayo ka Vibes sa FAMAS Broadcast Arts 2026. Ang besyo ng bayan at diyosa ng kalsada, DJ Jaiho, para sa Best FM Radio DJ 2026. At Banana Crew para sa Best FM Radio Program 2026.
4: Ang lupet!
3: Salamat sa walang kasing lupet na suporta nyo, mga ka-vibes. 92.3 FMR, your favorite music radio.
4: Ang lupet!
3: 92.3 FMR. FMR, favorite music radio. Ka-vibes!
4: Ang lupet!
3: Banana Crew! Kasama si DJ Jaiho.
5: Magandang afternoon.
3: At DJ Chloe.
6: At ako naman ang pambansang darling mo sa radyo, DJ Chloe.
3: Banana Crew!
5: Tambalang Jai Chloe!
3: Banana Crew!
4: Ang lupet!
6: Music Radio Kavibes, ang lupet! When I say 923, sabihin mo 923. O diba? 3:20 ang oras. Hello! Isang magandang hapon, Pilipinas! Mula sa Luzon, Visayas, at Mindanao! Humiyaw! Nako! Hello, hello mga Kavibes! It's another Tuesday afternoon. At syempre, kasama niyo today ang inyong pambansang darling. Darling and nako, kasama niyo po ang inyong pambansang darling ng radyo, DJ Chloe. And of course, tayo ngayon ay solo flight muna dahil wala ang aking Marsis. Kaya isa na siya sa aking Miss you, Marsis. I have not seen you this week. Hindi tayo nagkakatugma dahil ako po ay nagkasakit kahapon. So, don't you worry. Road to recovery na po tayo. And of course, para sa ating mga ka-vibes na nasa pagawaan ng relo. Speaking of, ako rin ay nagpapagawa ngayon sa ating mga Mr. Mabibilis. Hindi na natin sasabihin ang ating mga brands. Pero syempre, nagpapagawa tayo ng mga items natin. Kaya nagpapasalamat ako sa ating mga locksmith, ang ating mga pagawaan ng mga damit, ng mga bag, ng mga sapatos. Mwah, mwah, mwah, para sa inyong lahat. And of course, sa ating mga printing shop, yung mga nagpiprint ng mga tarpaulin, yung mga nagla-laminate ng ID. Nako, tandang-tanda ako talaga nung high school. Actually, kahit nung grade school, yung mga name tag na ganyan. Alam nyo, nung isang araw, tinry ko mag-laminate dito sa opisina, dito sa FMR. At syempre, doon ko lang talaga nalaman na hindi talaga tayo meant para mag-gupit ng mga lamination, ganun. Kasi sobrang pangit ng gupit ko. Parang alam nyo yung sagad. Tapos hindi na siya naka-laminate. Lumalabas na yung totoong papel, di ba? Kaya hindi na tayo mag-laminate. Kaya mga po sa inyo, kung ikaw ay nasa computer shop, mag-hello ka naman. Yung mga ka-Dota mo, uso pa rin ba ang Dota? Or ML na ngayon no? Ikaw ba ka-vibes? Ano ang favorite activity mo? Every merienda time, dapat marinig ko dyan, makinig sa Banana Crew, ang inyong paboritong merienda, the home of the stars, every 3 p.m. hanggang alas 5:30 ng hapon. At syempre, dahil 7-7 today, ang daming excited na bumili sa kanilang mga apps, o diba? Yung mga blue and orange, parang FMR, diba? Tapos yung mga app na yun, sa totoo lang, minsan, hindi talaga siya masama. Alam mo, minsan masyado kang ikaw ka-vibes na nakikinig. Medyo you're hard on yourself. minsan hindi mo naman kailangan maging ganong kahigpit. Dahil sa totoo lang, hindi naman talaga makatarungan yung hindi ka gumagastos. Kasi tao po tayo, kailangan po natin gumastos. Dahil totoo ang cost of living. Ayan. So imbes na mga binibili natin sa Shopee, eh yung mga labubo na hindi naman natin kailangan, di ba DJ ID? Joke lang, love you DJ ID. Ibili na natin dito yung mga ano, yung mga kaya nating bilhin na kailangan talaga sa bahay. Kunwari, yung mga ano mo, yung mga sando na ginagamit mo sa opisina. Yung undershirt, 'di ba may tinatawag na undershirt tayo nilalagay pag nag-opisina tayo, kunwari. Yung isang yung mga ka-vibes natin na security guard. Hindi pwedeng nakaano lang sila, uniform lang on top. Dapat sa ilalim may sando rin. Eh kung ano na siya, 'di ba? Parang sobrang kupas na, pasira na talaga siya, may butas ng malaki. Eh ito na, it's your time to shine. Bumili na po tayo ng bago. Pero ang na-realize ko, isang magandang way para hindi ka makapag-overspend. Kapag hindi pa 7-7, doon ka na mag-add to cart. Tapos ilista mo yung mga kailangan mo talaga para hindi kayong biglang, kailangan ko to. Tapos ngayon mo lang ginagawa ngayong 7-7, ano? Nakakalimot ka, ka-vibes! Kailangan mong mag-ipon! Meron pa tayong mga gusto in life in the future, o diba? Kaya for now, yun po muna ang gamitin natin at gawin natin. Ikaw ba, ka-vibes? Ano ang mga pinag-iipunan mo? At ano ba ang mga pinagkakaabalahan mo sa pag-shopping mo ngayong 7-7? Because for me, sa totoo lang, naubusan na po ako ng underwear. Nakakatawa nga eh, no? Yung kapatid ko kasi, siguro nakakalimutan niyang ibang size ako at kinukuha niya yung mga underwear ko. Hindi ko lang alam kung ginagamit. Sana hindi naman! Nako, ayan. So, of course, ngayong 7-7, ugaliin po natin na magtipid din yung mga kailangan lang ang bibilin. Okay? Ang oras natin, mga ka-vibes, 3:26, and I'm so very excited para sa ating Banana Crew Daily Top 10 Countdown mamaya. So wala pong lilipat, dito lang kayo tumutok sa 92.3 FMR. Favorite music radio, ang ka-vibes mo sa Sound Drop! Ang lupet!
4: Ang lupet!
3: Banana

0: Trip!
1: Ang lupet!
2: Ini ang 92.3 FMR ang sa imong ka-vibe sa South Trip.
1: Ang lupet!
3: Delivery! Maria Jose!
4: Akin yan? Ang laki ng box!
3: Surprise!
4: Yeah! Eh, ba't ka nasa loob ng box?
3: Basta para sa'yo, gagawin ko all!
5: Tulad ng Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan.
6: Pwede pang negosyo, tuition, personal needs, at iba pa.
7: Up to 90% ng hulog mo ang pwedeng i-loan!
8: No processing fee at fast approval pa.
9: Kaya,
10: apply na ng Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig!
11: Pag-ibig Fund Solid Kabat!
1: Bagong cellphone niya, oh! Ang lupet!
2: 92.3 FMR
12: Favorite Music Radio
2: Ka-Vibes!
1: Ah!

0: MR Favorite Music Radio.
1: Ang lupit!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR Favorite Music Radio. Good vibes!
1: Ang lupit!
3: 92.3 FMR 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupit!
3: Banana Crew kasama si DJ Jaiho.
4: Magandang afternoon.
3: DJ Chloe.
5: At ako naman ang pambansang darling mo sa radyo, DJ Chloe.
3: Banana Crew.
4: Tambalang
3: Jaiho. Banana Crew.

92.3 FMR Favorite Music Radio Ka-vibes Ang Lupet 4:26 ang oras Isang magandang hapon pa rin Pilipinas Luzon Visayas At Mindanao Nako, shout out ang sa ating mga Dabawenyos At Dabawenyas Sa 101.9 FM Radio Davao Hello 89.5 FM Radio Davao del Norte Nako, I miss Davao City Natatandaan ko nung pumunta ako ng Davao Parang sobrang iba yung simoy ng hangin And the people are so very positive Ewan ko,

101.9 FM Radio Davao at sa Davao del Norte. Ayan. And of course, mga ka-vibes. Nako, na-realize ko lang kanina. Hindi lang 7-7 today. Hindi ko alam kung napapansin ng ating mga ka-vibes na nakikinig ngayon. Pero, halfway na pala into the year tayo. So, ito na po ang second half ng 2026! Nako, ka-vibes. Na ano, may question ako sa inyo. Kayo ba ay nagagawa nyo ba talaga ang New Year's resolution nyo nung simula ng 2026? Kasi eto na nga, malapit na tayong matapos sa taong ito. Eto na yung ano, yung time na dapat nating naiisip. Sa totoo lang, hindi dapat every start at every end lang ng year. Dapat meron din tayong kalahati ng taon na review na tama ba yung mga gagawa natin sa buhay. Oh my goodness! Pag ako napahamak dito, X ka ngayon! Tama ba yung pinaggagawa natin sa buhay? Na talaga bang ito ba yung mga goals natin? Yung mga nire-reach natin? Ikaw ba nung simula nung taon, yung New Year's resolution mo is magpapayat? At ngayon, ano nang pinaggagawa mo? Ilan na yung ano? Yung waistline mo? O, gano'n nakalaki yan? Gano'n nakaliit? Oh, ayan na, realization moment. Ikaw ba ay nakaipon na? Nako, ngayong 7-7 pa talaga natapat, ano? Nakakahiya. Pero okay lang yan, ka-vibes. At least now, this is a sign for you na isipin na talaga bang tama yung direksyon na pinupuntahan niyo sa buhay niyo? Ah, tama ba? Ay, palitan na nga natin yung background music. Gawin natin very, very, talking about love. Speaking of, no, kasi syempre hindi lang naman sa yung mga decision natin. Hindi lang naman about the general life. Napatapos na yung taon at nandyan ka pa rin. Kamusta ang palagay mo, ka-vibes? Ikaw na nakikinig, masaya ba ang puso mo? Ngayong patapos na ang taon, ay hindi pa naman, malayo-layo pa naman. Pero ngayong halfway na tayo in 2026, sigurado ka bang nasa tamang posisyon ka na ng buhay mo? Alam kong hindi siya madaling sabihin na I'm here at may ginagawa ako para sa ano, na parang nandito na ako sa kung saan ko gusto. Kasi minsan, talagang life is full of ups and downs. Minsan, dun ka sa roller coaster na masayang part, minsan pababa ka at hindi mo gusto yung mga nangyayari sa'yo. At saka minsan, some things kailangan mangyari muna bago mapunta sa kaginhawaan ng buhay. So, syempre, nare-realize lang natin lately, no, na may times talagang ganun at ganun talaga ang buhay. Hindi laging perfect, and especially every time na pa-end na yung year. Ano ba yan? Puro pa-end ng year? Especially na pa-end ng year, doon lang natin nare-realize na meron tayong dapat mga nire-review sa buhay. Minsan ka-vibes, it should not be the end of the year or the start of the year na ikaw ay nagre-realize ng mga ganung bagay. Kung may gusto kang baguhin sa buhay mo at meron kang mga ibang pangarap na gustong marating at wala ka pa doon ngayon, it's okay. Hindi kasalanan yun na mag-change ka ng gaya nga ng sinabi kanina ni DJ Kiko Kalikot kanina umaga. And ni DJ Alex, sinabi niya na parang hindi dahil na nandito ka sa path na ito, kunwari si Joff, ishoutout ko na si Joff, ang ating ka-vibes, mula sa Rizal represent. Nako, dahil gusto niya makapagtapos, di ba? And he is now an electrician. Kung meron ka pang gustong makamit sa buhay mo and you're here right now, it's fine. Pwede kang umalis. Yung iba nga nag-graduate ng doktor tapos nagiging DJ. Hindi DJ dito ha, yung DJ tugstugan, ganun. So hindi mo alam talaga kung ano ang nakalaan na path para sa iyo. But Ikaw mismo ka-vibes, nasa sa'yo yun. Kailangan mo rin, you owe it to yourself na i-discover yun kasi ayaw nating mabuhay na may what ifs. So ayun, mga ka-vibes, ikaw ba? Meron ka bang what ifs in life? Meron ka bang gusto sa buhay? Naku, i-shout out na natin yung ating mga ka-vibes. Baka meron silang mga kasagutan sa ating mga katanungan, no? Kayo ba, ka-vibes, meron kayong inaasahan na
sana ito na lang ginagawa ko, or like parang meron kang wish, gusto mo bang maging

0: popstar. Gusto mo bang maging artista? Sumali na sa P... Boink. Joke lang yan mga ka-vibes. Pero ayan. So i-shoutout na natin ang ating mga ka-vibes na nakikinig from FMR Squad. I love you everybody. Maraming salamat dahil lagi po kayong nakikinig. Gandang hapon kay William Mortel. Kay Quotes Everyday. Everyday, okay. Alteza Herrera Sino Cruz, Randy Santinas, Gerard Michano, at syempre yung ating mga ka-vibes na nagme-message sa ating FMR Squad Official Group Chat. Si Squad Member Lay, kay Squad Member Nanay Tessie, ayan, maraming salamat. Kay John Vincent Sagrado, sa lahat ng ating mga ka-vibes na nakikinig ngayon, ang oras natin, 4:33. Hindi pa huli ang lahat. You can change your destiny. Ah! Ang funny naman nun, no? Kala mo end of the year na. May mga realizations. Siguro nag-ano lang ako dahil 25 na po ang inyong darling ng radyo. Ako na po ay nasa quarter life crisis. 4:34 ang oras. Wala pa rin lilipat. Dito lang tumutok sa 92.3 FMR. Favorite music radio, ka-vibes mo sa sound trip. I'm Lupet!
1: Banana Crew!
2: Uy, kinikilig! Ang Lupet!
1: Ano man ang mood mo, 92.3 FMR, ang iyong ka-vibes sa sound trip.
2: Ang Lupet!

0: Na naman ng Four of Spades. Nako ka vibes ang oras natin. 4:44. At syempre, I'm sure excited kayong makita at marinig na naman ang ating Banana Crew Daily Top 10 Countdown. Nako, sino kaya ang mangunguna dito sa ating listahan? Meron bang magiging number one na naman? O diba, you get the pun? Nako ka vibes, abangan na po natin at hindi na po tayo magpapatumpik-tumpik pa, wala pong lilipat dahil nandito na ang ating
1: Banana Crew Daily Top 10 Countdown sa 92.3 FM Radio Manila. Kabay!
2: Gusto mo bang mapakinggan ang idol mong singer? I-comment lang sa Facebook ng 92.3 FM Radio Manila ang kanta na gusto mong makasama sa countdown. Ito ang Banana Crew Daily Top 10 Hits!
3: 92.3 Banana Cruise number 10.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
2: Numinado na naman ang 93.3 FMR.
3: Ang lupet!
2: Numinado tayo ka-vibes sa FAMAS Broadcast Arts 2026. Ang besyo ng bayan at diyosa ng kalsada, DJ Jaiho, para sa Best FM Radio DJ 2026. At Banana Crew para sa Best FM Radio Program 2026.
3: Ang lupet!
2: Salamat sa walang kasing lupet na suporta nyo, mga ka-vibes. 92.3 FMR, your favorite music radio.
3: Ang lupet!
4: Na ito'y iti 92.3 FMR. Ka-vibes, iti sound trip.
2: 92.3 FMR,
5: favorite music radio.
2: Ka-vibes!

0: on Nana Crew Daily Top 10 Countdown sa 92.3 FM Radio Manila, Kabay!
1: Gusto mo ba ang mapakinggan ng idol mong singer? I-comment lang sa Facebook ng 92.3 FM Radio Manila ang kanta na gusto mong makasama sa countdown. Ito ang Banana Crew Daily Top 10 Hits!
2: Banana Crew! Kasama si DJ Jaiho!
3: Magandang afternoon!
2: At DJ Chloe!
4: At ako naman ang pambansang darling mo sa radyo, DJ Chloe!
2: Banana Crew!
1: Tambalang, Jai Clon!
2: Banana Crew!

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio, Kavibes, ang lupet! At ayan na nga, Kavibes, ang Banana Crew Daily Top 10 Countdown! Ang nag-number 1 na naman ng ating favorite Buzz Bear, Keith Hornales, Back to You! And congratulations kay Ian Manibale! Talagang umaakyat ang kanyang awitin! Vicente Cruz ang nag-number 2. At syempre, followed by Press Hit Play, Mi Amor. Mi Amor, te amo. Espanyol. And of course, JM Usores, medyo bumaba siya ng 2 times kahit sandali. Naku, yung mga fans ni JM Usores, inaabangan niyan lagi. Kaya iboto niya ng iboto. Number 5, Jun Sisa, Pagmasaya Na Ako, Ang Hell. Number 6, Jason Fernandez. Number 7, Teka Lang ni TJ Monterde, Pag-ibig fun ng Wink. Number 8, nag-remain po siya. And ganito ba, Ian Manibale, Recurring na pumasok. Actually, ang galing-galing ni Ian Manibale. Minamahal talaga ng kanyang mga fans at admirers ang kanyang mga awitin. At nag-number 9 ulit siya. Number 2 and number 9. And number 10, Panaginip ni Nicole. Naku kayo ka vibes. Ano ba ang boto nyo sa Banana Crew Daily Top 10 Countdown? Huwag kalilimutan, visit ang 92.3 FM Radio Manila sa Facebook o kaya Instagram. Mag-comment sa ating post ng inyong paboritong singer and song. Ayan mga ka-vibes, tomorrow magkasama ulit tayo. Samahan niyo po kami ng aking Marces DJ Jaiho para sa Home of the Stars, Banana Crew. At dahil 5:28 na, mag-aarangkada balita na, kaya walang lilipat. Dito ka lang, ka-vibes. Sa 92.3 FMR, Favorite Music Radio, ka-vibes ang lupet. Ito pa rin ang inyong darling ng Radyo DJ Chloe. Mwah, mwah, mwah. See you later, babu. Ang lupet.
1: Banana Crew!
2: Uy, kinikilig! Ang lupet!

0: Yes, that's right.
1: 92.3 FMR. Favorite music radio. Ka-vibes.
2: Ang lupet!
3: Ito na ang inyong ka-vibes sa Sound Trip.
4: 92.3 FMR.
2: Ang lupet!
3: Ka-vibes! Narinig namin kayo. Kaya naman may bago.
5: Introducing ang bagong X o Twitter account ng FM Radio Manila. I-search lang ang at 923 FM Radio MNL at i-follow ang ating account. Di ka na mapu-FOMO. May real-time updates na tayo. Mula sa 92.3 FM Radio Manila. Good vibes!
4: Ito na ang Ultimate Pampag Good Vibes for All. Dahil tatlong malalaking awards ang inihedog sa ating ng 7 VP Choice Awards.
2: Woohoo!
4: DJ Jaiho para sa Campaign Champion Award. At muli, DJ Jaiho para sa Back-to-Back, Back-to-Back Male Radio DJ of the Year.
6: You're a winner!
4: At ang pinakamalupit sa lahat, 92.3 FM Radio Manila. Para sa FM Radio Station of the Year!
3: Panalo natin ito mga ka-vibes! Kaya't maraming salamat sa patuloy na suporta at pakikinig!
4: Basta good vibes sa radyo, 92.3 FM Radio! Ka-vibes!
2: Ang lupet!
1: Ang buhay parang roller coaster. Minsan mainit at minsan malamig. Ang panahong El Nino ay ang tagtuyot at pagtaas ng heat index. At ang panahon naman ng La Nina ay walang tigil na pag-ulan. Kaya sa kahit anong sitwasyon, dapat ready ka. Ka-vibes!
7: Mismo!
1: Magbaon palagi ng payong, panyo at tubig. At huwag kalimutang mag-weather vibe check bago umalis ng bahay. Paalala ng 92.3 FMR. Ka-vibes!
2: Ang lupet!
3: Sabado, miss makinig sa 92.3 FM Radio Manila tuwing Sabado.

0: Campus Break. Pati mga indie bands at artists, makikitambay sa Sessionistas. Malupit na non-stop sound trip pa ng 70s, 80s at 90s sa soundtrack ng buhay mo. Sabado, miss the vibe ng tugtugan sa 92.3 FM Radio Manila. Your favorite music radio, the vibes. Numinado na naman ang 92.3 FMR.
1: Ang lupet!
0: Numinado tayo ka vibes sa FAMAS Broadcast Arts 2026. Ang besyo ng bayan at diyosa ng kalsada, DJ Jaiho, para sa Best FM Radio DJ 2026. At Banana Crew para sa Best FM Radio Program 2026.
1: Ang lupet!
0: Salamat sa walang kasing lupet na suporta nyo, mga ka-vibes. 92.3 FMR, your favorite music radio.
1: Ang lupet!
0: Malupit ang vibes ang ibabato namin sa inyo ngayong linggo. Ang energy booster na gigising sa'yo. Good vibes, good morning! Dramahang puno ng comedy. Favorite vibe. Kwentong puno ng real talk. Love me, Kali G. The home of the stars, Banana Crew. Hot issues na hindi madalas pag-usapan?
2: Too hot to handle yan.
0: Pusong marubog sa gabing mapanukso. Yan ang ating main event. Siksik, malupit.
1: Ang lupet!
0: Yan ang vibe ng weekdays mo sa 92.3 FM Radio Manila. Your favorite music radio. The vibes.
3: Ang buhay parang roller coaster. Minsan mainit at minsan malamig. Ang panahong El Nino ay ang tagtuyot at pagtaas ng heat index. At ang panahon naman ng La Nina ay walang tigil na pag-ulan. Kaya sa kahit anong sitwasyon, dapat ready ka. The vibes
4: mismo.
3: Magbaon palagi ng payong, panyo at tubig. At huwag kalimutang mag-weather vibe check bago umalis ng bahay. Paalala ng 92.3 FMR. The vibes.
1: Ang lupet!
0: Ka-vibes! Narinig namin kayo! Kaya naman may bago! Introducing ang bagong X o Twitter account ng FM Radio Manila! I-search lang ang

0: FM Radio Manila. Good vibes!
1: Mga pinalangga naton nga ka-vibes halin sa City of Smiles. Hindi na kamo magkabalaka kay sigurado nga pirmi pa tayon ang kalipay kagkalingawan nga ihatag sang atong mga DJs. Hagto na kamo kagpamati sa 102.3 FM Radio Bacolod.
2: Ang lupet!
3: Dito na ang Ultimate Pampag-Good Vibes for All! Dahil tatlong malalaking awards ang inihedog sa atin ng 7 VP Choice Awards!
2: Woohoo!
3: DJ Jaiho para sa Campaign Champion Award! At muli, DJ Jaiho para sa Back-to-Back! Back-to-Back Male Radio DJ of the Year!
4: You're a winner!
3: At ang pinakamalupit sa lahat, 92.3 FM Radio Manila para sa FM Radio Station of the Year!
5: Panalo natin ito mga ka-vibes, kaya't maraming salamat sa patuloy na suporta at pakikinig.
6: Basta good vibes sa radyo, 92.3 FM Radio!
3: Good vibes!
2: Ang lupet!
3: Ito na ang Ultimate Pampag-Good Vibes for All! Dahil tatlong malalaking awards ang inihedog sa atin ng 7 VP Choice Awards!
2: Woohoo!
3: DJ Jaiho para sa Campaign Champion Award! At muli, DJ Jaiho para sa Back-to-Back! Back-to-Back Male Radio DJ of the Year!
4: You're a winner!
3: At ang pinakamalupit sa lahat, 92.3 FM Radio Manila! Para sa FM Radio Station of the Year!
5: Panalo natin ito mga ka-vibes, kaya't maraming salamat sa patuloy na suporta at pakikinig.
6: Basta good vibes sa radyo, 92.3 FM Radio!
3: Good vibes!
2: Ang lupet!
7: Numinado na naman ang 92.3 FMR!
2: Ang lupet!
5: Numinado tayo ka-vibes sa FAMAS Broadcast Arts 2026!
6: Ang besyo ng bayan at diyosa ng kalsada,
3: DJ Jaiho!
6: Para sa Best FM Radio DJ 2026!
3: At Banana Crew!
6: Para sa Best FM Radio Program 2026!
2: Ang lupet!
5: Salamat sa walang kasing lupet na suporta nyo, mga ka-vibes. 92.3 FMR, your favorite music radio.
2: Ang lupet!
5: Ang buhay parang roller coaster. Minsan mainit at minsan malamig. Ang panahong El Nino ay ang tagtuyot at pagtaas ng heat index. At ang panahon naman ng La Nina ay walang tigil na pag-ulan. Kaya sa kahit anong sitwasyon, dapat ready ka. Ka-vibes!
8: Mismo!
5: Magbaon palagi ng payong, panyo at tubig. At huwag kalimutang mag-weather vibe check bago umalis ng bahay. Paalala ng 92.3 FMR. Ka-vibes!
2: Ang lupet!
5: Malupit ang vibes ang ibabatuhin namin sa inyo ngayong linggo.
6: Ang energy booster na gigising sa'yo.
5: Good vibes, good morning! Dramahang puno ng comedy.
3: Favorite vibe!
6: Kwentong puno ng real talk.
3: Love me,
5: Kenji!
6: The home of the stars,
3: Banana Crew!
6: Hot issues na hindi madalas pag-usapan?
5: Too hot to handle yan!
6: Pusong marubog sa gabing mapanukso, yan ang ating main event! Siksik! Malupit!
2: Ang lupet!
5: Yan ang vibe ng weekdays mo sa 92.3 FM Radio Manila, your favorite music radio! Good vibes! Ka-vibes! Narinig namin kayo! Kaya naman may bago!
6: Introducing ang bagong X o Twitter account ng FM Radio Manila. I-search lang ang at 923 FM Radio MNL at i-follow ang ating account. Di ka na mapufomo. May real-time updates na tayo. Mula sa 92.3 FM Radio Manila. Ka-vibes!
8: Patuloy po kayong nanonood ng Vice President Sara Duterte, The Impeachment Trial, a PRTV News Special. At kasama nga natin dito sa PRTV Prime Studio ang Associate Dean at Assistant Professor ng UP College of Law, si Attorney Paulo Tamase. Magandang hapon, Attorney Tamase, at welcome po.
9: Magandang hapon din, Jack, at sa inyo mga taga-subaybay.
8: Yes, Attorney Paulo, pare-pare, sabay-sabay tayo nakikinig nga dito sa pag-discuss na itong Article 4. Pero mostly is technicalities yung mga inaano, kunyari, kung certified true copy or original bano. Pero siguro, pag-usapan mo natin, bakit sa lahat ng articles of impeachment, ito yung inuna?
9: Well, kung pagbabatayan natin yung explanation nung prosecution, no, kamakailan, parang ito kasi yung malinaw na yung ebidensya. At klaro naman, yung ground nito ay ukol doon sa mga pagbabanta, yung threats sa buhay ni Pangulong Marcos. At yung threats na yun, kaya mo siya patunayan. Una, nung video na sikat naman sa video ni VP Sara nung late night Zoom press conference niya. And I think, batay doon sa iba pang testigo na ipapakita nila, ay yung character niya, no, na violente, mainitin ang ulo, no, I think yun yung susubukan nilang itahe. At medyo madali yun kumpara dun sa ibang grounds na medyo technical. Kasi kailangan pag-usapan ng numero, financial records, na inaantay pa natin, no, etc.
8: And voluminous, kumbaga, pagdating sa documents.
9: Yes, technical yung pag-assess doon. So itong unang ground, supposedly, mas simple siya kasi video lang yung ipapakita, papakita yung testimonya ng ibang testigo, pero parang nakikita natin today, nagkaka-encounter tayo ng mga problema, no, sa authentication, yung tinatawag para dun sa video.
8: Okay, sige, Attorney Paulo, balikan lang muna natin yung mga nagaganap nga dyan sa Senado. Okay. Maya, balikan natin po kayo. Balikan nga natin ang ginagawang paglilitis sa Senado.
10: Have you perused the document? Nabasa mo na ba yung dokumentong iyan?
11: Yes, sir.
10: Now, what relation, if any, does that document have with the affidavit you mentioned?
11: This is the affidavit attesting my interview with them, si Reyes, sir. Copy of the affidavit, sir.
10: Now, on page 2 of the affidavit, may makikita ang pirma sa ibabaw ng pangalang Agent John Mark Kalilong. Kaninong pirma ba iyan?
11: It is my signature, sir.
10: Now, on page 2, may pirma din sa ibabaw ng pangalang Attorney Van Homer Ang Luben. Kaninong pirma ba iyan?
11: Signature po ni Attorney Ang Luben, sir.
10: Ba't mo nalaman na iyan ay isang pirma ni Attorney Ang Luben?
11: I saw him sign the document and I have viewed and acted upon documents bearing his signature. Kaya pamilyar po ako.
10: Thank you so much. Now, I'm now showing you the other affidavit of even date, February 10, 2025, that is previously marked as Exhibit P - Roman numeral 4-21 and series. Can you peruse the same?
12: Your Honor, may be allowed. Thank you, Your Honor.
13: Kindly show counsel for respondent a copy of the document that the witness will testify to.
10: Thank you so much.
12: For the record, Your Honor, the Exhibit P-4-21 and Exhibit P-4-21A are photocopies.
13: Duly noted. Kindly return the document to the witness for his perusal.
12: We are returning the document to the witness, Your Honor.
10: Stephen, P-422-2.
13: Counsel, please proceed.
10: Thank you so much, Your Honor, please. On what relation, if any, have you answered the question? Does this document have with the one you mentioned?
11: This is the copy of the affidavit of interview with Bonds Magsambol. Your Honor, yes, this is the copy, sir.
10: Now, on page 2 of the affidavit, may pirma sa ibabaw ng pangalang Agent John Mark Kalilong. Kaninong pirma ba yan?
11: This is my signature, sir.
10: Sa pahina, page 2, may makikita din isang pirma sa ibabaw ng pangalang Attorney Van Homer Ang Luben. Kaninong pirma ba yan?
11: This is the signature of Attorney Van Ang Luben, sir.
10: Ba't muna laman na yan ay isang pirma ni Attorney Ang Luben?
11: Nakita ko po niyang pinirmahan po yung document and may mga documents pa po ako nakita na pirmado niya.
10: Now, Mr. Witness, thank you so much. Now, we are showing you yung dokumento entitled Signed Minutes. That is previous remarks, Exhibit P, dash, Roman numeral 4, dash, 22 and series. May you peruse the same. Defense may also peruse that document.
12: Thank you, Your Honor.
13: Kindly show a copy to the counsel for respondent.
10: Uh-huh.

0: same bagay na tinetestify ng testigo or yung pinatutunayan ng testigo. So, mahalaga yung authentication in that sense. But itong particular issue ng Article 4, and I think to emphasize lang na hindi naman kasi legal na proceeding ang impeachment, political siya na proceeding, alam naman natin lahat kung ano yung video na to eh. Or nakita na natin siya. So, ang effect siguro nitong matagal na apat na oras na rin, examination para lang lumabas itong USB na ito, nadidistract yung mamamayan kung ano talaga yung laman ng video na yun. No? 2 minutes lang yung video na laman or additional na few minutes. Pero apat na oras yung kinakailangan upa lang maipahita siya sa impeachment
1: video. Okay, sige. Balikan natin ulit ngayon dyan sa Senate.
2: You may do so.
3: Thank you, Your Honor.

0: vibes that's right.
1: 92.3 FMR Favorite Music Radio. The vibes.
2: Ang lupet!
3: Mga pinalangga naton nga ka-vibes halin sa City of Smiles. Hindi na kamo magkabalaka kay sigurado nga pirmi pa tayon ang kalipay kag kalingawan nga ihatag sang atong mga DJs. Kagto na kamo kag pamati sa 102.3 FM Radio Bacolod.
2: Ang lupet!
1: Ang sabi nila, two's company and three's a complication. Pero minsan, lalabas dito ang totoo. Get ready ka vibes sa umaapoy na usapan, magbabagang kwentuhan at nag-iinit na damdamin dito sa Too Hot to Handle.
4: Let the show begin.
1: Kasama sila DJ Kim Churva at DJ Ivy. Too Hot to Handle.

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka Vibes
1: Ang Lupet!
2: Na ito'y iti 92.3 FMR Ka Vibes, iti Soundtrip
1: Ang Lupet!
0: Ang sabi nila, two's company and three's a complication. Pero minsan, lalabas dito ang totoo. Get ready, Ka-Vibes, sa umaapoy na usapan, magbabagang kwentuhan, at nag-iinit na damdamin dito sa Too Hot to Handle.
3: Let the show begin!
0: Kasama sila DJ Kim Churva at DJ Ivy. Too Hot to Handle.
1: Ang lupet!
4: Ka-Vibes!
5: FMR.
6: Favorite Music Radio.
5: Ka-Vibes. Ang lupit. Oras po natin, 6:48. Nag-BE, kaya naman isang sizzling evening muna sa lahat ng mga ka-vibes natin all over the world.
6: All over the Philippines.
5: All over the world of the Philippines. Siyempre, pagpatak ng 6:30 p.m. up until 9 p.m, makakasama nyo na po ang
6: Sizzling Duo.
5: Ako po ang Chinitang Chika Dora Kim Churva.
6: Ako naman po ang inyong bestie na G sa fun at kwentuhan ang nag-iisang DJ ID.
5: Of course, dito yan sa programang mas mainit pa sa hottest issues.
6: Mas wild pa sa plot twist.
5: Ito ang programang Too Hot to Handle. Grabe naman yun, ka-vibes. On a Tuesday, ang daming kaganapan, kaliwat ka na, na talagang pagpapawisan ka, maiinitan ka, diba?
6: Tama.
5: Tapos dadagdagan pa natin ang mga maiinit na issue for tonight.
6: Cherry on top na yan sa lahat. Siyempre, kung kanina correct, mabibigat na news, ngayon naman mabibigat na issue ang hatid namin sa inyo, mga ka-vibes. Kaya ayan, ito na nga, sisi ko.
5: Oh, yan
6: kaway-kaway dyan sa mga ka-vibes natin na talaga namang push kung push pagtrabaho, as in, uy, I give my all.
5: Taray naman! Oh. Paano yun, CZ?
6: Give,
5: isa pa?
6: I give my own!
5: Ayan!
6: Oh, give na give ang everything!
5: Give na give ka talaga dyan.
6: Mm-hmm.
5: At saka yung tipong OTTY. Oh,
6: ay!
5: Naku.
6: Isang mahigpit na yakap sa inyo. Alam ko naman, syempre may mga ka-vibes dyan. Ang mindset kasi nila, diba, is parang, mm-hmm, sige, pagtatrabahuhin ko na, magtatrabaho ko na mas maigi.
5: Totoo.
6: Diba? Para naman ma-realize nila na, ah, napaka-ano naman nito.
5: Napakasipag.
6: Napakasipag naman nito ni DJ Kim.
5: Oh, performing, di ba?
6: Talagang loyal sa ating kumpanya. Bigyan nga natin
5: ng ano to?
6: Ng more trabaho.
5: Kala ko bigyan ng increase man lang.
6: Oo. Kung saan man yan, pakisabi naman sa akin, oh.
5: Oh my God, non. Abay, congratulations.
6: Sana all. Yun ang masasabi ko. Kasi
5: yes,
6: marami sa atin nakaka-experience, mm-hmm, na imbis na increase ang nangyayari, nabigyan pa ng mas maraming trabaho.
5: Eh, paano magaling, di ba? Kaya pala niyang i-handle. Pero nawa, ito na nga. Kung relate ka dito sa mga chuper na nakikinig ngayon, mga pasahero, ayan.
6: Yes.
5: Yung mga pasahero natin, may mga iba't ibang trabaho yan, diba?
6: Siguro at, iniisip na naman nila kanina, no? Oo nga, no?
5: Parang
6: teka. Parang teka lang, ako ata yan.
5: Para nakarelate siya.
6: Oo.
5: Kaya naman, ano bang sizzling question of the night natin, CZ?
6: Ito na nga, listen up sa ating mga hardworking ka-vibes dyan. Ikaw ba kaya mong i-handle kung below minimum wage lang ang sinasahod mo? Pero grabe ka naman kung pagtrabahuhin ka ng boss mo.
5: Nako, grabe naman yan. Iba talaga kapag ganyan, no? Hindi ko alam, ha? Pero usually kasi, may mga ka-vibes talaga tayo na okay lang sa umpisa. Di ba parang, sige, bigay mo.
6: Oo, parang,
5: para,
6: ano yun?
5: Oo, para
6: bigay mo yung effort, ipakita
5: bigay
6: mo na kaya
5: correct
6: mo. Di ba, na capable ka, na masipag ka.
5: Papakita mo talaga, di ba? Para deserving.
6: Mapapakabibo, gano'n.
5: Yun, para masabi mong deserving naman ako pagka na-increasean, di ba? Well, kung gano'n ang case, napakaswerte mo nga. But kung hindi naman, abang may pag-usapan natin yan.
6: Tama, diba? Mga ka-vibes. No? Abangan natin yung issue ni Jake sa ating pagbabalik dito sa ating programa. And syempre, ka-vibes, iniimbitahan po namin kayo sa ating live stream mamaya. I-search nyo lamang 92.3 FM Radio Manila sa ating mga social media accounts. Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, and syempre isama nyo na ating X or dating Twitter dahil dyan nakapost ang ating poll para sa ating sizzling question of the night.
5: Correct! At sa ating pagbabalik, alamin natin yung issue natin. But for now, back to more music muna tayo mga ka-vibes. Makakasama nyo pa rin ang
6: Sizzling Duo!
5: Dito lang yan sa 92.3 FMR.
6: Favorite Music Radio,
5: ka-vibes. Ang lupet. Ang oras.
6: Oras natin, 6:52.
1: Ang lupet!
7: Dismiss na naman.
1: Ang lupet!
8: 92.3 FMR. Favorite Music Radio. Good vibes.
1: Ang lupet!

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
0: Mayroon kang ka-vibes sa soundtrack. 92.3 FMR 92.3 FMR.
1: Ganto! Ang lupet!
0: Ang buhay parang roller coaster. Minsan mainit at minsan malamig. Ang panahong El Nino ay ang tagtuyot at pagtaas ng heat index. At ang panahon naman ng La Nina ay walang tigil na pag-ulan. Kaya sa kahit anong sitwasyon, dapat ready ka. Ka-vibes!
1: Mismo!
0: Magbaon palagi ng payong, panyo at tubig. At huwag kalimutang mag-weather vibe check bago umalis ng bahay. Paalala ng 92.3 FMR. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
0: 92.3 FMR. FMR. Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
2: Ka-vibes ang oras sa FMR.
3: Oras ngayon, alas 7 ng gabi.
1: Ang lupet!
4: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified. World-class quality.
5: ACS. Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
6: Ang galing-galing mo.
7: Smart 2.
6: Smart Dishwashing Paste ko.
7: Smart 2.
6: Pritong ulam na masebo. Plato at kaldero.
7: Smart.
6: Tanggaling for everyday.
5: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
7: Pahit para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to.
6: Tanggaling-galing mo.
7: Smart Dishwashing Paste.
5: Heavy duty linis bawat pahid.
8: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
7: ACS.
0: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
7: ACS.
9: Ang kinis na niya.
10: In fairness, nag-glow up.
9: May

0: 92.3 FMR.
1: Favorite music radio. Ka-vibes
0: ang lupet. Ang oras po natin na 7:23. Kaya naman isang sizzling evening pa rin sa lahat ng mga ka-vibes natin all over the world.
1: All over the Philippines. All over the world of the Philippines. Kaya naman sa mga Pilipino dyan, listen up, yo, cause this is it, Pansit.
0: Correct.
1: Inaabangan nating issue for tonight.
0: Yes. Ito talagang issue natin ay lahat makaka-relate.
1: Mm-hmm.
0: Walang hindi makaka-relate dito.
1: Tama.
0: Diba?
1: Kung ikaw ay hardworking.
0: Oy, ano pa?
1: Kung ikaw ay alipin ang salapi.
0: Oy, ano pa?
1: Kung ikaw ay loyal to the company.
0: Oy, na para bang ikaw ang susunod na tagapagmana.
1: Correct.
0: Grabe yung trabaho, hindi ba? Pero ang sahod, ganun pa din.
1: Yarn. Yan tayo eh.
0: Butatea. Pero ito na nga, pag-usapan na nga natin ang issue for tonight ng ating ka-vibes na si Jake. Pero ano muna ba ang ating hot headlines, si Ziko?
1: Ito na nga mga ka-vibes ang hot headlines for tonight. Barat na pasahod, ikinagalit ng mga empleyado. Relate ka ba?
0: Na parang napapatungo na lang talaga siya. No? Napapatango, napapa...
1: Sabi ni Ate Jen, oh, para lang sa One Direction.
0: Ay.
1: Story of my life.
0: Correct! Pwede rin yung sushi food in egg. Charet. Oh, ito na nga. Sige na nga. Simulan na nga natin yung issue ni Jake na yan.
1: So, ito na nga mga ka-vibes,
0: uy,
1: no? Itong si Jake, halos 6 na taon na siyang empleyado sa isang maliit na negosyo.
0: Mm-hmm.
1: Madalas daw, overtime, OTTY, at puspusan pa sa trabaho.
0: Mm-hmm.
1: Halos siya na rin daw ang sumasalo sa mga trabahong hindi nasakop ng posisyon niya. Above and beyond nga, ika nga nila. Pero kahit nga na ganun, below minimum pa rin ang sinasahod niya. Ilang beses na siyang naglakas loob, humingi ng dagdag sahod. Hindi lang daw siyang nakakaranas nito, kundi marami na rin empleyado sa kanilang kumpanya. At dahil hindi na nga nila matiis, pakiramdam nila hindi tumutugma yung pagod at oras na inilaan nila sa salary nila.
0: Mm-hmm.
1: Pero, sabi ng employer nila,
0: mm-hmm,
1: hindi raw dahil ayaw niyang magtaas ng sahod. Gusto man nilang taasan pero hindi pa daw kaya dahil maliit pa lang naman yung negosyo nila. Dagdag pa nga ng kanilang boss, for the experience yan! Tsaka kung pipilitin daw niyang magtaas ng sahod nang hindi niya kaya ng negosyo, posible raw na magsara sila at sila mawawalan pa ng trabaho. Pero para sa mga empleyado naman, hindi na naman sila nabubuhay sa puro experience at promises lang. Kahit nagtitipid ang negosyo, tuloy-tuloy pa rin ang pagtaas ng presyo ng pagkain, ng pamasahe at mga bayarin. Louder for the people at the back! At hindi raw makatarungan na ang mga employees ang laging nagsasacrifice para sa kanila.
0: Yun, and that's our issue for tonight! Grabe. Talagang too hot to handle.
1: Correct. Oo, kasi alam mo dito ha, sobrang uso sa mga experience ko din at sa mga taong nakikilala ko,
0: mm-hmm,
1: syempre sa mga naging trabaho ko na rin before, hindi kasi uso, no, or hindi common ba,
0: mm-hmm,
1: na humingi ng increase na mag, ano,
0: di ka, parang ano ba?
1: Parang demanding ka.
0: Oh, demanding kasi yung ganun. Sound. It sounds like demanding ka naman. Oo, grabe
1: na
0: girl,
1: you're
0: diba?
1: Asking for too much.
0: Yes. Para kasalanan mo, 'di ba, na nag-speak up ka for yourself, 'di ba? Pero again, paano ba kasi natin talaga malalaman, 'di ba, kung kailan, 'di ba, anong tamang panahon para manlambing,
1: 'di
0: ba, sa boss natin or kung sino mang mas mataas, 'di ba, sa management, or baka pwedeng ano eh, baka pwedeng iniisip mo lang na grabe, ang dami ko nang ginagawa pero wala pa rin. Where in fact, wala naman pala talaga magandang output. Pwedeng ganun ha, tapos nagde-demand ka.
1: Mm-mm.
0: Well, minsan kasi, kapag nakitaan ka naman talaga ng potential, yung boss mismo, alikakausapin kita, mag-one-on-one talk tayo.
1: Oo, tsaka naiintindihan ko rin naman kasi, okay, naiintindihan ko rin from the point of view naman ng employer.
0: Oh, yes.
1: Na kahit gustuhin ko man, hindi talaga natin kaya.
0: May ganun eh, di ba? Kumbaga, syempre, kalma lang.
1: Kesa diba? Naman di ba na lahat tayo mawalan,
0: mm-hmm,
1: edi parang tiis-tiis muna ganun. Kaso minsan nga kasi yung mga minsan lang, 'di ba, pansamantala, nagiging pansamantagal.
0: Ang galing mo doon ah. Gusto ko 'yon, yung pansamantala naging pansamantagal.
1: Yes.
0: Para maraming diba nakarelate diyan, 'di ba?
1: Napatango si Ate. Kanina nagse-cellphone lang siya, nagti-TikTok, napatingin
0: siya. Diba na parang parang medyo relate ako dito. Kaya naman ka vibes, kung meron kang opinion, abay pag-usapan natin yan. Itutuloy natin to sa ating online chikahan, sa ating Facebook, YouTube, and TikTok.
1: Tama, i-search nyo lamang 92.3 FM Radio Manila. And syempre, ito na nga, batiin naman natin ang ating mga ka-vibes na nanonood at nakikinig sa atin sa oras na 7:28. Nako, hello, hello sa mga ka-vibes natin sa ating Facebook fan page. Etong kila William Mortel, kila John Vincent Sagrado, ito sila Coach Everyday Hello, and si Juan Miguel Dimogatia. Ibatiin din natin yung mga ka-vibes natin dyan sa taas.
0: 102.3 Baguio.
1: Sa 97.5 Jensan. At sa 102.3 Bacolod.
0: Hello, maayong gabi sa inyong tanan. Ipagpapatuloy natin ang usaping pasahod. Ayan, mababang pasahod para sa mga empleyado. Sa ating pagbabalik, dito lang yan sa programang
1: Too Hot to Handle.
0: Kasama pa rin ang sizzling duo. Dito lang yan sa 92.3 FMR.
1: Favorite music radio, Ka-Vibes.
0: Ang Lupe. Ang oras.
1: Uy, 7:29 na.
0: Bilis naman yan.
2: Ang Lupe! Next, bagong riban na. Ang Lupet!
3: 92.3 FMR, Favorite Music Radio. Ka-Vibes!
2: Ang Lupet!

0: 90.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
2: Ang sabi nila, two's company and three's a complication. Pero minsan, lalabas dito ang totoo. Get ready ka-vibes sa umaapoy na usapan, magbabagang kwentuhan at nag-iinit na damdamin dito sa Too Hot to Handle. Let the show begin. Kasama sila DJ Kim Churva at DJ Ivy. Too Hot to Handle. Too Hot to Handle.
3: Three FMR
4: Favorite Music Radio. Ka-vibes
3: ang lupet. Ang lupet talaga, grabe. Nung ating pinag-uusapan ngayong gabi.
4: Syempre mainit-init talaga ang usapan pagdating sa sahod,
3: 'di ba? Kaya nga 'di ba, ang sinisigaw ng karamihan ng taong bayan, yung mga ka-vibes natin, dagdag pa sahod. 'Di ba? May mga ganun talagang mga ipinaglalaban sa buhay.
4: Syempre tayo lahat gusto natin ng increase sa sahod. Pero hindi sa trabaho. Ang nangyayari, increase sa trabaho minsan.
3: Oo, aray ko po. Mm-hmm.
4: Pero, ano muna ang pero? Hindi ko rin maisip ang pero. Charot.
3: Pero siyempre,
4: kailangan mo muna isipin yung environment. Yes, kung nasaan ka, diba?
3: Correct.
4: Kanya-kanya naman ng kanya-kanya ng environment yan. Kung nasaan ka man nagtatrabaho, anong kumpanya, ano ka ba, startup company ka ba, established na ba? Diba syempre, you know, lalong-lalo na sa mga startup company.
3: Correct.
4: Mahirap naman talaga na parang agad-agad ka mag-i-increase ng sahod ng mga tao. Sometimes, kailangan nyo muna talagang maghigpit ng sinturon.
3: At saka, kailangan mo nga mag-exert ng effort, diba? Ipakita mo, hindi ito sa pagiging bida-bida ha, ipakita mo na deserving, diba? Na ma-increasean ng sahod, diba?
4: Yes. Pero nasan ba ang hangganan kasi ng
3: correct.
4: Marami?
3: Kayo
4: diba?
3: Na nga,
4: aabot na taabot ka rin kasi sa point. As much as maintindihan mo minsan, aabot ka sa point.
3: Lalo na kung may experience ka na, diba?
4: Oo, aabot ka talaga sa point na masasabi mo, teka lang, parang mas lamang pa yung pagod ko kesa sa sahod ko.
3: Diba? May ganun talaga. Kaya ang tendency talaga, yung iba, naghahanapan ng iba pang racket nila, diba? Aside from a fact na meron na silang pinaka-main job, diba?
4: Yes.
3: So, hindi natin sila, masisisi. Pero yung sa case kasi ni Jake, abay over.
4: Oo. 6 years na siya doon, diba? Wala man lang increase.
3: Grabe naman yun.
4: 6 na taon. Diba? So, paano yun? Kailangan diba? Syempre, kung nag-grow yung negosyo, dapat kasama yung mga empleyado.
3: Yun yung maganda, diba?
4: Para man lang maramdaman nila na na-acknowledge din yung hard work nila, diba? Sino ba namang hindi gaganahan na pagtrabaho ng isang kumpanya na may care din para sa kanila?
3: Tsaka check nyo rin ha, kasi syempre may batas tayo dyan, diba? Kapag ka ikaw ay nasasahuran na minimum, below minimum sa wage dito sa Philippines, especially nasa Metro Manila or nasa probinsya, pwede mo silang tama ba? Ipapadole ba yung mga ganon? Yung ganong case,
4: yun yung mga madalas kong narinig. Yung term na narinig ko.
3: Diba sinasabi, padole mo na yan, diba? Pero syempre, gamitin nyo yung rights nyo sa tamang paraan, diba? Hindi yung paano ka naman ng pagano'n, panakot ka ng panakot. Iba ka mamaya, hindi ka naman talaga performing, di ba? Minsan, i-assess mo din yung sarili mo. Teka ba?
4: And syempre, know your rights ka ba?
3: Yes, know your rights.
4: Kanya-kanya din tayo. Know
3: your worth. Correct.
4: Pero ito na nga, gusto kong malaman ang kasabihan tuloy.
3: Or yung mga opinion.
4: Nasasabi at opinion ng ating mga ka-vibes na nanonood at nakikinig sa atin ngayon. Ito na nga, sabi na nga ba pagdating talaga sa usapang sahod, ang daming nagko-comment.
3: Madami talaga yan. Sino nauuna dyan, sisi ko.
4: Ito na nga, sabi ng ating ka-vibes dyan na si Jeff Tad Olivero.
3: Ako, ito maramingan na siya buhay.
4: For me, sisi, kaya ko naman i-handle yung importante daw, may trabaho. Basta, syempre, wag mo lang masyadong itotodo. Sabi nga nila, hindi tayo tagapagmana ng kumpanya.
3: Umaga, ito yung bare minimum, ganon. Naku po, aray ko po. Parang paano baka mamaya kaka-bare minimum mo, hanggang dyan na lang yung sahod mo talaga, di ba?
4: Baka dyan ka pa nasisante.
3: Oo.
4: Biglang, you're not for hindi na bare minimum. Hindi malang minimum.
3: Terminated ka
4: ba? Hindi, pero nagigets ko kasi. Pero gets yung sinasabi niya, huwag mo naman i-push yung sarili mo to the point na naapektuhan
3: yung
4: ka na
3: mo.
4: Mentally, physically, correct. Syempre, di ba? Pagka nagkasakit ka, mas mahihirapan ka lalo. So, kailangan mo
3: dagdag
4: rin
3: mag,
4: maglagay ng boundaries. Maganda maging masipag, di ba? Maganda, magpakabibo ka, di ba? Ipakita mo talaga yung galing mo, mm-mm. yung potential mo. Pero, not at the expense of yourself.
3: Uy, totoo ha. Tandaan nyo ka, vibes. Ano ka, replaceable ka. Diba? Pero yung health mo, alagaan mo. Kasi yes. anytime, yung magkasakit ka, wag naman sana, diba?
4: You only have one body.
3: Yes. Kayang ang paltan, di ba? May ganun yun sa pag-ibig nga eh, yes. napapaltan ka kaagad.
4: Isipin mo ka, vibes, yung puhunan mo is yung sarili yes. mo. Diba? Kung nagkasakit ka, paano na?
3: Correct.
4: Diba?
3: Mahirapan ka.
4: Alam mo yun, minsan hinay-hinay din tayo. Okay mm-hmm. lang naman tumodon paminsan-minsan, di ba? Pero huwag mo namang ugaliin na palagi.
3: Correct.
4: Huwag mong sagarin ang self mo, mm-hmm. yun ang gusto kong sabihin.
3: Tsaka dito naman kay Jake, sa case niya, baka pwede nyo namang anuhin, kausapin muli, mm-hmm. di ba? Kung talagang di mo na talaga carry, may natadagdagan na yung mga gastusin mo, yung bills mo, lumalaki na especially in this economy, mm-hmm. tumataas na yung mga bilihin, yung mga presyo, di ba? Pagdating sa kuryente, sa tubig, at sa kung saan-saan pa man, di ba? Mm-hmm. At isipin mo, i-assess mo, kung di na talaga kaya, baka it's time for you na mag-move, correct. Diba? Sa ibang another chapter in your life, tama. Diba?
4: Sabi nga na ito ni Ronel Espina, DJ Kim, DJ ID, ang sagot mm-hmm. ko, I know to below minimum na sa mm-hmm.
3: tama na. Kung hindi naman
4: syempre,
3: talaga.
4: Lahat din naman tayo.
3: Oo.
4: Gusto lang naman natin kumita para makapag-provide mm-hmm. sa sarili natin, para correct. Sa pamilya natin, diba?
3: Lalo na kung breadwinner ka. Mm-hmm. Ikaw lang inaasahan ng pamilya mo, diba? Talagang aray ko po. Kaya ka-vibes, huwag ka pang hinaan ng loob. Laban lang tayo hanggat kaya pa natin, yes. diba? Pero lumaba tayo, nung naaayon, hindi, huwag natin gamitin sa idaan sa dahas lagi, diba? Hindi naman yan nakaka-resolve. Again, kung meron ka pang gustong nga i-share sa amin, tumawag ka lang. Let's
4: yes,
3: go.
4: Ang numero natin, 0954-406-1967. Dahil sa pagbabalik niya natin dito sa ating programa, tatanggap na tayo ng mga live colors for tonight. Gusto namin marinig ang inyong mga reaksyon, ang inyong mga opinion. I-share niyan sa buong world of the Philippines.
3: Wow! At saka syempre, isararout na natin. Maraming salamat sa mga tumutok sa atin sa live. Ayan, kina John Vincent Sagrado, Ronel Espina, Gerard Misiano, Jeff Tads Olivero. Sino pa nandiyan?
4: Ito sila Angela Reda, Angelo Reda.
3: Uy, bago yan.
4: Sila Josh Kyle mm-hmm. Ede. Ayan, itong kaila ka-vibes natin. Si Alteza Herrera, Sino Cruz. No?
3: You know?
4: Nga pala, isang sizzling evening sa Sino Cruz and Herrera family na
3: hello
4: lagi nakatutok dito sa ating programa. Naku, simula pa kanina alas 4 ng umaga hanggang 12 midnight.
3: Maraming salamat po sa inyong lahat. Kay Team Fruit Salad and Gang. Ayan, kina Coats Everyday, William Martel. At sa marami pa nating mga ka-vibes. Ayan, maraming salamat. At huwag kayong mag-alala dahil back to more music tayo. Magbabalik pa rin ang programang Too Hot to Handle. Kasama pa rin ang
4: Sizzling Duo.
3: Dito lang sa 92.3 FMR.
4: Favorite Music Radio, Ka-Vibes. Ang lupet.
3: Ang oras.
4: Oras natin, 7:49.
1: Ang lupet! Ang siksi mo na! Ang lupet!
5: 92.3 FMR. Favorite Music Radio. Good vibes.
1: Ang lupet.

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka Vibes
1: Ang Lupet!
0: Kayo ay nakikinig sa 92.3 FMR Ka Vibes sa Sound Trip
1: Ang Lupet!
0: Too hot to handle Kontrobersyal na mga issue at mga hot headlines

0: 101.3 FMR Favorite Music Radio Ka-vibes!
1: Ang lupet!
0: Ang sabi nila, two's company and three's a complication. Pero minsan, lalabas dito ang totoo. Get ready ka-vibes sa umaapoy na usapan, magbabagang kwentuhan at nag-iinit na damdamin dito sa Too Hot to Handle.
2: Let the show begin.
0: Kasama sila DJ Kim Churva at DJ Ivy. Too Hot to Handle.
3: Ka-vibes sa oras sa FMR.
1: Huy! Uy, 21 na!
4: Ang lupet!
5: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS ang lupet!
3: Kabay!
1: Ang lupet!
3: 92.3 FMR.
6: Favorite Music Radio. Ka-vibes.
3: Ang lupet!
1: Para
3: sa atin, 8:22 ng gabi, ka-vibes. At syempre, kasama niyo pa rin ang
6: Sizzling Duo
3: dito sa programang
6: Too Hot to Handle.
3: Kaya naman, it's time para i-share ang inyong mga opinion sa pamamagitan ng pagtawag sa aming numero.
6: 0954-406-1967. Gulat kayo sa time check natin kanina,
3: oo,
6: no?
3: Di ba nagulat ka din? Nagising siya eh.
6: Natutulog
3: siya eh.
6: Tama lang yan, magising kayo mga ka-vibes, di ba? Para naman mapagkwentuhan nga natin yung mga opinion nyo, perspective nyo.
3: Correct.
6: Pati na rin, of course, ang mga reaction nyo tungkol sa ating issue ngayong gabi.
3: O, kaya sagutin nyo na, ano bang sizzling question of the night natin?
6: Kaya mo bang i-handle kung below minimum mo lang ang sinasahod mo, pero grabe kang pagtrabahuhin ng boss mo?
3: Oy, talaga naman, ka-vibes.
6: What a question eh.
3: What a question it is. Kaya naman, it's time din para alamin ano ba ang nanaig sa mga puso ng ating mga ka-vibes. Para sa ating poll, ang nanaig sa kanila ay option number 1. Yes, magbubunga rin ang lahat.
6: Oy, wow.
3: Napaka-positive.
6: Yes.
3: Thank car na mga ka-vibes natin, hindi ba? Kayang-kayang i-handle yaan.
6: Eh, paano naman kaya dito sa ex or dating Twitter?
3: Oy,
6: tingnan nga
3: natin.
6: Kung ang ating mga ka-vibes ay kasing resilient ng mga nanood ng ating live stream kanina.
3: Aha, ano kaya ang nanaig naman sa ating ex account?
7: Ang nanaig ay option number 3.
6: If no choice talaga. Ito ha, 50% sa ating mga ka-vibes, majority, binoto nila yung option number 3.
3: Uh-huh.
6: Pero, it's a tie.
3: It's a tie.
6: Para sa option number 1 at 2, merong bumoto ng hindi, nakakapagod daw. Pero meron din nagsasabi na yes, magbubunga rin
3: ang
6: lahat.
3: So, depende talaga sa sitwasyon ito. No? Lalo na kapag ikaw ay nangangailangan talaga.
6: Yes.
3: Wala kang no choice, kundi tanggapin kung anong biyayang na-receive mo. Still, it's a blessing, di ba?
6: Correct.
3: Yung iba dyan, walang work. Diba?
6: Saka, napaka-resilient kaya ng mga Pinoy. Mm-hmm. Oo, pero yan, no, mga ka-vibes. Marami mga Gen Z na nagsasabi na huwag muna natin masyadong i-romanticize ang pagiging resilient.
3: Siyempre,
6: di ba, alagaan din natin ang ating mga sarili.
3: Correct.
6: Okay lang magpakapagod, di ba, magpakasipag. Pero kailangan alagaan mo ang sarili.
3: Yes. Eh, ano namang hot take nitong ka-vibes natin na kanina pa tumatawag? Sige, sagutin na natin to. Hello, good evening. Hello.
8: Yun. Yes, magandang gabi, DJ Akim at saka DJ ID. Good evening.
3: Good evening sa'yo, John Vincent Sagrado. Ikaw ba?
8: Ay,
3: sino ito? Di
8: ako si John Vincent Sagrado.
3: Ay, sino ito?
8: Ah, si Jok Tok ng Kain Tarisan.
3: Ay, ang press kasi kayo ng tono ni JV.
6: Oo,
3: diba?
6: Tsaka napakataas ng energy.
3: Correct. Totoo. O, ikaw ba? Ano ba ang
6: ito, hardworking ka ba?
8: Depende rin kung maganda bigayan, talagang ibibigay ko yung quality ng trabaho.
6: Alam mo, tama ka dyan.
3: So, yung depende sa maganda ba bigayan.
6: Uy, pero huwag mo sasabihin yan sa boss mo, ha?
3: Oo, baka sabihin mo.
6: Baka, pag tinanong ka sa interview, baka sabihin mo, ay, depende po sa sahod.
3: Ayun, di ba? Nagkaalaman na.
6: Oo, buti na lang hindi ka namin ini-interview, di ba?
3: Hindi, buti hindi kami yung boss mo.
6: O, pero ito nga, ano masasabi mo nga sa itong issue ni Jake? Ano bang advice siguro, no? Kung ikaw na sa position niya, anong gagawin mo?
8: Siguro, sa letter center natin, sender natin, eh, kung ako may iba pa siyang skills na pwede niyang gawin noon at saka pagkakaitaan, eh, siguro pwede siyang sumideline. O kaya kung alam na niya siguro na very tawag ito, yung tawag ito, yung stress ka na dyan sa trabaho, eh, file ka na ng resignation letter, hanap ka ng ibang trabaho na masabeter.
3: Yan yung very practical.
6: Very practical, actually.
3: Diba?
6: Pero alam mo nakakatawa.
8: Tulad yan, eh, mahal ang mga bilihin. Tapos, may mga due date, mga bills, ayun. Tsaka, mapapansin mo na lang, eh, pagdating pa lang ng mga 7 days or mga, sabihin natin, 1 week. Ayan, imbis na, ano, yung di nasasapat yung pera mo. So, kailangan rin siyempre talaga mag-hardworking. O kaya kung, gagawa ng iba't ibang sidelines. So, ayan. Mm. Pero kung alam mo naman na siguro na stress ka na sa iyong trabaho, eh, hanap ka na lang ng iba. O kaya kung kompleto ka naman sa requirements sa passport, mag-abroad ka. Ayun, mas better doon at malaki ang sahod.
6: So look for better opportunities, no?
8: Mm-mm.
3: Correct.
6: Oh. Napaka-optimistic naman na ito ni Joff, no?
3: Mm-mm.
8: Pero okay sana kung kumpanya nyo, eh, tawag nito yung pag nagkasakit ka, eh sagutin nila yung hospital bills mo.
3: Tulad
8: nyan, nagkasakit ka, minsan eh, makiasa ka sa PhilHealth o kahit hihingi ka ng guarantee letter sa mga politiko, eh parang minsan parang nagtatrabaho ka tapos parang nanlilimos ka pa na ano.
6: Parang so, ikaw parang pa yung ano eh, no?
3: Oo, naagrabyado.
8: Yun, parang nga gano'n. Alam mo naman, sistema natin dito sa Pilipinas, eh, nagpagsalita.
3: Oo, wag na. Ano lang tayo?
6: Madali lang naman magsalita, Joke. Bubuksan mo lang yung bibig mo.
3: Mayroon na, baka marugahan tayo dito. Correct, oo. Biglang may tumawag, no? Iba na pala yung tumawag sa atin. O, ayan yung sinasabi. Charet. Ay, maraming salamat.
6: Palakpakan naman natin si Joke. Nagustuhan ko yung mga sinabi niya, Sim.
3: May punto. Correct. Lahat yan, may points. Ikaw ba, ano bang, mas ano mo? Baka may gusto ka pa i-shout, ihabol, at i-song request.
8: Oy, abatay mo natin. Ang maganda-maganda mo yung nagabi kay Emily Kimmel ako si Kakay William Mortel, Sari Lerma, Lawrence Marifor, John Vincent Sagrado. Nasabi niyo eh, magka-boses kami. Will Lagan, Felix Valdez, Lola Tessie Cruz, kay Arms Espina, tsaka kay Eric Dagdagan na Kalbo. Good evening.
6: Gusto ko
8: yung
6: may kalbo pa.
3: Correct. Baka ikaw may ano ka pa, may request ka pa na.
6: Song request, baka may gusto kong kantang mapakinggan dito sa ating stasyon.
8: Yung Every Now and Then by Earth, Wind and Fire.
6: Every Now and Then. Ayan na, to-throwback tayo ng saglit. Sige, para sa'yo.
3: Correct.
8: Uy, thank you.
3: Maraming salamat ka, Vibes. Ayan, maraming salamat ka, Vibes.
8: Okay, good
3: job.
8: Night.
3: Good Bye-bye. Night. Grabe, napaka-optimistic. Talagang very well said. Diba? Lahat na nasabi niya, diba?
6: Oh, parang feeling ko nga yung nasa isip niya. Yun din yung nasa isip ko eh. Actually, may aaminin ako sa'yo, CZ.
3: Oh, ano yun, CZ?
6: Ako talaga nagsabi sa kanya na sabihin yun. Charot!
3: O pala yung utak. O, eto na.
6: Pero kasi ano siya talaga, no? Napaka-relatable niya sa maraming Pinoy.
3: Mm-mm, totoo.
6: Kaya, eto kaya?
3: Eto kaya.
6: Relate din siya.
3: Oo. Hello, good evening.
4: Hello po, DJ Kim, Sir Baez, DJ ID.
3: Ano pangalan, taga saan?
4: Ako po si Arbs ng Taguig.
6: Wow! Uy, nabanggit ka lang kanina.
3: Oo nga, Arbs ng Taguig, ikaw ba, ano ba masasabi mo sa ating issue for tonight?
4: For me, about sa topic na yan, is no.
3: No, cannot handle.
6: Oo, syempre, X tayo dun sa below minimum wage, di ba?
4: Oo. Pero kung sabihin natin kung yung sahod ay minimum, pasok pa rin siya.
3: Mm-mm.
4: Pero pag mga below minimum or may iba kasi porsyentuhan pero hindi sa pati yung sahod, low pa rin.
6: Eki siya para sa'yo.
3: No, totoo naman. May ano, may pinangugutan siya. Ikaw ba? Ano ba pinagkakabalahan mo ngayon? Di ba panghanap buhay mo?
4: Actually, may regular work ako pero transport related siya. Pero hindi ko nababanggitin. Okay naman yung sahod niya. At first, minimum. Pero once na regular ka,
3: eh, may increase.
4: Ano, may benefit ng ano, makakamit. Ano. Oh. At tapos habang tumatagal, na-increase hanggang sa gumanda yung performance mo.
3: Wow, yun yung nakaka-motivate, no? May ano, appraisal.
6: Yes, syempre, no? Pag nag-e-effort ka, tapos nakikita, nabibigyan ka ng mga mas better opportunities.
3: Correct.
6: Diba, nadadagdagan yung sahod? Mas nagaganahan ka, diba?
3: Magtrabaho, correct.
6: Yan. Yun talaga yung importante. Syempre, gusto natin dapat lahat, no? Syempre, as an employer, kung ikaw man ay nagdinegosyo, dapat, hindi lang yung negosyo mo yung umaangat, pati yung mga empleyado na kasama mo.
3: Yes! Tumpa ka dyan, si
4: maganda kaya kailangan dapat bago ka muna mag-apply sa work, make sure yung papasukan mong work maganda yung benefit.
6: Yes, correct. So napaka-importante yung mga bagay na yan na i-take into consideration mo pag naghahanap ka talaga ng trabaho. Kaya naman sa mga fresh grads natin dyan,
3: ayan, mabuhay diba? Kayo pag-igihan nyo.
6: Yes.
3: Diba? Iba, ito na yung totoong hamon ng buhay. Kaya maraming salamat, Arv, sa iyong napakagandang kasagutan. Baka may gusto kang batiin sa oras na ito at request na rin.
4: Ayun, binabati ko nga pala yung FMR squad at sina Lauren Manipor, Sari Lerma, Jalvin Sagrado, lahat ng members ng FMR squad.
6: Oo. So, ito naman ang ating FMR squad, doble-doble, shout out.
4: 2010-2013.
6: Ano yun, sorry? One more time, mga please. Ano yan?
4: Mga kabatchmates ko ng Pateros Catholic School.
6: Ayun! Shout out sa kanyang tropa.
4: 2010-2011.
6: Yan. Batch 2010 tsaka 2011. Mga kaibigan to ni Arbs. Nako, isang sizzling evening din sa inyong lahat. At sana sa ating mga chopper, sa mga TNVS driver natin, at sa mga commuters natin doon na nasa daan pa sa oras na ito. Nako, lalong-lalo na pag nasa QC ka, ingat mga ka-vibes. Dahil balita ko, nakikita ko nga sa bintana, napakalakas ng ulan natin ngayon.
3: Makinlat-kinlat. Bandang Metro Manila, Quezon City, diba?
4: Ayun, umuulan nga po. Napatawag ako, nandito ako sa may lay-by.
6: Saan ka? Nagmamaneho ka ba ngayon, Arms?
3: Kumbaga, ano ba? Ano ka ba?
4: Nagsa-sideline ako sa ngayon. Wala akong overtime sa trabaho.
6: Ayan, ingat ka dyan, Arms. At maraming salamat sa pagtawag dito sa ating himpilan ngayong gabi.
3: Maraming salamat. Anong request niya?
4: Request ng kanta, Tulip by ICD.
6: ICD, Tulip. Sige, ila-line up na natin yan sa ating last hour. Maraming salamat muli kay Arvs ng Taguig City.
3: Maraming salamat. Ayan, at syempre sa mga ka-vibes natin, maraming salamat din sa lahat na nagbigay ng kanilang opinion. Huwag kayong mag-alala. Back to more music muna tayo para mapakinggan nyo rin yung mga requested songs ninyo. Dito lang yan sa programang Too Hot to Handle. Siyempre kasama pa rin
6: ang Sizzling Duo
3: dito lang sa 92.3 FMR
6: Favorite Music Radio.
3: Kabibs,
6: ang lupet.
3: Ang oras.
6: Oras natin, 8:33 ng gabi.
7: Too hot to handle.
9: Ano man ang mood mo, 92.3 FMR ang iyong kabibs sa sound trip.
1: Ang lupet!

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka-vibes!
1: Ang lupet!
0: Ang sabi nila, two's company and three's a complication. Pero minsan, lalabas dito ang totoo. Get ready ka-vibes sa umaapoy na usapan, magbabagang kwentuhan at nag-iinit na damdamin dito sa Too Hot to Handle.
2: Let the show begin.
0: Kasama sina DJ Kim Churva at DJ Ivy. Too Hot to Handle.
1: Ang lupet!
3: Favorite Music Radio,
4: Ka-vibes
3: ang lupet. Oras natin, Ka-vibes.
4: Oras natin, 8:44 na po ng gabi. And syempre, sa oras na ito, yung mga Ka-vibes, yung pinaaalalahan lang po namin no, sa mga nasa biyahe, na kayo po ay mag-iingat.
3: Correct. Ay, grabe yung kulog ha. Kulog, kidlat.
4: Oo.
3: Tapos, ang lakas pa ng buhos ng ulan.
4: Umiiyak. Oo, kaya ikaw, kuya, huwag mo kalimutan mag-smile ha. Pinipicturan ka ng ano eh, ng sky.
3: Ay, grabe naman pinipicturan. Paano pinipicturan, sis? Ah, ang galing ah.
4: Tapos may flash.
3: Ang galing na yung
4: sisi ko. Aesthetic. Kaya kumiti ka, kuya. Ngiti. Patingin nga ng ngiti ni kuya. Ay. Ang gwapo niya.
3: Grabe. Wala na. Kinilig na. Wala. Dumaretso na. Umuwi
4: pero
3: na.
4: Pero mag-toothbrush ka, kuya ha. Meron akong nakikitang ano eh. Tinga. Charot.
3: Di ba pwede mag-toothpick muna? Pero anyways, anyways, ka-vibes, maraming salamat sa pagsama sa amin ng sisi ko. Magmula pa kaninang 6:30 PM up until ngayon na magna 9 PM na po. Kung nabitin ka naman sa may init na usapan, abay pagpapatuloy yan sa programang Main Event!
4: 9 PM to 12 midnight, syempre, kasama ang baby mo sa radyo, DJ Main!
3: Kaya maabangan natin yung ano, main confession for tonight.
4: Alam mo yan yung... I love the juicy stuff.
3: Yes, I really love the confessions every night. Talagang
4: yes, paano yun? Paano ka naman sininoxis?
3: Ganon, napapakapit ka talaga. Hindi, syempre ganon, magugulat ka. Oh my goodness! Ganon.
4: Goodness gracious, sabi nga.
3: Correct.
4: Girly.
3: Anyways, highways.
4: Sa mga ka-vibes natin. Ayan, syempre, tuloy-tuloy pa rin naman ang good vibes at good music. Kaya huwag ka na maglipat. And syempre, kami namang inyong sizzling duo.
3: It's time
4: magbabalik
3: to say
4: tomorrow.
3: Yes, goodbye for now muna and good night. And of course, sa mga ka-vibes natin, magkakarinigan pa rin tayo bukas yan. 6:30 PM
4: to 9 PM po ng gabi. Kaya naman mga ka-vibes, ikaw, para hindi ka na mahuli sa mga updates natin dito sa ating himpilan, huwag niyong kalimutan i-follow ang ating mga social media accounts.
3: Correct. Sa 92.3 FM Radio Manila.
4: Siyempre, i-follow niyo na rin yung mga accounts namin. Ang gagandang sizzling duo.
3: Correct.
4: Oo, DJ
3: Kim Churva.
4: And DJ ID po, no, sa ating Facebook account as well.
3: Yes, ayan mga ka-vibes, maraming salamat. And of course, mag-iingat po lahat ng mga nasa gitna ng daan. Ayan, medyo habaan lang natin yung ating pasensya. Mm-hmm.
4: And medyo bagal-bagalan, no?
3: Correct.
4: Ang ating pagmamaneho. Siyempre, yes, ang goal natin is makauwi ng safe. So drive safely mga ka-vibes, gamitin natin ang mga side mirrors.
3: Yup. And of course, ka-vibes, maraming salamat muli. Ito po ang sizzling
4: duo.
3: Ako po ang chinitan chikadora, Kim Churva Aong.
4: And ako naman po ang inyong bestie na G sa fun at kwentuhan, ang nag-iisang DJ ID.
3: Dito lang yan sa 92.3
4: FMR,
3: Favorite Music Radio, ka-vibes ang lupet. Ang oras.
4: Oras natin, 8:47 ng gabi.
1: Ang lupet!
5: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
0: ACS 92.3 FMR, Favorite Music Radio, Ka-vibes
1: ang lupet!

0: favorite music radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. FMR. Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang lupet!
3: 92.3 FMR. 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupet!
4: Pusong marupok. Gabing mapanukso.
5: Oras na para pagbigyan ang nagpupumiglas mong feelings.
4: Fine.
5: Usap tayo.
6: Okay.

0: 101.3 FMR Favorite Music Radio Ka-Vibes
1: Ang lupet!
0: Kayo ay nakikinig sa 92.3 FMR
2: Ka-Vibes sa Soundtrip
1: Ang lupet!

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka vibes.
1: Ang lupet.
2: Ka vibes.

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio Kavayas. Ang lupit. Oras natin 9:22. At ito na ang programang hinihintay mo. Pagsapit ng gabi hanggang ating gabi. Ito na ang programang Main Event. Kasama nag-iisang baby mo, si Racho. Walang iba yan, DJ Main. Maayong gabi sa lahat na nakatunin sa atin ngayon. Oy! Oo, ikaw nga. Dahan-dahan na sa pagmamaneho, ha? Huwag was-was. Lalo, hindi mo masyadong ma-vision. Wow! Vision. Ang kalsada, di ba? Yung visibility talaga ay medyo mahirap ngayon. Lalo na kung hindi ka nagpapalit ng ano. Yung wiper ng sasakyan, mahirap talaga yan. Kaya dahan-dahan lang madulas. Ay, gusto niya ng madulas, di ba? Ayan na ang pagkakataon. Pero syempre, dapat smooth. Slowly but surely ang pagdadrive, ganon kung ano-ano iniisip mo eh, di ba? Isipin mo na lang, yung ano, yung pasahero mo, broken yan, di ba? Papaiyakin mo pa ba? Isipin mo na lang, may naghihintay na mahal niya sa buhay at ganun din sa'yo. Kaya pag ganitong maulan, dapat tayo ay mag-ingat. Parang relasyon lang yan. Bago ka makipagrelasyon, dapat iniingatan mo ang sarili mo nang hindi ka nasasaktan. Huwag basta-basta. Slowly but surely. Ganon, di ba? Eto nga ka, vibes. O habang ikaw ay nagmamaneho, habang ikaw ay ninanamnam ang buhos ng ulan at iniisip siya, may tanong ako sa'yo. Importante ba sa relasyon? O ito, sa relasyon. Matitiis mo ba kung hindi na nilalaro ng partner mo? Ay, ano ang nilalaro, DJ Main? Yung mga dapat laruin sa'yo. Oo, kasi ang mindset niya, ang priority niya daw, yung mas seryosong buhay kaysa laru-laruin niyan. Okay lang ba sa'yo yun? Kumbaga sa ano? Kumbaga sa laban, oo. Wala nang angasan pa. Rektagera na, 'di ba? Ganon. Papayag ka? Parang walang thrill, no? Importante pa rin yung naglalaro tayo. Sana all naglalaro. Oo. Samantalang ikaw, 'di ba? Hindi ka man naglalaro pero pinaglalaruan ka. Aray, ang sakit noon. Kaya naman ka vibe, samahan ninyo akong alamin. Ano ba 'tong nilalaro? 'Di ba? Ano ba 'tong priority niya sa kanyang buhay? Ano bang ating letter sender? Babae kaya o lalaki tonight? Kaya samahan ninyo akong alamin. Sino ang nag-confess at ano ang kanyang kinonfess? Dito lang yan sa programang Main Event. Kasama nag-iisang baby ninyo, si Racho. Walang iba yan, DJ Main. Hatid sa inyo ng 92.3 FMR. Favorite music radio. Goodbye. Ang lapit. Oras natin. Maulang gabi sa inyong lahat. 9:25. Nakatuto ka na ba?
1: Shh, I got you. Main Event.
2: Good mood siya. Ang lupet.

0: oras na para pagbigyan ang nagpupumiglas mong feelings. Fine. Usap tayo.
1: Okay.

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka-Vibes
1: Ang lupet!
2: Ito na ang inyong ka-vibes sa Soundtrip 92.3
3: FMR

0: 101.3 FMR Favorite Music Radio Ka-Vibes!
1: Ang lupet!
2: Ka-Vibes! FMR Favorite Music Radio Ka-Vibes! Ang lupit! Napakalupit talaga Ka-Vibes, di ba? Dahil another mainit-init na confession na naman ang ating haharapin ngayong umuulang gabing ito. Sana all, no? Buti pa yung iba may kayakap, kumbaga may cuddle weather. Yung iba hanggang bed weather na lang kasi wala silang kakuddle. Diba tamang una na lang at yung iba naman tamang higup na lang ng kape, diba? Eto nga Ka-Vibes, para hindi ka naman nilalamig-lamig, parang relasyon mo, samahan mo kung alamin ang ating magiging confession for tonight. At para bigyan ka ng patikim, diba, para sabik kang tutukan, ganyan nga. Kasi gusto ko yan, yung tumututok sa akin, ganyan, tapos sinasagad pa. Talaga namang the best of all the best ang feeling pag ganyang Ka-Vibes, diba? Kaya ito ang ating pa-teaser mula sa ating letter sender sa kanyang confession. DJ Main, dati naman nakikipaglaro pa siya, pero ngayon parang nagmamadali na. Tuwing nagiging intimate na kami sa isa't isa, hindi na tulad ng dati. Wala nang lambing, dire-diretso na kahit hindi pa ako ginaganahan sa kanya. Bakit naman ganun? Uy, importanteng-importante yan, ha? Oo, sa intimate-intimacy, yung tinatawag na foreplay. Diba, dapat siniset nyo na yung mood ninyo sa isa't isa. Yung vibes, diba, para maging masarap at mas nai-enjoy ninyo ang intimate-intimacy. Hindi yung sabak agad sa laban, hindi ganun yun. At bilang lalaki, kailangan mo magpaka-gentleman. Kahit gano'n na kayo katagal ng iyong kasintahan, ng iyong asawa, diba? Importanteng-importante yan. Ang tanong ng sinabi kaya ng ating letter sender sa kanyang partner na importante yung foreplay, lalaruin kaya siya o dededmahin lang? Kaya naman samahan ninyo kung alamin yan sa main confession mamaya yan. Kaya tumuto ka lang dito sa programang Main Event. For now, balik muna tayo sa mga good vibes tugtugan. Mga good vibes, mga oldies but goodies. Perfect ngayong weather na ito. Dito lang yan sa 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka-Vibes. Ang lupit! Wow! Oras natin! 9:52. Nakatuto ka na ba?
3: Shh! I got you.
0: Main Event.
4: Buntis ka na naman?
1: Ang lupit!

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka-Vibes!
1: Ang lupet!
2: Ito na ang inyong Ka-Vibes sa Sound Trip 92.3

0: Music Radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. FMR. Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
2: Ito na ang Ultimate Pampa Good Vibes for All. Dahil tatlong malalaking awards ang inihatag sa atin ng 7 VIP Choice Awards.
1: Woohoo!
2: DJ Jaiho para sa Campaign Champion Award. At muli, DJ Jaiho para sa Back-to-Back, Back-to-Back Male Radio DJ of the Year.
3: You're a winner!
2: At ang pinakamalupit sa lahat, 92.3 FM Radio Manila para sa FM Radio Station of the Year.
4: Panalo natin to mga ka-vibes. Kaya't maraming salamat sa patuloy na suporta at pakikinig.
2: Basta good vibes sa radyo, 92.3 FM Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
5: Pusong marupok. Gabing mapanukso. Oras na para pagbigyan ang nagpupumiglas mong feelings.
6: Fine.
5: Usap tayo.

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka-Vibes
1: Ang lupet!
0: Mayroon kang ka-vibes sa soundtrip 92.3 FMR 92.3 FMR
1: Ang lupet!

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
2: Ka-vibes!
3: Grabe naman yung relapse na yun, no? Sumakto pa sa napakalamig na panahon. Talagang someday, someone's gonna love me. Ay! Talaga naman! Oh, sige, kaya ko yan. Oo, hindi ko na alam yung lyrics. Tulad nga sa kanta ni Nina na Someday. Ito kayang letter sender natin. Someday, magiging magaan na kaya ang kanyang nararamdaman? Malay natin, after kung basahin itong confession niya, maging okay siya, diba? Kaya naman,

0: naman sa mga ka-vibes natin na hindi naman nagmamaneho at nandiyan ka lang naman sa tabi-tabi, pwedeng-pwede kayong sumilip sa aming live stream. Tayo ay live na live sa ating Facebook page, sa ating YouTube at TikTok na 92.3 FM Radio Manila. Eto na ang oras natin, 10:19, at ikaw ay nakatunin sa programang Main Event. Hatid yan sa inyo ng 92.3 FM Radio Manila, Kavayos! Ang lupit, kaya mas lulupitan natin, Kavayos, dahil oras na para ilahad ang lihim na dapat pamunyag. Sino kaya ang nag-confess at ano ang kanyang kinonfess? Kaya naman, tara na sa Main Confessions.
1: May mga lihim ka bang gustong sabihin? O mga sikretong gusto mong aminin? Halika't ating pag-usapan.

0: Dear DJ Main, itago mo na lang ako sa pangalang Giselle. 30 years old at taga Metro Manila. Nagtatrabaho bilang isang call center agent. Typical na 9 PM to 5 AM ang shift ko. Pero imbes umaga hanggang hapon, graveyard ang napunta sa akin. Kaya medyo nakakapagod talaga, lalo na sa pagkukommute. Ako po ay may asawa ngayon. Tawagin na lamang natin siyang Lucito. Parehong may trabaho. Pareho din kaming magkasing edad. May isa na kaming anak. At kasalukuyan siyang nasa elementary. Mukhang happy family po kung titingnan kami. Pero hindi po ganun kasimple yun. Dahil kahit buo na ang aming pamilya, may pangangailangan pa rin talaga ang buhay ko na hindi niya kailanman napupunan. At iyon ang pagiging asawa. Hindi po siya romantiko, hindi siya sweet. Kumbaga, hindi na siya yung dating Lucito na nakilala ko noon. Kaya naman bago ko tuluyang mailabas lahat ng hinaing ko sa inyo, sisimulan ko na muna kung paano kami umabot sa ganitong yugto. DJ Main, ang pagkakakilala po namin ni Lucito ay hindi naman garbo o sobrang mala teleserye. Sa trabaho, doon ko siya nakilala. At hindi talaga maiiwasang magkakagusto ako sa kanya. At ganun din siya sa akin. At tulad ng iba, na-develop kaming dalawa. Naging magkarelasyon, kinasal at nakabuo ng pamilya. Sobrang sweet niya dati sa akin, DJ Main. Sobrang obsessed nga niya sa akin. Kulang na lang, maiinis ako dahil sa sobrang clingy niya at sobrang grabe siya pagdating sa kama. Ganon ang naging routine namin ni Lucito. Pero nung dumating sa buhay namin ang aming anak, doon ko naramdaman na may nagbabago. Hindi na siya ang naging hindi naman siya naging masamang ama. Mahal niya ang anak namin at inaasikaso niya rin. Pero may nawala kasi. At iyon ang pagiging intimate niya sa akin. Ganito kasi yan. DJ Main, dati naman, nakikipaglaro pa siya. Pero ngayon, parang nagmamadali na. Tuwing nagiging intimate na kami sa isa't isa, hindi na tulad ng dati. Wala nang lambing. Dire-diretso na kahit hindi pa ako kinakanahan sa kanya.
1: Ka-vibes!
0: Alam nyo ka-vibes, sa intimate intimacy, importanteng role ang role-playing. Oo, at kahit sinong eksperto, talaga namang ina-advise yan, lalo na mga professional natin. Dahil isa yan sa nagpapaset ng mood ninyong dalawa. Diyan magsisimula ang inyong tunay na bakbakan. Diba? Sa foreplay na tinatawag. Kasi kung walang foreplay tapos ganun lang, paano nyo na-enjoy yun? Just for the sake of sumakses lang? Asan dun yung pagiging passionate? Asan dun yung fire? Diba? Importanteng-importante yan. Ang intimate intimacy, dapat ini-enjoy nyo ng partner mo yan. Parehas kayo. Diba? Kaya importante yan. Ang tanong, na-open up kaya ni Giselle ito kay Lucito? At nag-adjust kaya itong lalaking ito? to na parang nagbago ang lahat. Diba, ganun naman talaga yung pag nagkakaanak eh. Or nagkakaroon na kayo ng pamilya. Pwedeng babae, pwedeng lalaki. Kumbaga nagiging kampante na, nawawala na yung spark. Tandaan nyo, sa isang relationship, kahit gaano pa kayo katagal, dapat nandun pa rin yung spark. Although, oo, hindi naman araw-araw may spark. Kasi yung spark na yan, tayo ang gagawa niyan sa relationship. Dapat dalawa kayong nagko-compromise doon. Dalawa kayong willing na paapuyin lagi ang relasyon ninyo. Ganun din pagdating sa intimate intimacy. Kaya naman ka-vibe, samahan ninyo ako. Ano kaya mga susunod na mangyayari dito kay Giselle at kay Lucito? Maging mitsa kaya ito ng kanilang pag-aaway? Unang yugto pa lang ng confession ni Giselle yan. Kaya tutukan nyo lang yan. O, diba? Gusto ko talaga yung word na tutok eh. O, kaya itutok mo yan, ha? Huwag mong ipapaling sa iba. Diretso lang. Sagad mo pa. Ganon ang gusto ko. Kaya tumuto ka lang dito sa programa ang Main Event. Ang napakalupit na istasyon. Ito yan. Walang iba. 92.3 FMR. Favorite music radio. Kavibes. Ang lupit. Oras natin, Kavibes. 10:26. Nakatuto ka na ba?
1: Shh. I got you. Event.
2: Buntis ka na naman?
3: Ang lupet!

0: basta para pagbigyan ang nagpupumiglas mong feelings. Fine. Usap tayo.
1: Okay.

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka Vibes
1: Ang lupet!
0: Ano man ang mood mo 92.3 FMR Ang iyong ka-vibes sa soundtrip
1: Ang lupet!

0: 101.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet! Ka-vibes!
2: ...92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes! Ang lupet! Ayan nga, ka-vibes! Ito na! Kanina na itong haya natin ang unang yugto ng confession ni Giselle. Bakit kaya nagbago itong kanyang asawa na dating mahilig maglaro? Mahilig magpainit muna. Di ba ganun naman sa sasakyan? Di ba bago ka tumakbo? Siyempre, cold start mo muna yan. Sabay paiinitin mo muna para pag ikaw ay bumaybay na sa kalsada, maging maganda ang takbo nito dahil talaga namang ready na ang makina niya, di ba? Eh bakit naman ganito ang asawa ni ni Giselle? Ano kayang mangyayari sa relasyon nila? Magiging mitsa kaya ito ng kanilang pag-aaway? Anong klaseng laro din ba kasi ang hinahanap nitong letter sender natin? At bakit nga gumanon o naging iba na ang kanyang partner? Kaya naman samahan ninyo akong balikan ang confession ni Giselle.
3: May mga lihim ka bang gustong sabihin? O mga sikretong gusto mong aminin? Halika't ating pag-usapan.

DJ Main, ilang beses na kasing nangyari iyon. Palagi na lang akong tuyo. Inaarangkada niya lang kasi ako, agad-agad, kahit hindi pa ako basa. Dati kasi, marami pa siyang ginagawa sa akin. Yung mga teknik niya na talaga namang nakakapagpatirik sa aking mga mata. At halos, ako na nga ang makiusap sa kanyang tumigil dahil hindi ko na kinakaya. Pero noong mabuntis na kasi ako at naging ganap kaming pamilya, doon nagbago ang lahat. Nawala ang init, nawala ang pagiging wild niya, at parang nagsawa na siya. Pero kagaya nga ng sinabi ko kanina, DJ Main, hindi naman siya toxic sa akin. Maaruga pa rin siya. Pinaparamdam niya pa rin na mahalaga ako. Pero ang nagbago lang talaga, yung init namin pagdating sa kama. Tinanong ko siya tungkol dito, DJ Main, dahil hindi ko na rin kaya talaga. Pero ang nakuha kong sagot sa kanya ay hindi ko ikinadismaya. Kundi nag-guilty pa nga ako dahil parang ako pa ang lumalabas na bastos at nag-iisip ng ganong bagay. Ang priority niya raw kasi ngayon ay family at makabuo ng stable na buhay. Pasensya na raw kung minsan hindi ganun ka-intimate ang nangyayari sa aming dalawa. Pero ang hirap kasi, DJ Main. Kahit pa ganun ang sabihin niya, salungat naman sa ginagawa niya. Gusto kong pag-alapin ulit yung nawala naming init. Gusto kong ibalik yung pagkasabik naming dalawa. At pwede naman naming buuin ang stable na buhay nang hindi nawawala ang init niya sa akin. Kaya naman sana ay matulungan ninyo ako sa aking problema. Dahil hindi ko na rin talaga alam kung papaano ko siya pipilitin nang hindi siya nape-pressure. Hanggang dito na lamang po ang aking confession. Maraming salamat sa pagbabasa at sa oras. From Giselle of Metro Manila.

0: favorite music radio.
1: Ang Fact!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR!
3: FMR!
2: Favorite music radio. Ka-vibes!
1: Ang Lupet!
2: Ito na ang Ultimate Pampa Good Vibes for All! Dahil tatlong malalaking awards ang inihedog sa ating ng 7 VP Choice Awards!
1: Woohoo!
2: DJ Jaiho para sa Campaign Champion Award! At muli, DJ Jaiho para sa Back-to-Back! Back-to-Back Male Radio DJ of the Year!
4: You're a winner!
2: At ang pinakamalupit sa lahat, 92.3 FM Radio Manila para sa FM Radio Station of the Year.
5: Panalo natin 'to mga ka-vibes. Kaya't maraming salamat sa patuloy na suporta at pakikinig.
2: Basta good vibes sa radyo, 92.3 FM Radio. Good vibes.
1: Ang lupet.
6: Pusong marupok. Mapanukso. Oras na para pagbigyan ang nagpupumiglas mong feelings.
7: Fine.
6: Usap tayo.
8: Okay.
6: Kasama ang baby ng bayan sa main event. Main event.
2: 2.3 FMR.
3: FMR.
2: Favorite music radio. Good vibes.
1: Ang lupet.
4: Hey!

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka-Vibes
1: Ang lupet!
2: Ka-Vibes!
3: Sa relasyon, matitiis mo ba kung hindi ka na niya nilalaro dahil priority niya na ang mas seryosong buhay? Yan ang ating naging confession for tonight na galing kay Giselle ng Metro Manila. Ayan, sana sa mga ka-vibes nating mga, ang ating mga masisipag na panadero-panadera dito sa may Quiapo, ang mga vendors natin dyan, ang mga jeepney drivers, ang mga mababait nating mga tanod, diba? At dyan din sa mga ka-vibes nating taga Moriones, yung mga taga Tondo, Maynila, ayan. Magandang gabi sa inyo. Nakarelate ka ba doon, ka-vibes? Hindi na ba nilalaro yan? Nako, baka naman pag pinaglaruan ka, umiyak-iyak ka, diba? Kaya huwag mong hilingin yan, yung mapaglaruan. Masarap pa rin yung mahalin ka ng totoo. Pero ang paglalaro sa intimate intimacy, yan. Isa yan sa importante talaga, ka-vibes. Kaya naman, tayo ay nagpa-poll question sa aring ex o dating Twitter. Eto, ang tatlong pinagpilian ng mga ka-vibes na natin dyan. Meron tayong stable life. Ayos na ayos sa akin yan. Dapat lalaruin pa rin. Baka nagsasawa na. Kaya ang mga ka-vibes natin, ito ang kanilang pinili dyan sa ating pa-poll question. Ang sabi nila 100% dito sa may dapat lalaruin pa rin. Dapat naman talaga, di ba? Hindi porkit kayo'y mag-asawa, nakasal na kayo, natapos na ang pagiging girlfriend, boyfriend ninyo, di ba? Dapat kahit kayo ay matagal nang kasal, may pamilya na, dapat hindi pa rin nawawala ang spice, ang fire sa inyong dalawa. Dapat kayo, feeling ninyo, kayo'y mag-boyfriend, girlfriend pa rin, parang walang pinagbago. Diba? Ganun dapat ang pagmamahal sa isang relasyon. Although, naging maganda rin naman ang mindset nitong kanyang asawa dahil hindi naman ito naging pabaya, diba? Hindi naman naging tambay. Kumbaga, yun pa rin ang kanyang goal, magkaroon ng magandang buhay ang kanilang family, especially ang kanilang anak, mabigyan ng magandang future. Magandang mindset yan, ha? Oo, kaya saludo din ako dito sa kanyang asawa. Pero dapat hindi pa rin natin nakakaligtaan na tayo ay meron pa rin tayong girlfriend. Diba? Hindi lang basta asawa, may girlfriend pa rin tayo. Diba? Ang daming role sa isang relationship na dapat din natin siniset aside para mas maging masaya at maging masarap ang inyong relasyon at ang intimate intimacy. Kaya naman sa mga ka-vibes natin dyan, samahan ninyo akong bigyan ng payo ang ating letter sender na si Giselle. At maya-maya lang ibibigay natin yan. Kaya kumapit ka lang dyan. Parang pagkapit mo sa relasyon na bumigay na. Oo, hanggang alas 12 pa tayo ng hating gabi ka vibes. Dito lang yan sa 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka Vibes. Ang lupit. Oras natin 11:26. Nakatuto ka na ba?
4: Shh, I got you.
0: Main Event.
5: Busog na busog, ah! Ang lupet!

0: vibes that's right.
1: 92.3 FMR Favorite Music Radio. The Vibes.
2: Ang lupet!
1: Pusong marupok. Gabing mapanukso. Oras na para pagbigyan ang nagpupumiglas mong feelings.
3: Fine.
1: Usap tayo.
4: Okay.
1: Kasama ang baby ng bayan sa main event. Main event.
5: May mga lihim ka bang gustong sabihin? O mga sikretong gusto mong aminin? Halika't ating pag-usapan.

0: Oras natin ngayon ka vibes 11:42. Kanina natunghaya natin ang confession ni Giselle ng Metro Manila. Ang kanyang naging confession ay siya ay may asawa at sila ay nagkaanak na noong sila ay mag-boyfriend girlfriend pa lang. Eh talaga naman pagdating daw sa intimacy, napakainit daw ng kanyang mister. Lahat ng paglalaro eh ginagawa naman talaga sa kanya para ma-satisfied siya bago pumasok sa totoong laban. Eh ngayon daw, simula nung sila ay nagkaanak na, nag-iba na ang ihip ng hangin dahil itong kanyang mister, hindi na daw siya nilalaro. Wala nang foreplay na nangyayari. Gusto, rekta laban na agad. Eh, syempre as babae, importante pa rin kasi yan sa babae, di ba? Kailangan, madulas-dulas. Sana all madulas, no? Oo. Pero dapat ingat lang, ha? Kasi nagda-drive ka. Although maganda naman talaga yan, di ba? Pero syempre ingat. So ayun nga, balikan natin si Giselle. Eh ayun, parang nahihirapan siya. Kaya ang sabi niya, gusto niyang ibalik yung dating init nila. Yung nawalang init at yung pagkasabik nilang dalawa. Kaya ngayon, nandito siya ngayon para mag-confess sa atin at tulungan siya. At ikaw, kung ikaw ay nakakaranas ng ganyan o ikaw man ang gumagawa o nagpaparanas sa partner mo niyan, eh dito I'm sure may makukuha ka. Eto, balikan natin si Giselle. Giselle, alam mo, valid yung nararamdaman mong yan. Kasi maraming tao iniisip na kapag ang problema ng mag-asawa ay tungkol sa intimacy, ang mindset nila, ano ba yan? Ang babaw naman yan. Diba parang nagtatampo ka na? Diba na parang hindi ka pa ba satisfied? Pero totoo kasi, hindi yan mababaw kasi importante yan sa relasyon, diba? Kasi para sa maraming mag-partner, oo, ang pagiging intimate ay hindi lang naman tungkol sa katawan eh. Diba? Isa rin yan sa paraan para maramdaman natin na mahal tayo, gusto tayo, at pinipili pa rin tayo nung taong mahal natin. At dito sa iyong confession, hindi ko man narinig na nawala ng pagmamahal sa iyo yung asawa mo. So, magandang ano yun, magandang pangitain, 'di ba? Ano pa rin 'yan? Green flag pa rin ng iyong asawa. Ang narinig ko sa confession mo eh siya ay responsableng ama pa rin, asawa pa rin at bihira 'yan sa lalaki, ha? Pero minsan kapag sobrang naka-focus kasi tayo dun sa trabaho, yung mga babayarin natin, yung pagpapalaki ng anak at pagbuo ng magandang future, eh unti-unti nating nakakalimutan alagaan yung relasyon natin doon sa partner natin. Ang ending, nagiging magaling tayong magulang at provider, pero nakakalimutan nating maging magkasintahan. Kasi dapat kahit kayo ay kasal na, kayo ay mag-asawa na, hindi pa rin nawawala yung role ng girlfriend and boyfriend. 'Di ba? Mas masarap pa rin yung kumbaga, sabi nga ng mga matatanda, 'di ba? Dapat kahit gaano na kayo katagal sa relasyon, hindi pa rin nawawala yung ligawan stage. Ito naman pagdating sa intimacy, dapat hindi nawawala 'yan, ang foreplay. At alam mo, Giselle, normal lang din naman na nangyayari yan. Hindi lang naman sa'yo o sa asawa mo nangyayari yan. Maraming mag-asawa ang dumadaan sa ganyang pagsubok. Pero hindi rin ibig sabihin na wala na siyang pagmamahal o atraksyon sa'yo. Kasi minsan hindi natin natatanong o hindi natin nakikita dahil yung gusto lang naman natin, yung gusto nating maramdaman, di ba dun tayo nakafocus? Eh baka naman kasi pagod itong asawa mo. 'Di ba ang dami niyang iniisip? Isipin mo, ang hirap na pagod na 'yung katawan mo, pagod pa 'yung isip mo. At stress. May stress siyang kalaban. At kapag laging mentally occupied ang isang tao, kahit gusto mo maging present on that moment, eh parang nawawala 'yung energy. So tingnan mo rin, baka nandiyan 'yung asawa mo sa ganyang nararamdaman niyang 'yan. Pero hindi rin ibig sabihin naman noon, eh dapat na nating tanggapin yan habang buhay. Sa tingin ko, alam mo ang kailangan ninyo, Giselle, ng asawa mo? Hindi pressure, kundi conversation. Diba, hindi yung pag-uusap na magsisimula sa, bakit hindi ka nakatulad ng dati? Hindi na ba ako masarap? Ano, may iba na ba? Kasi kapag ganun yung dating, parang inaakusahan mo naman siya agad. Baka ang maramdaman niya, may mali siyang ginagawa. Ang ending, nawawalan lalo siya ng gana. Kaya ang maganda dyan, Giselle, kausapin mo siya in a way. Nasabihin mo na, uy, love, namimiss ko na yung lambing mo. Yung moment na parang tayo lang yung tao sa mundo, gusto ko kasi ulit maramdaman yung mag-boyfriend-girlfriend pa rin tayo kahit tayo ay may anak na o mag-asawa na. Di ba mas masarap pakinggan? Hindi siya demanding, hindi din siya nang aakusa? Kasi minsan, malaking factor yung kung paano tayo mag-deliver ng words para makipag-communicate sa partner natin kung ano yung nararamdaman natin at gusto nating maramdaman. And huwag nyo ring hintayin na ang intimacy ay mangyari lang kapag pareho na kayong sobrang pagod. Diba, after work, after whole day ng mga errands ninyo, eh talagang wala kang aasahan dyan. Diba, kaya dapat maglaan kayo ng oras para sa isa't isa. Diba, yung simpleng date, importante yan. Diba, yung paglalabas ninyo ng kayo lang, maglalakad kayo, magkape kayo, manood ng movie habang tulog yung anak ninyo, o kahit mag-usap lang kayo nang hindi kayo nakatutok sa cellphone. Kasi ngayon kinakain na tayo ng technology. Di ba nagiging occupied tayo dahil sa mga bagay na meron tayo ngayon. Kaya hindi natin nabubuhos yung energy natin, yung attention natin on that moment with that person. Di ba? Kaya set aside natin yung cellphone kapag tayo ay may baby time or me time sa partner natin. Kasi kadalasan, ang init sa kama nagsisimula sa init ng samahan sa labas ng kwarto. Huwag nating gawing habit na doon lang tayo makikipag-bonding sa loob ng kwarto. Kaya ikaw? Oo, ikaw nga ka vibes. Kung ikaw ay katulad ni Giselle, nakasal na, tandaan nyo, hindi porket kasal na kayo, automatic na aalagaan na ng relasyon ninyo ang sarili nito. Kasi ang pagmamahal, kailangan pa rin niyang alagaan. Ang lambing, kailangan pa rin niyang iparamdam. At ang intimacy, hindi dapat tinuturing na obligasyon o routine lang. Kasi kapag naging checklist na lang siya, nawawala yung excitement, nawawala yung connection ninyo doon sa partner ninyo. Kaya Giselle, huwag mong isipin na bastos ka dahil gusto mong maibalik yung dating init ninyo. At hindi mali hangarin kung maging malapit ulit kayo ng asawa mo. Ang importante lang, pareho ninyong pinag-uusapan nang may respeto, walang pilitan, at walang sisihan, walang sumbatan na nangyayari. At para naman sa asawa mo, sana maintindihan din niya na ang pagiging provider ay isang malaking paraan ng pagmamahal natin dun sa pamilya natin, sa asawa natin, sa anak natin. Pero hindi lang yun ang kailangan ng isang relasyon. Minsan ang pinakamahalagang investment ay hindi lang pera para sa magandang future sa family natin, kundi yung oras, yung lambing, yung effort para manatiling buhay ang pagmamahalan ninyo bilang mag-asawa. Kasi ang isang matatag na pamilya, hindi lang yan nabubuo dahil tayo ay nagbabayad ng bills o pagtatrabaho ng mabuti. Nabubuo rin ito kapag nakikita ng mga anak natin na hanggang ngayon, mahal nyo pa rin yung isa't isa bilang nanay nila, tatay nila. Hindi lang bilang magulang, kundi bilang mag-partner sa loob ng tahanan. Kaya naman ka-vibes, tandaan natin, hindi nawawala ang pagmamahal sa isang iglap. Minsan, natatabunan lang ito ng pagod, responsibilidad, at araw-araw na pakikipagbakbakan sa buhay. Pero kapag pareho ninyong gusto, willing na mag-effort, nothing is impossible. May pag-asa pang mahanap ulit yung dating init na nasimulan ninyo. The greatest tragedy in a relationship is not falling out of love. It's forgetting to make the person you love feel loved.
1: Ang lupet!
0: The vibes! Ito nga sabi ni William Mortel, ang provider ang siyang nagpo-provide lahat. Di naman lahat kundi yung kailangan talaga sa ating araw-araw na pamumuhay. Totoo naman, pero syempre, bilang partner, bilang ikaw ang haliki ng inyong tahanan, eh may responsibilidad ka rin doon sa iyong asawa, sa iyong partner. Diba? Ang hirap ah. Ganon din sa babae. Diba? Ang dami mong role na kailangan mong gampanan kung gusto mong maging matatag lalo ang relasyon ninyo. At hindi yan magiging mahirap pa kung ito ay galing mismo sa iyong puso at willing ka talaga. At kung mahal na mahal mo yung tao at mahal na mahal mo yung pamilya mo, kayang-kaya mo yan. Walang mahirap gawin, di ba? Kapag ikaw ay totoong nagmamahal. Kaya dito kay Giselle, eh sana mapag-usapan ninyo. Minsan kasi nami-misinterpret din tayo ng mga lalaki. Kasi ang mga lalaki, ano yan eh, ayaw nila ng maraming usap-usap. Gusto nila sabihin mo straight kung ano yung gusto mo, ano yung ayaw mo. Ayaw nila yung manghuhula pa sila. Diba? Ganun ang mindset ng mga lalaki. Actually, hindi sila komplikado kausap. Gusto lang nila ng straight to the point. Pero dahil nga, babae tayo. Oo, eh valid naman din yan na gusto natin nagpapabebe tayo. Eh pero mas maganda yung straight to the point ka na. Pero make sure, always piliin yung mga words na sasabihin natin. Diba? Na hindi tayo demanding, hindi natin sila inaakusahan para mas maintindihan nila lalo. Diba? Mas lalong kumurot sa kanilang mga puso. Diba? Hindi yung mawawalan sila ng gana. So, nasa tamang pakikipag-communicate din yan, conversation, na may respeto. At ayun pa rin, hindi pa rin mawawala talaga kasi yun eh. Yung iintindihin nyo yung isa't isa at uunawain nyo yung isa't isa. Kaya to Giselle, ayan, sana nakatulong kami sa'yo sa iyong pinagdadaanan at maraming salamat sa pagpapadala ng confession. Kaya ikaw ka vibes, kung gusto mo magpadala ng confession, pwedeng-pwede yan sa aring Facebook page, 92.3 FM Radio, Manila. O pwede rin sa Viber namin, 0954-406-1967. Maraming salamat sa mga nag-tune in simula kaninang alas 9 up to now. Ay bukas tayo magkakarinigan muli. Samahan niyo ako Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi hanggang alas 12 ng hating gabi para sa programang Main Event kasama ang nag-iisang baby ninyo sa radyo, DJ Main. Hatid yan sa inyo ng 92.3 FMR, Favorite Music Radio, kabayan sa Ang Lupet. Sabi nga ni DJ May, worth it na ang pagpupuyat mo dahil meron nang magsasabi sa'yo ng good night, baby! I love you!
1: Ang lupet!
0: Minsan, hindi naman tayo naghahanap ng perpektong tao. Ang gusto lang natin ay yung taong pipiling manatili, makinig at sabayan tayong buuin yung relasyon na kasama sila araw-araw. Kasi ang pagmamahal, hindi lang tungkol sa pagsisimula, kundi sa pagpiling gawin natin ito kahit may mga araw na napakahirap.

0: Miss Shirley.
1: Sama ang patuloy tayong pampagising DJ Mamma Mia at Joko Loco.

0: Good morning!
1: Ang lupet!
2: Kabalik!
3: Ito pa rin ang bet na bet kasi ang lupet na 92.3 FMR Favorite Music Radio Kavibes! Oh yeah! Kasama mo na ang iyong kulit na Debs sa umaga! Arriba sa tawa pero ang araw ba arriba si mama mia. Uy, ano yan? Uy,
4: kasama na ng DJ na pwede mong kulitin. Ano ko routine? Wag mo lang ha routine. Ganito tunog o. Uy!
3: Uy, ano yan?
4: Mainit. Patay yung electric
3: pa. Ganun ba? Akala ko naman eh kung anong... Akala ko ba may bigla nagpapalakpakan sa middle of the night?
4: Grabe naman yan. Magandang morning mga kabibes. Kumusta ang inyong Wednesday?
3: Kumusta ang Wednesday morning ninyo? Aba, yung iba sinalubong po ha ng isang matinding buhos ng ulan. Ha. Yung iba naman sinalubong ng rumaragas ang ratrat ng kanilang mga nanay. Mabuhay ang ating mga naman inay.
4: Ate sinalubong ka.
3: Oh, ate sinalubong ka. Hindi yung sinopla ka lang kaagad, di ba? At syempre, ito pa rin ang inyong programang Good Vibes, Good Morning. Kasama mo na ngayong Wednesday, July 8, 2026. At ka-vibes, ayun nga, no, maulan sa labas ngayon.
4: Ay,
3: oo, maulan.
4: Kagabi dito parang bagyo dito sa QC.
3: Oo, nga balita ko, bumaha daw sa ilang lugar, no, sa, lalo sa EDSA, yung mga kakalsadahan ay hindi passable. Sabing ganun.
4: Sabi, kasi sobrang lakas talaga. Pinapanood na nga lang namin dito sa bintana.
3: Oh.
4: Alam mo, sabi ko, hala, ano to nangyari? Parang sobrang ano lakas. Kasi nga, di ba, yung bagyong Inday nga din
3: oo
4: naman.
3: Nga.
4: Talagang makaka-apekto talaga sa kalakihan ng Maynila.
3: Oo,
4: Maynila.
3: Totoo yun, mga ka-vibes, ha? Si bagyong Inday, bagamat hindi man po siya talaga direktang tatama ano sa bansa natin. Pero kasi palalakasin ng habagat at yun ang magdudulot ng kalat-kalat na pag-julan.
4: Oo. So, ayan na. Baka kasi inisip mo, ano ba ito? Trip lang ba ito ng ano?
3: Oo, hindi ho. Trip-trip
4: yan. Ayaw nila matuloy kung may lakad kami ngayong Wednesday.
3: Oo, sadyang ganito lang po talaga ang panahon mga ka-vibes. Kaya naman na mag-ingat, ano, magdala po ng pananggalang sa ulan. At saka baka malakas ang ulan sa inyong mga lugar. Ano, ang tabay lang. Baka malay nyo naman mag-suspend ng klase. Ano, huwag naman sa, di ba? Parang hindi pa naman natin sure yan. Pero ang tabay lang, di ba mga ka-vibes?
4: Ano, pero na hindi, kung ganyan din naman, malakas yung ulan sa lugar niya, huwag nyo na papasukan yung anak niyo.
3: Oo, lalo kapag binabaha doon sa area na dadaanan niya. Kasi kayo rin ang kawawa dyan, di ba? Kawawa naman yung mga bagets.
4: Tsaka yung mga teacher, kawawa din. Kasi asip kasuhin nila yung ano, pagka, di ba, wala pa yung magulang hanapin. Di ba, may mapangyaring ganun.
3: Uyo, tapos si teacher din, yung huling uuwi, lalo kapag hihintayin niya yung magulang nung bata, di ba?
4: Totoo, pangit kasi pag umuwi agad siya nun.
3: Oo, tapos mag-isa lang yung
4: iniwan mga bata.
3: Pero eto na nga, get one for sheet of pad paper ka vibes. Dahil eto na ang ating katanungan para sa ating...
5: 92.3 FM Radio Manila. Question of the day.
4: Guys, magbigay ng mga bagay na may kakaibang ingay.
3: Kakaibang ingay. Hindi ba tayo yung may kakaibang ingay?
4: Akala ko bagay daw. Hindi naman tayo bagay. Eh. Pero ito naman, kung bagay lang pag-uusapan ng maingay. Ingay. Eh, ganito. Pwede na ito, ingay na ito.
3: Hindi na lang bagay, tandem na may kakaibang ingay.
4: Oh, pwede yun, diba? Ingay ng tandem lang naman. Kami na yun.
3: Good vibes, good morning na lang. Para may safe yung sagot namin.
4: Pero ang tao maingay pa. Inanay mo yun. Pwede.
3: Talagang iingay yan ka vibes kung ayaw mo pang bumangon tapos may pasok na napagkaaga-aga no sa oras sa 4:22 ng umaga.
4: Oh.
3: Ano ang hirit ninyo sa ating katanungan na to ka vibes? Sumagot ka na dahil posted na po yan sa ating Facebook page sa 92.3 FM Radio Manila.
4: Tama, sagot ka na diyan kung ano ba talaga yung bagay na maingay bukod sa yan kasi naman pinapaginapag ano ina-high blood mo nanay mo ngayong morning na to, wag ganoon.
3: Correct, bukod sa palakpakan na naririnig mo sa middle of the night sa gitna ng dilim at kapit bahay mo nagbibidyo okay pa rin sa oras sa ito?
4: Oy, grabe naman yan. Lipat naman yan. Di ba alas 10 lang yun?
3: Hindi ka sure.
4: Hindi sure.
3: Hindi ka sure.
4: Hininaan lang. No,
3: para hanggat hindi pinapapulis, hindi tumitigil diba? Yung iba eh.
4: Agad wala pumunta barangay daw.
3: Ayan mga ka-vibes na magbabalik pa rin ang inyong favorite ng pagising sa morning ang programang Good Vibes.
4: Good morning!
3: Kasama pa rin ang kulit tandem mo ha. Ang mama mo kumakaribas ang tawa pero ang aroma arriba si mamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamam baby. Dito lang yan sa Ben Lubet kasi ang Lubet 92.3

0: Uy, nakangiti siya. Ang lupet! Ang oras sa FM Radio, 4:30. Ang lupet!
1: 92.3 FMR. FMR. Favorite music radio. Ka-vibes!
0: Ang lupet!
2: Ang buhay parang roller coaster. Minsan mainit at minsan malamig. Ang panahong El Nino ay ang tagtuyot at pagtaas ng heat index. At ang panahon naman ng La Nina ay walang tigil na pag-ulan. Kaya sa kahit anong sitwasyon, dapat ready ka. Ka-vibes!
3: Mismo!
2: Magbaon palagi ng payong, panyo at tubig. At huwag kalimutang mag-weather vibe check bago umalis ng bahay. Paalala ng 92.3 FMR. Ka-vibes!
0: Ang lupet!
1: Ito na ang inyong ka-vibes sa Soundtrip! 92.3 FMR!

0: Miss Shirley.
1: Pagising DJ Mamma Mia at Joko Loco.
2: Dugong, dugong, tagong,
3: people. Perfect!
4: Perfect! Mama!
3: Really?
0: Yes!
1: Good vibes, good morning!
0: Ang lupet!
4: Sa'yo, ka-vibes, kahit ikaw ay nag-iisip pa, no, kung babangon ka na o nag-iisip ng inyong aalmusaling pamilya. Abay, eh, magandang umaga pa rin sa'yo. Kami ang inyong kasama. Ako ulit tandem mo, ha? Si Mamamamamamamia.
5: At natutulala dyan, no, yung mga ka-vibes natin. Magandang morning. Kasama dyan na ng DJ na pwede mong kulitin, pwede mong kurutin. Huwag mo lang haharutin. Joko Loco is my name, baby!
4: At, uy, Joko Loco,
5: oh, alam mo ano, ba? Mamamia.
4: Oo, share ko lang kahit hindi ninyo tinatanong ano. Oh. Kasi di ba nitong nakakaraan nga, ano, makasaysayan yung nangyaring pagkapanalo ni Alex Ayala laban dun sa world number 3 na player ng Poland. Eh, mabanggit lang natin, alam nyo po ba na yung mga ginagamit na bola ng tennis sa Wimbledon ay galing po dito sa Pilipinas at gawang Pinoy?
5: Sabi?
4: Oo, sabi. Totoo to. Totoo to. Hindi to chismis. Ito ay hindi chismis.
5: Katotohanan lang.
4: At napag-uusapan lang. Oo, dahil ito pong mga bola na ito ano ay gawa po all the way from Mariveles, Bataan.
5: Ah, diba?
4: Oo, gawang Bataan.
5: Oo, grabe naman yung Bataan.
4: Totoo, marami po kasi mga factory dito ano sa Bataan sa kaalaman lang ng ating mga ka-vibes. At hindi lang po ito yung mga factory talaga dito, factory ng tennis ball. Meron din po dyan na factory din ng mga luxury bags at mga branded din po talaga na mga gamit at sports at accessories. Diyan po ginagawa din sa Bataan. Hindi lang po sa Mariveles, kundi sa ilang mga parte pa po ng probinsya na iyan. Pero lalo na, most especially talaga sa Mariveles talaga ginagawa o meron talaga silang mga factory ng mga tennis ball doon.
5: Ah, tennis ball sa factory.
4: Yeah, o diba? Sino mag-aakala na itong mga international na equipment na ito ay galing pala dito sa Pilipinas. At talagang ginagamit siya ha, ng mga players. Maraming mga international players ang nakakahawak at naging parte ito ng success ng ilan sa mga mga successful na champion ng tennis.
5: Oo,
4: o Jiva.
5: Kasi si Alex Ayala, diba?
4: Oo, kasama si Alex
5: Ayala. Maamo yung bola. Ay, gawang Pinoy. Sabi ko
4: siya. Oo, ay.
5: Pumabor pala.
4: Ay, ang ganda ng bola. Ah, gawang Pinoy. Uy, mabuhok yung bola. Pinoy Pride!
5: Ay, gawin naman yung bola na yan.
4: Diba? Ay, yan ang ano lang, ano. Siyempre, isa yan sa mga ipagmamalaki dito sa ating bansa. Dahil, aba, eh, mga ginagamit po yan internationally, pero dito pala gawa sa ating bansa. Local made. Locally made.
5: Oo, tapos pag binili mo doon, syempre mahal na yan.
4: Pag, Yun nga lang. Ang mura nga ng gawa dito, ano, pero mahal kapag binenta doon. Pero kasi, diba, quality rin talaga pagdating sa yung quality maganda talaga.
5: Kalidad. Parang ikaw yung ka-vibes. Na nakatala lang ngayon. Dekalidad ka, diba?
4: At garantisado.
5: Tama, what? Garantisado. Kung tatanungin kayo, tapayag ka ba maging superhero? Pero pahiramin mo muna kami 1K.
4: Ha?
5: Para,
4: para maging superhero ka.
5: naging budol naman ikaw.
4: Oh my goodness.
5: Ay, pahiram ka ba maging superhero? Pero pahiramin mo muna ako 1K.
4: Oo, tapos pahiramin kita ng kapa. O siya, mga ka-vibes, wala lang, share lang namin yun, bakit ba? Kaya naman na para mas marami ka pang matutunan na at makuha ang good vibes dito sa aming programa. Eh, ba'y tumuto ka na sa nag-iisang good vibes? Good morning!
5: Tama! Eh, di ba kasi lumalabang ka pa din hanggang ngayon, kabumitaw na siya, di ba?
4: Oo nga.
5: Pinapaalala ko lang, ano oras na ba?
4: 4:52
5: ayan, 4:52,
4: na.
5: Oo, malapit na yung liwanag.
4: Totoo yan, makakasama niyo pa rin hanggang alas 8 na kubaga. Ang kulit tandem mo, ha? Mama mo kumakaripas ang tawa, pero ang aroma arriba, si Mamma Mia.
5: Kasama rin ang DJ na pwede mong kulitin, pwede mong kurutin, wag mo lang haharutin. Joko Loco is my name.
4: Baby. Dito lang yan sa Bet the Bet kasi
5: ang Lupet
4: at 92.3 FMR.
5: Favorite music radio. Ka-vibes.
4: Sa oras.
5: Alas natin 4:52. Perfect.
4: Para krope.
5: Tama.
4: Really?
5: Really?
1: Yeah. Good vibes. Good morning.
0: Pangiti-ngiti lang ah. Ang lupet!

0: Next, pawis na pawis sa... Ang Lupet! Ang oras sa FM Radio, 4:59. Ang Lupet!
1: 92.3 FMR. FMR. Favorite Music Radio. Good vibes!
0: Ang Lupet!
2: Na ito'y iti 92.3 FMR. Kabibes, iti soundtrip.
0: Ang Lupet!
1: Gumising and busog sa tamang vibes dahil it's Sinog O'Clock na! Ang energy booster na gigising sa'yo 4 a.m. to 8 a.m. kasama si Joko Loco at Mama Mia. Good vibes! Good morning! Dramahang puno ng comedy. 8 a.m. to 12 noon kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Alex. Favorite vibe, yan ang Silog O'Clock sa 92.3 FM Radio Manila. Good vibes,
0: ang Lupet.

0: Uy, shoutout sa lahat ng mga tinatamad mag-ayos dyan. Uy, 5:80 na ng umaga. Kung tinatamad ka mag-makeup, o tinatamad ka na, alam mo yun, magpaganda ng buhok mo, okay lang yan. Maligo ka na lang. Yun naman ang mahalaga, diba?
1: Tsaka, minsan bigyan mo din sarili mo na paminsan-minsan, diba? Yung tipong may isang araw na hindi ka maganda.
0: Hindi
1: maayos, diba? Huwag mo lang, sanayin. Huwag mo lang gawing araw-arawin.
0: Oo, kasi may mga panahon talaga na, alam mo yun, kailangan paramdam natin sa sarili natin na I am strong, I am confident, diba? I'm alive, alert, awake, enthusiastic.
1: Tama, diba? Kailangan mo kasi iparamdam din sa mga kasama mo na
0: na nararamdaman ka pa rin nila. Totoo naman. Pero eto na nga, diba mga ka-vibes, abay, bibigay na namin sa inyo ang unang kamada ng inyong mga kapalaran na para sa araw na ito ng Miyerkules. Para sa ating hulala.
2: Ang iyong kapalaran, iyon ang malalaman sa Hulala!
0: Oh yeah? Hello?
1: Oh? Hello. Ito na nga.
0: Ito na nga check, po. Check. Ang ating kapala.
1: Gumagana pala yung mic.
0: Oo, gumagana na.
1: Dito na si Glock 9. Wow. Ito na yung hulala for today. So, mag-aabang dyan. Gumising ka na para malaman mo na ba binubuklat pa. Uh-huh. Ito na ang mga Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo at Virgo.
0: Makinig at
1: manginig.
0: Aris, mas masaklap pa sa hiwalayan ng iyong mararanasan na dahil matutulog kang walang unan. Eh di kawawa ka naman.
1: Oh.
0: O Taurus, masarap ang magiging inumin mo pero sa isang tungga mo bubuhos lahat to sa'yo.
1: Ah?
0: O Gemini, gagawin mong dahilan sa ibang tao ang iyong pamilya para ang gusto mo'y makuha. Wow! Kung totoong sila ang dahilan, mabuti yan. Pero kung nag-iimbento ka lang, di ka kaya karmahin yan.
1: Inventor?
0: Oo, para sa nanay ko kasi ito. Tapos yung palaw, hindi naman totoo pala yun. Cancer!
1: Oh.
0: Cancer, magkaka-stiff neck ka.
1: Masaya, diba?
0: Masaya yun. Leo, kung kailan ka binawalan, saka mo naman lalong nagustuhan. Hindi ka na bata para gumanyan.
1: Oo naman. Nagganong ka pa. Nag-tantrums.
0: Virgo, susurpresahin ka ng bebe loves mo. What? Really? Pero mamaya mo malalaman kung ikatutuwa mo ba to o ikasasakit ng ulo mo. Edi good luck sa inyo.
1: Oo. Ha? Kaya mo yan. Ikaw pa ba? Virgo ka, di ba?
0: Oo, Virgo.
1: Good luck
0: sa iyo. Oo, good luck sa akin. Ay, ako di ako kakabahan.
1: Ay, huwag kakabahan.
0: I have a good and loving fiancé.
1: Ganyan yung kwento sa akin. Makwento ko lang ha. Yung kaibigan ko kasi na...
0: Sige, subukan mo.
1: Sige. Change topic pala.
0: Sige. Gusto niyo umuhan mo kayo dito?
1: Yan lang unang kamada na yung hulala.
0: Ata, yan na. Kavibe sa unang kamada ng kapalaran. Natandaan ng mga bituin na gabay lamang. Pero kung nga mapapahamak ka pa rin na ba hindi na po namin kasalanan yan. At ito kami ni DJ Joke Lakwa. Ako naman si DJ Mama Mia. Ikis mo na lang sa Vago.
1: Magandang morning sa mga ka-vibes natin dyan na nagbabalakmang prank ka na naman. Gusto mo mang prank?
0: Oo nga. Ano
1: minsan
0: nga ba yung nangyari dyan sa
1: hindi maganda yung nangyayari. Kasi may isang vlogger na, nag-prank siya tapos ganyan, napasama.
0: Mga content ba niya, parang mga prank talaga? Hindi naman lahat.
1: Sa pagkakapanood ko. Pero ano tawag dito, yung vlogger na ito, ipaprank niya sana
0: limang lalaki.
1: Sa isang bar, sa may Tarlac. So ang nangyari nga din, yun, inano siya.
0: Pinuruhan,
1: Pinatulan nga kasi siyempre mga nakainom na din siguro.
0: Lasing na, may amats na.
1: Ayun nga, pinagbubugbog to, tapos nadala naman sa ospital.
0: Uh-huh.
1: Pero nung nakauwi na sa bahay, ayun na nga.
0: Doon na natuluyan.
1: Kasi nga,
0: Oh my goodness gracious.
1: Internal hemorrhage.
0: Yung naging cause ng pagkamatay, ng pagkategi.
1: Katotsky vlog yung ano niya.
0: Minsan kasi talaga, di ba, may mga vlog na dati masaya talaga yung mga prank na yan, di ba?
1: Maganda panoorin pag ano, di ba?
0: Oo, dyan tayo lumaki. Yung mga just for gags, di ba? Just for laughs. Yan yung mga nakalakihan talaga na mga comedy shows nating mga wow, mali. Yan, isa yan sa mga prankster talaga, certified prankster dito sa ating bansa. Pero minsan, nung umaano na yung social media, parang
1: may mga... Nagaganun,
0: marami na rin nagpa-prank na tipong kahit yung mga prank, hindi na nakakatuwa, nakakapahamak na rin talaga ng iba.
1: So, ayun yung doon. Minsan na pagka talagang na-timingan mo yan, pipiliin mo din talaga dapat.
0: At saka ano talaga yan ang lesson dyan ay kung oras mo na rin talaga.
1: Ba yun?
0: Pero ayan na, yan ang isang paalala.

0: paalala sa atin mga ka-vibes na hindi lahat ng biro ay nakakatuwa at hindi lahat ng biro talaga ay dapat ginagawa rin. Mm. Dapat maging maingat din tayo sa mga binibitawan natin at sa mga ginagawa nating aksyon sa ibang tao. Kasi malay ba natin kung anong lagay niyan ngayon? Yan, katulad niyan, lasing. Oh, diba? Oh. Yung mga kanya napagtripan, siya tuloy ang napuruhan.
1: Oo, oh, oh. Ngayon naman pinaghahanap na naman yung mga suspect na yun.
0: Oo, yun. Siyempre, meron din silang pananagutan sa batas.
1: Oo,
0: hindi man sabihin man nila na hindi nila sinasadya, pero kasi yun ang naging resulta eh, di ba? Oh, ayan ha mga ka-vibes, mag-ingat at hindi lahat ng biro ay nakakatuwa. Dito ka na lang sa amin kasi mas matutuwa ka
1: pa. Pag biniro ka namin, matutuwa ka.
0: Oo, paniligayahin namin yung buhay mo.
1: Kikilitin namin yung galangalam mo.
0: Oo, ang galangala talaga. Tama. Kasabayan na pagpapaligaya namin sa inyo dito sa inyo favorite pag-ising sa morning. Ang programang Good Vibes!
1: Good morning!
0: Uy, makakasama nyo pa rin ha. Kulitan din nyo sa umaga. Ang mama mo kumakaripas ng tawa pero ang aura maaray ba? Si mamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamam tuloy yan sa Bet na Bet kasi ang lupet na 92.3 FM on.
1: Favorite music radio, Kavibes!
0: Ang oras.
1: 5:24 na, perfect!
0: Para kropet!
1: Tama!
0: Really?
1: Yeah!
2: Good vibes! Good morning!
3: Sahod niya na ang lupet!

0: utang ka na naman. Ang lupet!
1: 92.3 FMR. FMR. Favorite music radio. Ka vibes.
0: Ang lupet!
1: Ito ang 92.3 FMR. Ka vibes. Sa Saldrin.
0: Ang lupet!
2: Ang buhay parang roller coaster. Minsan mainit at minsan malamig. Ang panahong El Nino ay ang tagtuyot at pagtaas ng heat index. At ang panahon naman ng La Nina ay walang tigil na pag-ulan. Kaya sa kahit anong sitwasyon, dapat ready ka. Ka-vibes!
0: Mismo!
2: Magbaon palagi ng payong, panyo at tubig. At huwag kalimutang mag-weather vibe check bago umalis ng bahay. Paalala ng 92.3 FMR. Ka-vibes!
0: Ang lupet!
1: Ang istasyon sa radyo na pasok sa trip mo. 92.3 FMR. Ka-vibes! Sa Sound Trip!
0: Ang lupet!

0: que Shirley.
1: Sa mga paborito niyong papapagising, DJ Mamma Mia at Joko Loco.
2: Dogtong, dogtong, taritong,
3: kipo. Perfect!
4: Perfect! Mama!
3: Really?
1: Yes! Good vibes! Good morning!
0: Ang lupet!
4: Wala lang. Uy, na talaga. 543 na ka, vibes. Shoutout sa lahat ng mga bumabiyahing ano, at binabaybay na rin ang EDSA kahit makulimlim ang panahon. At sa ilang mga parte po ng Metro Manila ay sadyang kalat-kalat po talaga ang pag-ulan. Ano? Kaya naman mag-iingat po at magdala ng pananggalang sa ulan. Kasi baka mamaya ikaw na yung madisolve dyan.
5: Tama, di ba? Kaya naman gumising ka na at maging ready ka. Uh-huh. Dapat handa ka.
4: Ay, handa.
5: Oo, diba? Nakasanda ka. Dapat. Chichismis ka pa eh.
4: Oo, tama. Dapat
5: ready ka na mga may pambala ka man chichismis.
4: Tama, ingatan mo yung sarili mo kasi marami ka pang sisira ang tao, ha? Kaya naman na, yan ang motivation natin na para sa araw na ito. Oo naman, kaya naman ito na, makinig ka na dahil lalo ka mamomotivate dito dahil ito na ang ikalawa at panghuling kamada ng inyong mga kapalaran para sa Hula!
1: Ang iyong kapalaran, iyon ang malalaman sa Hula!
5: Ito na! Ito na!
4: Ito na!
5: Ito na yung... Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, at Pisces.
4: Makinig at manginig.
5: Ang masaya.
4: Ito na.
5: O, dali. Sabi niya, nag-aantay na ako Mamma Mia. Pupunta na sana ako ng CR. Antayin ko na lang.
4: Ako din. Oo, Libra. Hindi lang ikaw. Oh, Libra, may taong magdadasal na mapasama ang iyong kapalaran.
5: Ay, grabe naman yun.
4: Oo, huwag kang mag-alala dahil strong variant ang iyong guardian angel.
5: Ay,
4: kaya lang. Hindi ka tatabla.
5: Yun ang maganda pag mayroon ang guardian angel.
4: Tama,
5: na,
4: diba? Diba? Angel of God. Diba? My guardian dear.
5: Na.
4: Oh, diba? Alam ko.
5: Ay, oo, tinuturo yung pag ano.
4: Prayer namin yung sa school natin.
5: Oo, pag elementary kayo tinuturo yun.
4: Tama.
5: Nakalimutan ko na nga eh.
4: Nakalimutan. Because it's a long, long time ago.
5: Kaya ako ba matamlay ka ngayong umaga?
4: Bigla ako nabuhayan na may makeup na ako eh. Scorpio!
5: Scorpio!
4: Scorpio, guguluhin ka ng ka-opisina mo at magpapadala ka na naman sa mga gimmick nito.
5: Oh.
4: Aba, kailangan mong lumihis ng landas, Scorpio, kung ayaw niyong maabutan ng memo.
5: Oh, lumihis ng landas!
4: Ah, gusto niyo talaga mapapa-HR pa kayo, no? Na isa kayo sa mga nanggugulo. Isa kayo sa mga madadaldal. O diba, Sagittarius! Sasadyain mong makinig sa usapan ng iba dahil gusto mo lang makichismis talaga.
5: Ala,
4: ay, sinasabi
5: ganyan,
4: natin.
5: Sagittarius, ha?
4: Oh, tigilan mo yan kung ayaw mong ikaw ang maging next topic nila.
5: Diba?
4: Diba, kasasabi lang natin kanina, yung mga nampaprank, tapos yung mga nakikisali sa hindi naman dapat salihan. Ayan, napuruhan.
5: Diba? Sa amin ka nalang sumali, diba?
4: Tama.
5: Kasi gagawin mo, kukuha ka lang ng dalawa, tapos yung dalawa, kukuha tig na dalawa, mag-enjoy tayo, madami tayo.
4: Tapos nadaming pera natin, diba? Yan ang perfect para perfect talaga. Scam pala, no? Uy, baka mamaya abutan tayo ng sampina dito. Capricorn! Capricorn! Abay, mabubuhayan ka dahil sa oras na walang-wala ka na may matatanggap ka pa rin extra.
5: Iyan ang sinasabi na God will provide.
4: Yes,
5: kailangan nang maniwala sa ganun.
4: Correct. Amen.
5: Kasi kung naniniwala ka sa ganun, pero taliwas naman sa iyong isipan, basta sa salita ka lang naniniwala na wala, alam mo, may ganun. Wala talaga.
4: Ang tawag dyan ay?
5: Ay, ano ba?
4: Hindi naman manifestation. Pananampalataya.
5: Yung faith mo, diba?
4: Tama, tama. Ito, Aquarius.
5: Iba kasi yung faith mo eh.
4: Anong faith?
5: Iba pala. Tapos.
4: Aquarius, nagbabagong buhay ka na. Pero may tropa kang iimpluwensyahan ka na naman ng masama. Ay, Aquarius, may sariling isip ka, alam mo na ang tama.
5: Tama, oo. Malaki nga na. Huwag kang papano doon. Lalo na kung hindi na makagandahan yung maidudulot sa iyo niyan. Ikaw ang mag-impluwensya sa kanila ng kabutihan, kabusilakan ng iyong kalooban.
4: Wow! Kabusilakan! Wow. Gusto ko yan, ha? O, Pisces! Pisces, just smile at kahit pa may tinga ka, don't be shy. Maiksi lang ang buhay.
5: Wow. Oh, grabe
4: naman. baby, don't be shy. Kung mahal mo ako, huwag mo i-deny. Oh, yeah.
5: Oh, pag nakita nila may tinga ka, huwag mo ugulo yun, tinatago ko nga dyan. Eh.
4: Tama. At saka ulam pa niya yan mamaya, diba? Bakit ba? Nagtitipid siya eh.
5: Tama.
4: Huwag niya inaano yung kanya-kanyang discount na ng mga ka-vibes natin, ha? At yan ang kabuuan ng inyong mga kapalaran. Tandaan ang mga bituin na gabay lamang. Pero kung mapapahama ka pa rin na ba, hindi na po namin kasalanan yan. At ito kami ni DJ Joko Loco. Ako naman si DJ Mamma Mia. I-kiss mo na lang. Savago!
5: Oh! Taksa man nun.
4: Okay. Oh my goodness gracious.
5: Atin sa kapag exercise yung alak, alam mo ngayong morning night, Doc, vibes. Ano ba? Nagluluto ka ba pambaon ng bata? O
4: pambaon ng bata. Pambaon, tapos kukupitan niya yung ano, no, yung hotdog. Pagdating nung bata sa school, halapat kalahati na lang yung
5: diba?
4: Hotdog ko.
5: Hindi mo nakita, no? Hindi, natinikman ko lang. Pag...
4: Oo, anak, tinikman
5: masarap
4: ko.
5: Masarap pala.
4: Sarap pala nung kalahating hotdog. Diba? Pero, diba, may mga ganun naman talaga minsan hating kapatid na lang. Kasi hindi naman din nauubos nung isa. Tapos para tipid na lang din.
5: Tama,
4: oo. Habang wala pang sweldo. Do si itay o kaya si inay.
5: Yung may pang tawid habang, di ba, medyo malayo-layo pa yung sahod. Kaya naman nga nung na-discover namin ni Mama Mia.
4: Ay, tama. Yung, I love it. It's giving promotion and it's giving installation. Charis.
5: Ano na, DJ? Good morning.
4: Oo nga, napaka-tender ng umaga na ito. At napaka-juicy ng usapan natin
5: Naks
4: dito.
5: Naks naman.
4: Apir. Talaga. Uy, practice yun. Baka
5: practice.
4: Naman.
5: Gabi naman yan. Magandang morning ha. So, mga ka-vibes natin dyan na nagpa-practice ngayon.
4: Nagpa-practice?
5: Oo, hindi ko alam kung ano pinagpa-practicean mo. Nagpa-practice. Hindi ba practice yun?
4: Iba-practice pala yun, oo. Pasensya na ho kayo. Nagpa-practice, di ba, na ano ba? Sige, hindi natin manunusok.
5: Namang scam, gano'n. Hindi. Nagpa-practice ako. May mga gusto kasi natin masanay sa isang bagay o kakayahan, kailangan natin practicein.
4: Tama yan.
5: Ang gusto mo, first time mo pa lang, beginner ka pa lang sa pag-chichismis, galingan mo, kailangan mong, ano, meron kang mapatunayan.
4: Kung may kwento siya, dapat mas may kwento.
5: Dapat yung kwento,
4: wala ka sa lolo ko. Tama. Wala ka sa chismis ko.
5: Kung nagbina-bina siya, dapat binabina ka.
4: Ako nga
5: kasi binabina ka, di ba?
4: Asya mga ka-vibes, lahat kayo bida dito. Huwag kayong mag-alala dahil ito pa rin ang inyong favorite pag-ising sa morning. Ang programang
5: Good morning!
4: Makakasama nyo pa rin hanggang alas 8 ng umaga ang inyong kulit tandem. Ang mamamo kumakaribas ng tawa pero ang aroma arriba si mamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamam
5: Morning, baby.
4: Dito lang yan sa Bet na Bet kasi
5: I'm the Bet,
4: 92.3 FM on
5: Favorite Music Radio.
4: Ka-vibes! Ang oras?
5: Oras natin mga ka-vibes, 5:50 na.
4: Ha?
5: Perfect.
4: Parang krope.
5: Tama.
4: Really?
5: Nambun na.
4: Really?
1: Good vibes. Good morning.
0: Uy, wow! Work from home siya! Ang lupet!

0: 101.3 FMR Favorite Music Radio. Good Vibes.
1: Ang lupet!
0: Ito ang 92.3

0: 92.3 FMR.
1: Favorite Music Radio.
0: Ka-vibes.
2: Ang lupet!
0: Gumising ng busog sa tamang vibes dahil it's Sinog O'Clock na! Ang energy booster na gigising sa'yo 4 a.m. to 8 a.m. kasama si Choco Loco at Mama Mia. Good vibes! Good morning! Dramahang puno ng comedy 8 a.m. to 12 noon kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Alex. Favorite vibe! Yan ang Sinog O'Clock sa 92.3 FM Radio Manila. Ka-vibes!
2: Ang lupet!

0: 101.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
2: Na ito'y iti 92.3 FMR. Ka-vibes! Iti sound trip!

0: Galit ka na naman! Ang lupet!
1: 92.3 FMR. FMR. Favorite music radio. Good vibes.
0: Ang lupet!
2: Daytoy, iti 92.3 FMR. Good vibes, iti sound trip.
0: Ang lupet!
3: Ang buhay parang roller coaster. Minsan mainit at minsan malamig. Ang panahong El Nino ay ang tagtuyot at pagtaas ng heat index. At ang panahon naman ng La Nina ay walang tigil na pag-ulan. Kaya sa kahit anong sitwasyon, dapat ready ka. Ka-vibes!
0: Mismo!
3: Magbaon palagi ng payong, panyo at tubig. At huwag kalimutang mag-weather vibe check bago umalis ng bahay. Paalala ng 92.3 FMR. Ka-vibes!
0: Ang lupet!
1: Mayroon kang ka-vibes sa sound trip. 92.3 FMR. 92.3 FMR.

0: Shirley.
1: Sama ang paborito niyong pampapampagising, DJ Mamma Mia at Joko Loco.
2: Dogtong, dogtong, taritong, kipo,
3: perfect!
4: Perfect!
3: Mama!
4: Really?
3: Yes!
1: Good vibes, good morning!
3: Ang lupet!
0: Iba pala ko yung bilang.
4: Sabay iyug-yug mo pala. Ano ba naman yan? Uy, magandang umaga sa inyo mga ka-vibes. Ito pa rin ang Behat na Behat kasi ang Lupet 92.3 FMR.
0: Favorite Music Radio. Ka-vibes!
4: At kasama nyo na ang inyong favorite mapagising sa morning. Ang programang
0: Good morning!
4: At ito na rin ang inyong kulit tandem sa umaga. Ang mama mo kumakaripas ang tawa pero ang aroma arriba si Mama Mia.
0: Kasama rin syempre ang DJ na pwede mong kulitin, pwede mong kurutin. Huwag mo lang harutin. Joko Loco is my name.
4: My name.
0: Baby.
4: At ka-vibes, ano, bago po tayo magsimula, abay, inimbitahan po namin kayo na makinood sa aming YouTube live stream at sa aming Facebook page. Uh-huh. Dahil live po tayo dyan ngayon na mga ka-vibes. At ito ha, pag-greet daw po si Manong Jeepney Driver na biyahing Baclaran Heritage, nakikinig sa ka-vibes. Oy! 92.3. Alakas ang speaker daw ni Manong!
0: Oy, oh, thank you naman. Ibig sabihin, bunga nga natin pinapakinggan
4: doon. Oo, maraming salamat sisi ko sa iyang balitan yan.
0: Sana swertihin ka dyan. Oo,
4: swertihin talaga siya dyan. At namang bebuwe na Mano yan na si Kuyang Driver, ano, dyan sa Maya Heritage sa Baclaran. Magandang umaga po sa inyo, sa lahat ng mga chuper natin dyan. Ano? Abay, good vibes, good morning talaga ha, ang atin sa inyo. Lang inyong kulitadem sa umaga, ang mama mo kumakaripas ng tawa, pero ang aroma arriba si Mama Mia.
0: Oo nga, sinabi ko na yan.
4: Hala, ano ba yan? Short-term memory loss. Charisa.
0: Pero ito na nga tayo sa ating puksaan sa agahan at ang aming napili ay eto na.
4: Si Uy, nasa na yun?
0: Ang pangalan niya.
4: Ang pangalan niya.
0: Ramona.
4: Ay, Ramona ng Carmona.
0: Ay, si Ramona ng Carmona.
4: Ay, Ramona ng Carmona. Si Ramona ng Carmona.
0: Ay, si Ramona. Diba, Carmona.
4: Uy, napakaganda ng kanyang pangalan ha, Ramona.
0: Oh, diba?
4: Parang banda yan, diba? Nung,
0: Hindi, Ramon talaga, nag-message siya sa akin. Pre,
4: ah, Ramona. Ito nga pala. Ramona. Iba pala yun. Si Andrea Brillantes pala, si ako si Ramona.
0: Si Ramona, dyan sa Carmona. Maganda umaga. Dahil nakikinig sa atin dyan, maraming salamat ha.
4: Sa Cavite. Eh, Cavite yan, diba? Tama.
0: Hindi ko nga, minsan nalilito ako, minsan kala ko, ano eh, Laguna pa eh, Cavite.
4: Oo, kasi diba parang ano,
0: pag-exit ko kasi dyan.
4: Oo, tama. Uy, shoutout sa inyo dyan, sa Laguna at Cavite. Oo, ayan ha, mga ka-vibes. Ito kasi ang kanyang katanungan.
0: Ah, ano ba sabi?
4: Medyo hindi ko masabi na walang kabuluhan ito. Pero kasi sabi niya, mag-move on na ba? O kakaibiganin pa?
0: Ama, mag-move on na nga ba? O kakaibiganin pa? Naku naman talaga. Parang feeling ko dyan, ano, siguro break na sila.
4: Oo.
0: So,
4: break na sila tapos nalilito pa siya.
0: Mag-move on na ba siya? Kasi mahal niya pa. O
4: tapos sabi sa kanya ng, ano, ng ex niya, ano, na pwede naman tayo maging friends pa.
0: Wow naman talaga. Eh, ikaw ba? Ano ba sa'yo?
4: Sa akin mag-move on na. Oh, ngayon
0: kita
4: ka
0: sa mukha mo.
4: Di
0: ba alam mo naman, may, kasi dati, ano naman kayo, okay. May closure naman ata.
4: O
0: di pwede magkaibigan.
4: O tapos?
0: Tapos, yan, parehas niya naman decision siguro.
4: Ay, hindi.
0: Ay, hindi. Sige.
4: Hindi ka tapos pwede maging kaibigan.
0: O, doon ako sa kakaibiganin. Wala naman ako yung choice eh.
4: O, ikaw.
0: Pinili mo na yung mag-move on eh.
4: O, di ba? Kahit ikaw, di ba?
0: Hindi, doon ako sa kakaibigan.
4: Hindi mo gusto yung kaibiganin.
0: Gustahin mo pa din magkaibigan. Pakinggan mo yung ano, banat namin.
4: Tama, mag-move on na tayo. Tigilan na natin to.
0: Ay, hindi. Kaibiganin mo. Ito, pag-usapan natin to. Bigyan mo ako ng beat. Ito na. Papaulan na natin ang bara to. In 3, 2, 1.
4: Wala. Palakpakan na muna para sa pagmumuka ni Ramona. Alang ka, Ramona.
0: Ramona,
4: makinig ka na. Oh, yeah.
0: Ito na. Yeah. Ramona.
4: Ramona.
0: Kung ready ka na, kami ay ready na rin.
4: Ramona.

0: ba kung bakit nung anis ay walang rakit? Pero pag nagmahal, for sure magsama yung sakit. Kakaibiganin, aanin, hindi mo yan kakailanganin. Ika'y lilituhin hanggang sa ikaw ay lilimuti. Parang Mandy Moore, can we still be friends? Anong yan? Pero Ariana Grande is right, no, we can't be friends, man!
1: Nga, sakit gabi naman, nandam ko yung ano mo
0: dahil. Oh no, we can't be friends, man!

0: Sapat. Hindi naman ibig sabihin dapat kalimutan dahil paano merong pinagsamahan. Hindi ko na mabasa na saan na yan. Kahit paano meron kayong pinagsamahan, siguro kong bitter ito ay kakadirian. Lalo na kung jowa mo hindi ka pinayagan, pero kung hindi naman ito'y maiintindihan. Yo bro, oh,
1: break it to me, yo.
0: Okay, ayun, di makahinga. Ang hirap.
1: Ay,
0: naman
1: ang na. Uy, alam mo, ang ganda ng usapan natin ngayon. Ang ganda ng ating pagpupuksa.
0: Ano, ang ganda niyo makahinga?
1: Ay, yun yung exciting part doon.
0: Exciting part.
1: Yung challenging. O, di ba? Yung inilalaban.
0: Kasi gusto mo lumatog ba, tumama doon sa beat eh.
1: Pero sige, bakit nga ba kakaibiganin mo pa rin na DJ Jock?
0: Ay, eto nga, case to case basis.
1: Yeah, case to case basis.
0: Actually, ano, pwede naman kasi depende yan kung hindi ganun kabigat yung pangyayari ng paghihiwalay nyo.
1: Naman.
0: O kaya naman nagkaroon kayo ng closure. Uh-huh. O kaya naman from kaibigan naging friend na magiging magkaibigan ulit. Pwede mangyari yun. Kasi meron akong mga kilala na ganun. Oo, na naging magkaibigan. Pero kung hindi ka pinayagan ng jowa mo, syempre kasi pagsaselosan, bakit mo gagawin yan? Baka kamalin. Yun, di ba?
1: Napag-ibig, tatat na parang kaydula.
0: Tsaka feeling ko, pipiliin to ni Miss Pam. O kahit si Sir Kicks na kikinig sa atin.
1: Si Sir Kiko Sonsing, ano kayang pipiliin itong dalawang ito?
0: Talaga, ay, hindi ko din alam pala, sa babae pala.
1: Huwag na, baka mag-away pa silang dalawang mag-asawa.
0: Sige, yan na natin. Ingat po kayo, Miss Pam, yan, Sir Kicks sa pagdadrive.
1: Baka mapaligan pa nila yung nakaraan. Sa akin naman, mag-move on ka na lang, di ba? Pero pwede rin naman, ano, o nga naman, medyo nabuksan yung isipan ko doon, ano. Depende rin naman yan sa nangyari. Kasi paano kung in good terms naman pala kayo nag-break nung yung ex. Mm-hmm. Tapos pwede naman siyang maging potential na kaibigan.
0: Uh-oh.
1: Pero nga naman kasi kung magiging dahilan yan na para lagi ka, na lang kayo mag-away ng iyong current partner, aba baka siguro kailangan mo na talagang mag-move on.
0: Ano bilang, may pwedeng maging potential na kaibigan.
1: Kaibigan.
0: Pwede din potential na kalandian. Kaya
1: mag-iingat. O nga naman. Yan yung sinasabi natin. Yan yung isa sa mga...
0: O, di ba na naman isip mo?
1: O nga, iba naman yan. Teka, uwi na nga lang ako. Di ba? Yan yung isa sa mga peril eh. Pwede nga maging good friends, di ba? Para sa long term. O kaya naman, pwedeng maging isa yan sa mga magiging dahilan para maghiwalay kayo ng inyong current partner.
0: Pwede kasi maging kaparaningan ng kayong partner.
1: O, susulsul lang ka niyan, di ba? Di ba yung sa mga pelikula? Wow, ito na nga tayo. Lagi sa mga teleserye, di ba? Parang nagsisisi ako na pinakawalan kita. Dapat pala, hindi na lang kita hiniwalayan. Ito tuloy yung buhay ko ngayon.
0: Wow, talaga
1: diba, naman. Yung mga ganon. Uy, ano yung salami sa ating G.O.? Di ba parang mga ganon yun yung mga diba? Eksena. Pero ayan nga, ano, minsan kasi kung kakaibiganin mo pa rin, paano ka mag-move on yan? Parang kahit pa paano kasi, may hold pa rin sa'yo yung tao kahit hindi naman na kailangan talaga.
0: Mm-hmm.
1: Alam mo kasi, nangyari na rin sa akin yan. Kaya sabi ko talaga, mag-move on na lang talaga tayong lahat. O mag-move on na lang kayo kasi... alam mo ba, sinerch ko yan dati.
0: Oh, sige, sinerch mo tapos, saan lumabas?
1: Hindi ko kasi alam kung paano ko mag-move on dyan sa pangyayari na yan. Oo,
0: sinerch mo.
1: Oo, sabi ko, how can I move on? Can I still move on?
0: Tinanong mo si ano?
1: Si Google.
0: Si Google.
1: Oo, bakit ba? Yung senador nga pwede mag-Google. Tapos ako, hindi ako pwede mag-Google kung paano mag-move on. Ano yun?
0: Ano sagot?
1: Diba? Pwede naman siguro, di ba? Para ma-figure out yung nangyayari sa buhay ko nung time na yun. Sabi ko, how can I move on if we're still friends or can I still move on even if we're friends?
0: Ah, ibig sabihin, nag-break kayo ng ano, parang ayaw mo pa pero siya na yung
1: ayaw
0: ano.
1: Ayaw ko na. Ayaw niya pa. Ayaw niya na.
0: Ang pogi niya.
1: Ang pogi niya talaga. Actually. Pero ayan ha, ayaw na niya. Tapos ako gusto ko pa. Tapos sabi niya, pwede naman tayong maging friends pa. Tapos sabi ko, ha, paano yun? Pwede pa yun? Tapos ako naman si Oo ng Oo. Sige, friends na lang tayo. Tapos,
0: ay, ikaw pala, pumayag ka eh.
1: Oo, yun nga eh. Eh kaya nga, nangyari na nga kasi sa akin yung ganun. Kaya wag yun ang uulitin ka, vibes. Hayaan niyo akong maging example na lang para sa inyong mga nasa ganyang sitwasyon.
0: Representative na mga.
1: Oo, representative na lang ako. Hindi ka best friend ng bayan, ha? Okay, si DJ Jaiho lang ang bestie
0: ng bayan.
1: Oo, bestie, beshi ng bayan, di ba? Kaya ayaw na si DJ Jaiho doon. Pero kung aalukin ka na maging friend, tapos, di ba, may mga pinagsamahan kayo, may past relationship.
0: Pwedeng ma-develop kasi ulit. O kaya naman.
1: O kaya naman ikaw, asado ka lang talaga. Parang ang hirap naman, paano ka makaka-move on? Break na yan.
0: Hindi ko din alam kalabi diba? Dito eh.
1: O parang ang hirap nun.
0: Ganda na ko siya pabigla.
1: Ito na nga, based on sa... Ano yan? based on psychology, ano?
0: Si Miss sabi pala to. Sabi Miss... Sabi ni Sir Kiko, kakaibiganin lalo na kung may closure daw. Ay? At may ano to, at dati mong ano magtropa.
2: Boring.
0: Ay, sabi ni Ma'am, move on. Oo, what is done is done. Oh, yes, sabi ko naman kababayan ganun
1: eh. That is so correct. What is pero done
0: ano,
1: is done.
0: Pero ano, ano ako ah, okay ako sa sagot ni Sir Kiko ah, kasi lalaki din ako.
1: Ewan ko sa inyo mga lalaki. Parang, alam niyo kasi yung mga lalaki kadalasan gusto nila yung marami silang option eh. Ayaw kasi nila yung ano.
0: Kaibigan lang naman.
1: Hindi, naku, tumigil kayo. Dami niyo kalusot. Pero ito na nga, based on psychology ano, ito yung sagot sa aking research. Ano, sino ba yung gumawa nung ano, infomercial na yon? Oh. Parang School of Life and TED Talks ata yon. Oh. Pero sabi nila, hindi naman masama o wala naman talaga nga masama kung susubukan nyo maging magkaibigan pa rin ng iyong ex o kaya naman ng iyong dating naging karelasyon. Pero maraming dangers yan, maraming perils, ano, kagaya na lang nung paano kung siya move on na talaga tapos ikaw, hanging by the thread ka, parang gusto mo pa rin talaga na umasa na
0: eh, nasa sa'yo na yun, yung problema.
1: Kung ano, baka mamaya, kahit pa paano, meron pa rin pala siya nararamdaman para sa akin. Pero yun na yung iniiwasan natin, mag-move on ka na lang, huwag ka nang umasa dun sa 1% na yun.
0: Oo,
1: kasi marami pang isda sa karagatan.
0: Eh, pero kung napag usapan niya na, ano na, wala tayo, kaibigan na, saan ilalagay mo na yung sarili mo sa kaibigan? Hindi
1: paano
0: ka naasa.
1: Paano hindi nga siya ganun mag-isip? Kaya sabi ko sa'yo, mag-move on ka na lang, be. Iwanan mo na yan, tama na yan.
0: Sabi sa'yo kasi, ang sabi kasi, eto, kakaibiganin, lalo na kung ano, may closure naman na maayos, tsaka dati mo namang tropa siya.
1: O yun, sige kung dati nilang
0: tropa.
1: O,
0: tapos sexy pa, tapos maganda. Ay, may kakwento lang ako sa'yo. Yung kaibigan ko kasi, taga ano siya, Laguna. Tapos,
1: tapos
0: yung ano niya, taga Norte.
1: Tapos.
0: O, sample na lang Bataan. Taga doon. Sample lang naman.
1: Walang yaka.
0: Tapos nag-break sila. Pero ano, okay naman sila na parang nagkaroon ng closure ganun. Tapos yun, magkaibigan sila. Pero hindi naman sila nagkaroon ng girlfriend boyfriend.
1: Tapos
0: yung nakita ulit sila, parang alam mo yun, may nung balik. Yung kalandian yung ano, what? Pagmamahalan nila. Parang naging ano sila ulit.
1: Tara, news break na tayo.
0: Tara, news break na tayo.
1: Niyo dito. Kasi alam mo, mandami pa tayong pwede pag-usapan. Pero sige,
0: kahit kapit bayan, pag-usapan natin.
1: Tara. News break na marami tayong mauungkat na nakaraan dito.
0: Tama.
1: Pero sige, ipagpapaubayan na namin sa inyo, ano ang hirit nyo dito? Kakaibiganin nyo pa rin ba o mag-move on na kayo? Abay, mag-comment na po kayo sa ating Facebook Live at YouTube Live dahil naka-stream po tayo dyan ngayon. No? Hanapin nyo lamang po 92.3 FM Radio Manila. At syempre, pwede pa natin babasa yan. Syempre, sa pagbabalik ng inyong favorite ng pagising sa morning, ang programang
0: Good morning!
1: Baka kasama niyo pa rin ang inyong kulit Adam sa umaga. Ang mama mo ko baka rin sa tawa, pero ang araw ba-arriba si mama.
0: Kasama na ng DJ na pwede mong kulitin, pwede mong kurutin, wag mo lang ha-routin. Joke lang ako, my name, baby.
1: Baby, dito lang yan sa Bet na Bet. Kasi
0: ang
1: Bet, 92.3 FM on
0: Favorite Music Radio, Cup Vibes!
1: Ang oras.
0: Oras 6:49, perfect.
1: Pag-crop.
0: Tama.
1: Really?
0: Yeah!
3: Buksan sa aga! Good vibes! Good morning!
4: Ang siksi mo na! Ang lupet!

0: Busog na busog ah! Ang lupet! Ang oras sa FM Radio 6:55. Ang lupet!
1: 92.3 FMR. FMR. Favorite music radio. Ka-vibes!
0: Ang lupet!
2: Kasi rin po, mataas ang kolesterol ko. Laging sumasakit ang dibdib at nahihilo. Binago ko ang lifestyle ko. Hindi nawawala ang Zantong Plus Gold sa akin. With proper diet and regular exercise, proven and tested po. Laking tulong para feeling healthy.
3: Zantong Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Zantong Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: 92.3 FMR.
4: Favorite music radio.
1: Ka-vibes!
0: Ang lupet!
5: Heto ang mga maiinit na balita na dapat niyong putukan. Ito ang FMR Newsbreak. FMR Newsbreak.
6: Magandang umaga mga ka-vibes. Narito na ang mga maiinit na balita para sa ating FMR Newsbreak. Hinamon ng House Impeachment Prosecution Panel member na si Attorney Terry Ridon, si Vice President Sara Duterte na personal na humarap sa kanyang impeachment trial sa halip na ipaubaya lamang ito sa kanyang mga abogado. Iginiit ni Ridon na bilang nasasakdal, mahalagang direktang sagutin ni Duterte ang mga paratang laban sa kanya sa harap ng impeachment court. Samantala, sinabi rin ng mga prosecutors na mas mahalaga umano ang paglalahad ng mga ebidensya at direktang pagtugon sa mga akusasyon kaysa sa mga pahayag na inilalabas sa publiko habang nagpapatuloy ang paglilitis.
1: FMR Newsbreak.
6: Samantala, sa iba pa mga balita, pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang 10th pulong ng Economy and Development Council kahapon Martes, kung saan inaprubahan ang ilang mahalagang proyekto na layong mapabuti ang buhay ng mga Pilipino. Kabilang sa mga inaprubahan ang mga proyekto para sa pagpapabuti ng pampublikong transportasyon, pagpapalawak ng skills training at mga oportunidad sa trabaho, pagpapalakas ng malinis na enerhiya at pagpapatatag ng kahandaan laban sa mga kalamidad. Inaprubahan din ng Konseho ang Philippine Artificial Intelligence Infrastructure Master Plan 2026-2033 na magsisilbing pangmatagalang gabay sa pagpapaunlad ng AI infrastructure, digital connectivity at innovation upang mapalakas ang paglago ng ekonomiya at kakayahang makipagkumpetensya ng bansa.
1: FMR Newsbreak.
6: At sa ating panghuling balita, nagpahayag ng pagkabahala ang Estados Unidos kasama ang Pilipinas kaugnay ng paglulunsad ng China ng isang intercontinental ballistic missile sa Pacific Ocean na tinawag nitong isang provocative o nakakapangudyok na hakbang. Ayon kay U.S. Ambassador to the Philippines Lee Lipton, nananatiling matatag ang alyansa ng Estados Unidos at Pilipinas sa pagpapanatili ng kapayapaan at katatagan sa rehiyon. Hinikayat din ng U.S. Department of State ang China na makibahagi sa makabuluhang usapin hinggil sa arms control at maging mas bukas sa pagbibigay ng abiso sa mga missile launch. Nauna nang kinondena ng Department of National Defense ang missile test ng China at tinawag ito na isang irresponsableng pagpapakita ng lakas militar na nagbabanta sa seguridad ng maliliit na bansa at sa kapaligiran.
1: FMR Newsbreak.
6: At yan mga ka-vibes ang buong kalipunan ng ating pagbabalita para sa ating FMR Newsbreak. Ako po si Cherubim Ganaden. Magandang umaga.
1: Inyong narinig ang FMR Newsbreak. FMR Newsbreak.
7: Gumising and busog sa tamang vibes
8: dahil it's 6 o'clock na.
9: Ang energy booster na gigising sa'yo 4 a.m. to 8 a.m. kasama si Joko Loco at Mama Mia. Good vibes. Good morning. Dramahang puno ng comedy 8 a.m. to 12 noon kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Alex. Favorite vibe! Yan ang Silog O'Clock sa 92.3 FM Radio Manila. Ka-vibes!
0: Ang lupet!
1: Ito ang 92.3 FM Ka-vibes sa Saldrin!
0: Ang lupet! Ang oras sa FM Radio, alas 7 in punto. Ang lupet!
10: Umaga pa lang na katutok na sila sa palengke, abala, nagbabagsakan na mga kabarbs sa tindahan, pati kabahayan, walang lipatan.

0: Que Shirley.
1: DJ Mamma Mia at Yoko Loco.
2: Perfect.
3: Really?

0: buhay parang roller coaster. Minsan mainit at minsan malamig. Ang panahong El Niño ay ang tagtuyot at pagtaas ng heat index. At ang panahon naman ng La Niña ay walang tigil na pag-ulan. Kaya sa kahit anong sitwasyon, dapat ready ka ka-vibes.
1: Mismo!
0: Magbaon palagi ng payong, panyo at tubig. At huwag kalimutang mag-weather vibe check bago umalis ng bahay. Paalala ng 92.3 FMR ka-vibes!

0: Ano? Bomber. Anak ng bomber.
1: Ano talaga ba? Bakit?
0: Magbobomba siya. Bobomba ako. Magbobombahan kami ng ano. Pag may yan.
1: Bomba! Uno, dos, tres. Ay,
0: hindi pa rin. Eh, yung ano, diba? Pagka, ano, yung... Ay, hindi pala yung gamit pala na ano, malakas masyado
1: yung
0: hose.
1: Yung hose yun.
0: O, dapat yung mahina lang na ano. Na,
1: yung mahina yung pressure.
0: Kaya pag yan, ano, talabas yung kaluluwa, pag yung spray.
1: Baka tumalsik. Oo.
0: Okay, ganun. Dapat yung mahina lang yung buga.
1: Tama. Tama. Gentle lang. Tama.
0: O, ikaw ba? Kung ano ka, kung mag-aasawa ka, anong ano mo?
1: Ako, gusto ko, ano, anak ng kutsing tanawan niya, no? Ang hirap pumili. Basta si Jap na lang.
0: Naisingit mo pa yun.
1: Oo naman, syempre. Oh. O, ito na nga, basahin na natin yung iba pang kasagutan ng ating mga ka-vibes. O, ito, si Nay Tessy, ha? Sabi
0: si
1: niya, pipiliin ko makinig parehan sa 92.3 FMR dahil agaganda ng tugtugi na kakaaliw.
0: Nak, salamat naman.
1: Nakakaaliw. O, ito naman, si Jap Tads Olivero. Rosa. Sabi niya, pipiliin ko pahalagahan ng sarili ko kasi walang ibang tutulong sa'yo kundi sarili mo lang. Because learning to love yourself is the greatest love of all.
0: Man, that will be all. Thank you. Parang nasa beauty pageant lang.
1: Ito naman, si Dennis Fernandez. Pipilitin daw niyang maging masaya at maglibang kesa magmukmuk sa sulok. Good morning, DJ Joke Loco at DJ Mama Mia. Ang lupet.
0: Sabi ni Jenna Khalil, pipiliin ko maging kalmado lang kahit nakakapagod na maging maganda.
1: Ay, taray.
0: Labas mga bashers.
1: Gusto ko yan, di ba? Yung problema mo lang sa buhay ay maging maganda.
0: Oo, di ba?
1: Diba? I love it.
0: Ganda na.
1: Oh, it's giving
0: ganda
1: beauty queen. Tama. O, ito naman si Well, ha? Pipiliin kong suportahan at makapiling siya. Hey, happy third month. Sari po, FMR squad. Si Ronel Espina, hey. Pipiliin kong magtrabaho, mag-ipon, mag-travel, at mag-enjoy. Wow, taray.
0: Ganda yan, no? Budget lang talaga ang kulang.
1: Uy, walang yak.
0: Ano?
1: De, iba pala yung ano nun?
0: Ang ano?
1: Yung ano pala nun? Yung acronym pala nun?
0: Ah, iba yung acronym nun? Okay. Hindi mo na sinabi. Okay na yun.
1: Buti na lang. O si Felix Valdez, pipiliin ko suportahan at mahalin siya. Lagi po ako nakasubaybay sa kanya. Uy, good morning daw sa'yo, Mario Campo.
0: Oh, ano TV News. Magandang umaga.
1: Oo. Uy,
0: ano? Ako. Ano yung ginagawa mo?
1: Ako. Si Mario.
0: Taas naman yung saya.
1: Oo, dapat ganun. Kasi syempre may energy eh. Diba?
0: Ako.
1: Si Mario Campo. Ang VRCV News. Diba? I love it, Marie. Diba? Ayan mga ka-vibes. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagsuporta at pagtutok sa ating...
0: Tapos na? Bilis naman.
1: Ayaw mo ba? Di ba
0: wait
1: ka pa?
0: Pero syempre, mga nabitin dyan yung mga late tuners.
1: Late tuners?
0: Shout out to all the late tuners out there. Abangan ang susunod favorite vibe.
1: Tama. Kung ikaw ay nabitin sa apat na oras nating kulitan dito, abay, wag ka mag-alala. Dahil susunod po ang programa Favorite Vibe. Kasama dyan si DJ Kiko Kalikwat at si DJ Alex.
0: Tama.
1: Alas 8 ng umaga hanggang alas 12 po ng tanghali. Sagutan nila ang inyong almusala maging hanggang tanghalian. Kaya naman tutok lang at bukas makakasama nyo pa rin sa beautiful Thursday morning ang inyong favorite papagising sa morning ang programa Gigigigigigid Vibes.
0: Good morning!
1: At ito pa rin, nakasama po ninyo ang inyong kulitadem sa umaga. Ang mama mo kumakaripas ng tawa pero ang araw maariba si mama Mia.
0: Kasama rin ang DJ na pwede mong kulitin, pwede mong kurutin, huwag mo lang haharutin na hindi pa rin nabubuksan ang Facebook. Kaya tumutog lang. Joke lang ako is my name. Napakan mo, diba?
1: Baby, dito lang yan sa Bet the Bet kasi ang Lupet at 92.3 FMR.
0: Favorite Music Radio. Goodbye!
1: Sa oras po natin.
0: 7:46 na. Yan, nadagdagan. 7:46, perfect.
1: Para krope.
0: Tama.
1: Really?
0: Yeah.
2: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
3: ACS.
4: Good vibes. Good morning.
5: Buntis ka na naman? Ang lupet!

0: favorite music radio.
1: Ang Bet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. FMR. Favorite music radio. Good vibes.
1: Ang Lupet!
3: 92.3 FMR. Seventh VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang Lupet!
4: Ang mamahalin mong duo sa umaga.
2: Kasama ang ultimate flirty DJ Alex.
4: At ang makulit mong tito,
2: DJ Kiko Kalina.